0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan mga tugang. Alas 8:08 na po ni pag-aaga ang oras pong ini. Darastoy Canchera de Baluna Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Canchera de Baluna Travel and Tours as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Kaya kung kita po may planong mag-around the Philippines, gusto ta po ninyo tourist buses, minibuses, coaster, van, mga tugang, nire-recommendar ta po ang Canchera de Baluna Tours, traveling tours. Ang sa inyong safety, convenience, ang sa inyong pong pinakang concern. Magpasyar lang po mo dyan sa inyong booking office, mga tugang, dyan sa Bicol Central Station o kung dahil man ilike ang sa inyong pong Facebook page para sa inyong inquiry and reservation. Hanapon lang si Eric Platon. Daraman ini sa tuya kan DLMR Psychometric. Gwapo si Daning Permit to Operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang standard in services nila. Ang mga services, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po ini sa Door 34 Crescini Building, CBD2 Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal, dyan po sa may entrance kan bus station. Kaya magpa-DLMR na kita.

0: Dakulon kita ang mga barata ngunyan na Martes, June 30. Habang nagkakapi-kapi kita. Oy, Loren, Santa Maria, good morning dyan sa UK. Ay, grabe ang heatwave da sa United Kingdom ngunyan. Sa Italy, pigihiling ko sa Paris. Grabe po ang init duman sa inda, ha? Mati ninda ngunyan ang El Nino phenomenon. Digdi po sa mga countries na ini. Sa Germany nga ni, nag-ano na, may nadala na kita na nagagamit ng fire truck para mag-sibuning tubig. Ninuli po kaniyong init duman po sa mga countries na ini. Yan. Darapa ini po mga tugang kang epekto kang kang El Nino phenomenon. Stronger El Nino.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
0: Abang nagpo-programa kita, nagiinom po kita ng best cafe. Yan. Kami po digdi, naka-best cafe kami. Yan, no? Nag-best cafe kita ta kasubanggi. Dahil kitang gayo nagkakaning dakul. Medyo nagda-diet-diet ang sa idong lingkod ta abang gabat ko na. abang gabat na kang sa tuyang hawak. Ang sa tuyang bitis, medyo garo sinisibot ng paksa nun ang sa tuyang gabat. Yan. The best talaga ang best cafe. Alright. Palaugana, EDC Councilor. Mga tugang, kadakol kita mga gigiribuhon mo niyan. Enot, ngunyan aldaw, gigibuhon po ang may activity po digdi sa Naga. Iniyo pong public lecture ni Professor Danny Herona at ni Professor Leo Paulo Imperial. Ini pong Philippine-Spanish Friendship Day. Anong ang importansya ka na Philippine-Spanish Friendship Day? Ano ta dapat na po iniyong atindiran? Yang gigibuhon ini sa San Francisco Church. Kala ko ba ko ni sa San Francisco
2: County?
0: Naglibayning venue.
2: Ang forecast Mauran niyan.
0: Iyo dahil ni si Henry. Pambira kaya di si Henry, ah. Kung kasuarin ka man ma-lecture, saka man ma-agi ni si Henry. Okay. Ang aram ko sa Plaza Rizal, di ba? Okay. Aracham mga tugang, mga kaulay tangani si City Councilor Nathan Serio. Ang public lecturer at yan si Professor Danny Madrid Iruna and si Professor Leo Paulo Imperial as lecturer and moderator. Yan. Ano man yung importansya ngayon kang Philippine-Spanish Friendship Day? Dakul, ha? Kadakol ning mga Pilipino na mga karakastilaon ng unyan, ano? Katong aki, pati kami may karawat kami ganyan gato. May karawat kaming minana sa Espanya. Yan, oo. Kailan lingaw na ako, konsyal? Ha? Pero, in fairness, ha? Kadakol mga Pilipinong may lahi ng, ikaw ngayon may lahi kanyang Espanyol, ta ang mata mo ngayon brown. Oo. Niya ko pag brown pala ng mata, Espanyol. Kadakli pala kan mga Spanish, ito may mga lahi, ito medyo nagbo-brown-brown ang mata. Yan. Kita baga, pag tunay ka Pilipino, huwag ka ba, kunsyal, ano ka oh? Medyo brown-brown ang mata mo, kunsyal.
2: Iguapan.
0: Oy, Arachan, kunsyal, madali lang, taaram ko, may session ka mo kanyan, ano? Amayo.
3: Nakaapat ng session.
0: Ah, okay. O, di, medyo kawa ka buwilo kita. Diyan ka lang muna. Dawag-dawag ka muna sa mga platika tata. O, sa aga pati, may city administrator na ka mo, ha?
1: Asintado, live report.
0: Inutunta ko na ang report. Magahali kay Roy Ranoco. Arachan, mga tugang, si Dr. Carlo Batalia, kang Crimes and Corruption Watch International Incorporated, nagsurat po sa probinsya na pagdae pangaya ka mo nag-disclose kaniyong 3.5 billion na utang nindo sa landba sa DBP. Asin pagdae nga nindo pig-disclose, ining uutang nindong 200 million sa land bank. kakarasuhan mi naman ngaya kamo. Sabi po ni dating board member Carlo Batalya, nagpadara na po ning final demand sa Kapitulyo ngunyan. Sarapa sa tutukaron tango niyan, iniyo pong nadiskubrita na ang pamilyang Villafuerte palan, si dati, si dipuntong Congressman Gobernador Luis Villafuerte Sr., nag-apply ning exemption sa CARP sa lampas o 300 plus na ektaryang daga dumampo sa Bulacan. Nangunyan, iyo na po ang subject kang pangapudan kaniyo pong mga paraoma na yaong po duman sa anong sityo ito son? Madlang ano yun? Itong itubagan ng apudan kay Rapitol po? Anong sityo ito? Anong banwaan to sa Bulacan? Ngunyan, na-discovery me na ang Court of Appeals nagpaluwas po ning order with finality na pinag-exempt sa CARP iniyo pong daga na pagsasadiri ngunyan, alleged pagsasadiri kan mga Villafuerte, pero kiniklaim sityo malapad na parang dumampo sa Bulacan. Ngunyan, ining mga okupante kaniyong daga nag-gibuning video na nga apodan kay Senador Rapitol po na tabangan sinda. Tapinapahali na sinda ni Maylene Villafuerte. Sisay po si Maylene Villafuerte. Si Maylene Villafuerte, aki ni dating gobernador Luis Villafuerte Sr. O ni LRB. Aki po ini ni LRB, Luis Robredo Villafuerte. Yan. Ini pong Maylene, iyon na po da ang nag-aasikaso kaning daga, lampas 300 na daga. Uma. Yan. Ngunyan, ang si dating Congressman Villafuerte, Governor Villafuerte, nag-apply ng exemption sa CARP. Na-i-exempt niya ining daga ngayong ini, ako na ngayon may sadiri gani. In-approve kang DAR, Regional Office, sa Bulacan. Ngunyan, pick up hold kang CA, Court of Appeals. Ang problema, ngunyan, ining Maylene Villafuerte, pig-exercise niya na si sa iyang right duman sa na-exempt kang CARP. O yun na iniyo pong nagluwas na ining video na nangangapodan po ining mga taga Bulacan kay Senador Rapitol po na tabangan sinda tapinapahali na sinda ni Maylene Villafuerte. Si Maylene Villafuerte, aki po ni dipuntong Gobernador Luis Villafuerte Sr., tugang ni Gobernador Elry Villafuerte na may inaatubang manakontrobersiya dyan sa Siruma. Yan, sa Siruma. Yan, tanda ni do itong wanderlust. Ining wanderlust, sa diri po kang pamilyang Villafuerte, as in napatituluhan ninda, ito pong 1,014 hectares na daga na iguaman ning Kloa. Ining mga parauma na naglalaban ngunyan digdi sa Villafuerte, iguaman kapot ning Kloa. And it was awarded, Counselor, it was awarded by former President Ferdinand Idralin Marcos Sr.
4: Asintado, live report.
0: May report si Roy Ranoco bago ta po interviewin si Counselor Nathan Sirio. Mainit ang mga bareta tango niyan, ha? O atyan, baka makaulay taman po ang COMELEC, iniman po sa highly urbanized city, at babali na po sa barangay election ang plebisito, and baka makakuaman kita ng update, ta si Attorney Noreen nagsha-shadow boxing na, ha, para sa pagpuon kan sa iyang trabaho as city administrator. Kada ako lang excited, ha, na paglaog ni Attorney Noreen sa City Hall. Attorney Noreen conquers Naga City.
4: Asintado Live Report.
0: Roy Ranoco, good morning. Ano barita mo diyan, Roy?
5: Manager, diyan sa Barangay Pakul, Syudad Canaga, pinag-aasa ka hukan o mata kung dahil sa tubig.
0: Mm-hmm. Ano? Irrigation.
5: Sa irrigation.
0: O, diyan sa Bumbun, ano man nangyari diyan?
5: Sa Bumbun, magbayaw. Magbayaw pala din.
0: Ah, magbayaw. Itong nagtagaan.
5: Magbayaw. Mm-hmm. Parang kay Guang mainita na diskusyonan. Dikaram kung ano ang sendang pinag diskusyonan para manta dito sa municipal police station sa Baluankan na Bumbun sa persona sa pangalan ni si OPC police Cortin Israel Banag. Sir, si Sergio sa Asenda sa radyo.
0: Ah, good morning.
5: Good morning, Sergio.
0: Yes, sir. Good morning, Kapitan. Sir, anong nangyari kaning magbayaw na ni ta dahil na lamang nagkapasinsyahan. Ano ta nagtagaan si magbayaw, sir?
5: Base sa investigation ng polisya,

0: Nagsaway, tinaga kan si Bayaw.
1: Nagkainitan, then tinaga na po.
0: Pambihirang barita ni Yuay. Dahil sa... Okay, ngunyan sir, kumusta na itong biktima?
1: Abali, si biktima, may tama po sa payo, sa kasabitis, alagad na kaluwas man doon siya sa hospital, si suspect, na-aresto man, alagad, pagka-abot ni reglamentary sa pagkatapos, pinaluwas may malang dahil nag-disinterest na mag-file ng kaso ang biktima. Pag-urulay-ulayan na lang.
0: Napag-urulayan na lang. Mm-hmm. Sa wagay nga ting, ayan, tama kan tong sundang, mapipila man sana yan, ano?
1: So, mas maray na itong karegyo na sinatama na sa sarong compound sa naman lang.
0: Ay, iyo.
1: Sabi nga ni Ken, sa bata mo aral daw, igwa pa maning kulog buot.
0: O di iyo ta kung dai pa yan maariglo sir di sarong compound sinda baka konsen pa yan mapuli
1: maralawig pati mga aki madadamay dadarahon pa yan ng mga masalud na yun.
0: So naariglo na sinda sir dahil na mapalitas
1: arayos naman po as in sabi nila pag-uuralayan nila ng magpamilya.
0: Okay, so si magkakapamilya na sinda-sinda na mismo ang maayos. Okay.
1: Ayan na po, sinda na po.
0: Pag-iramdam mo mag-iraray sir ha na ngantig kung medyo ano yan, dahil na magamit sundang gusto magpainit, mga ano lang, mga 10 minutos na burubugtian na sa laugang compound. O, tapos pagkatapos di abrasahan, nakapaluwas na kita kan sa tuyang init niya bayaw di o kung di,
1: ayos na. Week na 10 minutos lang sir Joe, hiringal.
0: Okay, tanganing ano, do, paingos na gusto gayon ding ano. Gusto gayon ning habo gayon ning katuninungan, di mapainit to, di ba?
1: Mas maray na tong sabi nga ni Ken, talagang pinag-uulayan.
0: Kundi yan kaya sir, pag paano kung nakainom na naman, mabalik man lang yan?
1: Sabi po nga rin kaya, ngayon, talaga di sinila na mag-file na, nai-prepare na po si kaso, kaya lang pinag-isip-isip paninda, natatawa ng paninda ning sarong chance, kasi nahirap din sinda, si mga aki, pampagbuhay.
0: Right. Oo, sa kamaray pati yun si paka, ano mo, paka midget mo dyan sa magkakapamilya. Kaya,
1: kasi na po mismo si kang, nakaprepare na si pamilya na mismo kang biktima ang nagkwena, kakalayan din.
0: Oo, sa bagay, baka sir, ma na si, pila na si lugad kan si biktima, dahil pa yan tapos kasong yan sir.
1: Ibo sir, ibo sir.
0: Okay. Okay, kumusta ba kamo dyan sa Bumbon, tabi, Captain Badaag, sir?
1: Generally peaceful man po ang ngunyan. Opo, tapos sa ngunyan po, nag-prepare naman kita rin niyo. May pabutan bagang low pressure bagyo.
0: Opo. Pero kay puwanta kaya din uran eh. Medyo, de bali ko tayo na magparauran basta mayong dulos.
1: Iyo po.
0: Sa Indugaro dyan sa Bumbon, problemado naman sa tubig, tabi, Captain.
1: Hindi po sa source ng tubig, kaya naman po, kaya lang sabi nga rin, sa mga uma talaga, kaipuhan na po, sobra ng karatak.
0: Okay. Salamat, Police Captain Israel Banaag. Thank you very much, sir.
1: Thank you very much, mga po, Sergio. Good morning sa mga naginanig sa mga program. Okay, salamat. Naisip ang, kuya, ang Ido sa kasi Magbayaw, kaya araw ko ito nangyari.
0: Anong pangaran kan si Ido? Dahil na nahapot, ano?
1: Benda.
0: Ako kaya ang ido ko. Anong pangaran?
1: Blackie.
0: Blackie?
1: Yo.
0: Ari niya, si taga Balatas.
1: Ido.
0: Ido. Okay.
1: So, yan ano. Medyo nag-
0: ako kaya ang ido ko, Roy, may pangaran. Bruno Sacabaldo. Saka, ito pa ako mo niyan, Saro. May Saro pa akong ido mo niyan. Pag-iisipan ko pa kung ano ang ipapangaran ko.
1: Iyo. So, di ano talaga
0: lalaki.
1: Oo.
0: Na medyo daradakula ang mata na kang ido.
1: Grigi.
0: Bako.
1: Ano magayon na
0: plano ko, ipangaran ko Aris eh.
1: But, ay, na ko. So, kuya na no, tarik din sa akin ang kambubun na mamantinan ang katangkiluhan. Urog na na si Police Captain Israel Banaagan bagong OECG Police Navy sa Panahon ng Bumbon. Yan, ito yung informasyon. Roy, ano ko.
0: Salamat sa imo, Roy.

0: Report na yan ni Roy Ranoco, dara po yan sa Toya Candel, Waterwise Water Treatment and Supply Services. Mga tugang, nire-recommendar ko sa indo, gusto nindo makatipid sa tubig, dahil na kamo magpara pa-deliver ng mineral water. Ansa indo lingkod na ako, nagpakabit ako na may amigo kaya kita na pigya sabihan kita na dahil ka nang magpara pa-deliver ng mineral water. Gamitin mo nang ang tubig kang MNWD ta saro sa pinakamasiram na tubig sa bilog na Pilipinas, ang tubig hali sa Metro Naga Water District. Magpakabit ka na lang yan katong water purifier hali po sa Del Waterwise. Kaya ika-counselor, kisay ka nagpapadeliver mineral water. Day ka nang ay, guwakaman, itong water purifier. Yan. May hot and cold. Yan. O, diba? Day ka, si Rizimana, pig-compute ko. Human ang gad na mas okay pa ining sa tubig kang MNWD, ipupurify mo lang ano. Ta siyempre sa kahaluyan kan mga tubo kayan iguaman talaga yan ning na iipon na latak. So magpakabit na po kamo ning water purifier. Iyan po ikino-connect lang yan sa tubo o diyan sa gripo kang MNWD sa poset nindo diyan sa lababo. And then, ipa-plug lang nindo, gusto nindo ning hot and cold, igwan na po yan. Ano yan? Araw ka niyo, water purifier po yan. Once a year lang ako nagre-revive counselor ning filter. Ano? Ang Del Waterwise, makakabakal na po kamo ning filter sa inda. Madali man lang, maski ika na ang mag-revive, madali yun. Yan o, yan po araw kayo. No? Ikakabit lang po yan sa poset kan sa indo pong lababo and then yun yan tubig na kang MNW. Pag kinumpute mo in sa kahaluyan mas makakatipid ka. Saka iyan pating yan water purifier ni counselor bako siyang ano bako siyang makonsumo sa kuryente. Bako siyang makonsumo sa kuryente. Kaya magpakabit na po kamo. Magdiyan kamo sa Del Waterwise. Hanapon lang nindo si Marie Arevalo Almanza. Sa saya pong 0918-704-8257 na cellphone number. Okay.
1: Asintado Live Report.
0: Pangani, makabuelo kami ni Councilor Arachan. Ilaw na ko na si Melvin. Makabuelo kami at Chan para po digdi sa public lecture kan Philippine Spanish Friendship Day. Kung minsan na may mga kababayan kitang, ano man yung connection ngayon kaya? Ay, aram mo mga tugang, napaka-importante sa lambang Pilipino maaraman ta kung ano ang history. Yan. Kita nga iba ka to, sisingi ang ano mo, ang luluhon mo. Sisingi si ama kan si lulu mo. Si ama kan si mga ninuno, di ba? Ngunyan, importante man ini. Tadakulaon po ang naging kontribusyon kan na nasyon kan Espanya sa satuya. Kadakulon sa kultura, sa arte, as in iba pa, kadakul pong kontribusyon ang ano yan, ang mga Espanyol sa mga Pilipino. Ilawagtan ko na si Triple M.
1: Asintado Live Report.
0: Nasa linya ko niyan si Triple M. Bin, good morning.
2: Hi, good morning, Abby Marjan. Maraming na pag-aagal sa kabusyato mga parantabay.
0: Nasa City Hall ka?
2: Nasa City Hall ako and hindi ko lang aram kung nakasend na si Sako yung video mo niyan.
0: Si Ripado si...
2: Itong confirmation ni Attorney Noreen.
0: Ah, talaga? Iguana? Okay.
2: Ah, iguana. Hindi ko lang kung nakasend na dyan kay Anggi si video na pinag-send ko niya na pag-aaga.
0: May confirmation na si Attorney Noreen o si Mayor Lenny?
2: Si Mayor Lenny Robredo, nagdaram ko niya na pag-aaga sa Samuyang... Sa kuyang interview ko niya na pag-aaga. Actualmente, solo-solo lang ako nag... interview na pag-aaga.
0: Exclusive.
2: Exclusive pero duwa kami.
0: exclusive pero duwa kamo.
2: Duwa kami.
0: Duwang exclusive.
2: Duwang exclusive. Uh-oh. Exclusive ni Dona, exclusive guman. So, pero iyaw na dyan, sending na garo. Pero uwi ng audio ni, ano to, ang premise kay ni Tabi Manager, mm-hmm. Nag-apply na si Attorney Noreen. Nag-apply na digdi sa pinag-offer na oposisyon sa Sangguniang as a lokal na gobyerno kang Naga as ano to as city administrator.
0: Okay.
2: And pag nag-abot ngunyan o sa aga ikukuya na sa HR.
0: Yaon na?
2: Di pag naglaog sa aga, digdi sa City Hall.
0: Ay malaog to niyan, tayaon sa naman dyan sa magsaysay nagdagos?
2: Oo. Basta pag nagdigdi sa City Hall, pag nag-appear na siya digdi, ang presumption, mapu na siya kansa ang trabaho.
0: Uh-oh.
2: And mapaluwas naman ning kasuratan ang uh-huh. HR na nag legitimize kang sa iyang
0: grano man na. Unsealed do baga ni Attorney Noreen sa NLEX as Vice President. Ay, habo kong sabihon, tabaka maanggutan ako. Medyo daradakula.
2: Daradakula, oo. Oo.
0: Siguro pag alam, oo. Siguro pagtuluhan ang sweldo ni Councilor Nathan Serio.
2: Oo. Oo. So, yan ang ano to, yan ang hinahabol man nga ni kang ano to kang lokal na gobyerno kung ano ang posisyon na pwedeng makatampad naman sa
0: Gurano da, Gurano da ang sweldo kan City Administrator.
2: Dahil ko lang araw kumpira ang sweldo.
0: Kunsi ka naging City Administrator ka? Ah, Secretary to the Mayor.
2: Secretary to the Mayor.
0: Pero ikaw, may idea ka kung how much ang honorarium kan
3: ang administrator?
0: Oo.
3: Iyan si Garuman lang yan.
0: Alam, irayo mo yan, Councilor. Nagpipid
3: back yan. Garuman lang yan, department head.
0: Ah, Garuman lang department
3: pero, head. Pero, kumbaga, among the department heads, ikasi ko niyan, primus inter pares.
0: Ah,
3: tapos,
0: pero ang pero ang sweldo, parehas ka ng department head.
3: A little bit higher.
0: A little bit higher.
3: Mas nakulaan sa imong obligasyon eh.
0: Mm-hmm.
3: Si day-to-day operations kang city, mm-hmm. sa imo na yan.
0: Mm-hmm. Ang department head, normally, how much ang nakuha ang salary? Anong salary grade niya?
3: Garuyan kunsyal. Almost. Mga nasa sanggatos man yan.
0: Ah, mga sanggatos. Ay, harayo pa lang kang sweldo niya sa NLEX.
3: Harayo. Kaya dako lang sakripisyo man ini.
0: Oo.
3: Kaya baga
0: katong... Kang sweldo nindo? Pagtuluhon sa kang sweldo niya?
3: Katain kami ni Noreen.
0: Oo.
3: Naging kami magkaklasikin.
0: Huna, ako naging kamo.
3: Day man.
0: Ah, day man kamo, naging kamo.
3: Nakaistoryahan kami mga 1 month ago.
0: Mm.
3: Very bit-bit siya ni Mayor Lenny sarong okasyon graduation kang sa Muyang youth vice mayor sa Kararayan. Duman si okasyon. Nagkaistoryahan kami na pag-imbitaran niya ko. Ano nga ang maray? Siyempre, baga nga yan. Araw ka na trabaho ko ngayon. Duman sabi. Aram ko man alam kung sildo niya. Pero ang sabi ko sa iya...
0: Pero magabat magiging trabaho naman sa NLEX, bibilangon mo ang autong nag-aaragin. Napalukat
3: siya. Napagupatik.
0: Oh.
3: Ano nga yung mate ang ko niyan? Ang maray. Ang maray niya ko kaya. Accepto mo tulos niya ko. Hindi ka na magparaisip. Gusto mo man niya akong tabangan ng alkalde. Accepto mo tulos.
0: Oo.
3: Pero big para isipan niya man, maghalawig man si pag-isip niya kang offer okay. na yan.
0: O, alam ko na konsulta, si Milvin ko na, ilingon naman eh. Arachan, mabilo kita Arachan. Bin!
2: Oh, ano daw. Ko nilingawan ako ni Kunjela eh. At sabi manager ang audio mo na,
0: sige.
2: Ang video to follow na lang, tagaro amali ang unyan na pagkagawin. Ang audio ni Mayor Leonor Bredapit sa iyang pahayag kang pakapili na ning city administrator kang lokal na gobyerno kang Naga.
4: Hindi kami gaya nakaulay, pero a few days ago, nagkagarano siya ng application. So we did get a decision already. Nakiulay lang siya, nakadapat pa siya ang weekend. Pero dahil sila yung mga nakaan, nakapagpapit na siya. So pag mag-tapos na siya, hindi nagkagara sa HR na ibuun na siya ako. Nakamano. Siguro kapatong tungkol niyan, actually, nag-idanan kami sa Manila kong Saturday dahil sa ulay ni itong architectural firm na nag-volunteer na mag-design sa si Roberto. Pero di may napag-ulayan si Adloy sa City. Pero siguro ako din siya ko niya, nang maabot sa aga. Pero pag-uun na siya, ready naman. Ready. Sa ulay ko lang isa about it. Nang ang city admin ba, kaya naman siya, alam niyo yun, yung Cooper, ano siya, position of trust and confidence. So, ang sinagman sa doon, ang HR, kung may mga pilihan lang at sa qualification. So, ang huli siyang nag-ibig, sinabi niya na bago siya ma-apply, mahanap na siyang isparang talaga at ay kung nag-resident siya. Ako, I think it's a very serious issue. Kaya ako pag-apply niya, nakahanap na siya.
2: Sabi manager na nakahanap na ng istaran si Attorney Noreen Dibisalaw Kansila de Gangaga para mapadalian siya yung trabaho bilang city administrator. So itong iba naman na issue kung maparehistro din sa siyudad sa later part ng interview na
0: iapot. Pero diba, diba ang administrator dapat registered councilor, dayman necessary na dapat
2: registered voter
0: ka. Ah, okay. So dawa day ka registered voter, dawa ba ko kang taga-Naga pwede kang i-appoint as city administrator?
3: Iyo, qualified ka sa kuya, si credentials mo.
0: Aha.
3: Dayman ko niyan pigihiling si komputante ka diyan.
0: Ah, okay.
3: May tiwala sa imo alkalde, importante may tiwala sa imo.
0: Okay. Sige.
2: So, tabi, manager, yan na to. Si baka mga follow-up kanina bit sa bagay na ni. Sa saan ko nalang dyan si ibang mga
0: interview. Si send si video mo eh.
2: Ah, okay. Pero ano yan, mabelo lang ako din sa may open area. Kaya ako din sa saan ko niyang panlunsod conference hall. So, alinig din sa location.
0: Bin!
2: Mainit-init ako.
0: Nainig mo na siya, no? Ay, naka-agi ka dyan sa Comelec?
2: May pa si Attorney Mike Cooley pag-agi ko pag sakat. Babalikan ko kunya ng pagbaba ko din sa conference hall. Address ako sa Comelec, baka nag-abot na. Pero bukas ang Comelec ko niyan.
0: Sa ilang opisina ni Attorney Noreen pag naging city administrator na siya? Duman mag-i-raray sa opisina ni Elmer Baldimoro?
2: Ano, pig-rearrange na to eh.
0: Okay.
2: Iba na ang ano to, set up big deal.
0: Sa ina ang ano niya, sa ina ang opisina kang city administrator?
2: Baka, duman mag-i-raray siguro. Sa, araw mo kayo, halawig na lamesa na ining yaon sa itong kisiti, dati ki opisina ni Sir Elmer Baldimoro, halawig na ito, sarong laba na ito, manatong partition. Pag naglaog ka, mahiwas na sala, sa right side, office of the mayor, pag nagderetso ka, sarong mahiwas man na halaba, rectangle type na opisina, yaon man naman ang pwede siya mag-opisina. Pero mahapot kita kung saan siya ma-position din si Attorney Noreen. Pero siyempre dapat aran sa opisina kang alkalde.
0: Pero barabantayan mo ta ang aram ko ma-adjan mo niyan eh. Any time eh.
2: Oh, dahil man ito makakatago pati ta. Siyempre, madali mahiling ito eh.
0: Iyo ta, medyo sarit-sarit si Attorney Noreen.
2: Nagsabi ka yan. So, halinig din sa
0: City Hall. Pero ha, dahil ka magsuba ha, si Attorney Noreen, malupit yan pag nagpapakakan. Talagang pag nag ano yan, pag nagpakakan yan. Kaya kamong mga reporter na yan dyan sa City Hall, sigurado ko, pirmi ka mo kayong barasog.
2: Ay, yan, habi nga kayo ni Consul Nathan, sir, it remains to be seen.
0: Ay, dahi, totoo yan. Oo. Kung si Mayor Lenny, baduya ang ipigpapaisnak sa Indo.
2: Sinapot sa iya.
0: Oo. Oh, si Day. Si Atty. Noreen, Day. Day.
2: Ano? Oh. Ito may barabar ko.
0: Ha?
2: Ito may barabar ko na.
0: Oh, pwede, mga, pwede.
2: Siguro mga seafoods ang ipapatira kay ni Atty. Noreen. Ano? Ma-request sa Garci Turena garoon. Pandaradig din sa Sinan Kangnaga. So, alinig din sa City Hall, Melvin Machado, Asintado News.
0: Salamat, Melvin.
1: Si Joe Osabal, Asintado sa Radyo.
0: Mga tugang, araw kang sinabi ko kasubago, yaon po din sa studio si City Councilor Nathan Sirio. Ini po, may connection sa gigibuhon na lecture at siyan pong hapon. Mga tugang, 6:30, diyan sa San Francisco Church, gigibuhon po ang public lecture on Philippine-Spanish Friendship Day. Ang unyan po yan na June 30. And ini po, saro sa mga proyekto ni City Councilor Nathan Sirio, i-explain niya sa tuya ano ang importansya, ano po tanaisipan niya na magkaigwan ng public lecture on Philippine-Spanish Friendship Day. Councilor, good morning, Giraray. Nainotataka ng nakakuan ng dikit pa tara-tara, pero digdi po sa specific topic na Philippine-Spanish Friendship Day. Good morning.
3: Yeah. Good morning. Marina agad sabi sa mo, Joe. Sa gabos mong parinanyog kaning asintado sa radyo, marina agad sabi sa gabos.
0: Opo. Ano tanaisipan ni City Councilor Nathan Sirio na magkaigwa kita ng public lecture on Philippine-Spanish Friendship Day?
3: Actually, ining event at yan na hapon, ang nag-ulay kayan ang CPO, sarong, saka ang Sarong Cultural Group, Nueva Caceres Heritage Movement.
0: Okay.
3: Katakod kang celebration pag-observar kang Philippine Spanish Friendship Day.
0: Mm-hmm.
3: Ang papel ko po, Digdi, dahil ako so promotor kang pag-observar kang Philippine Spanish Friendship Day sa Naga, susog sa Sarong Acta Republica 9187. Ining ko niyan, tano sa Tanaga, nag-observar kita kayan.
0: Opo.
3: Dahil ang Naga, saro sa mga royal cities kang Espanya.
0: Kang Espanya, oo.
3: Cebu, Manila, Naga, pagkatapos Iloilo. Ang Iloilo, naging siyudad, pero pasulnop na si pananakop kang kunyan, kasila sa Pilipinas. Ang Bigan, di man niya naging siyudad, Bian yan, ang pronunciation talagang ni Bilya.
0: Oo.
3: Bia. Ang Bigan. Anyway, taano ta kay pantanggirum dumon ining kwa na ini. Kadakol ng mga influences ang Spain sa satuya. Ang satuyang reliyon, Kristyanismo.
0: Number one yan, Kristyanismo.
3: Ginigibuta ang kunyan sa sarong historic na lugar, San Francisco, yung lecture, public lecture ni ang San Francisco Church, yan po si diyan nagpuon ang pagbariwas kang Kristyanismo sa Camarines Sur, sa ibang probinsya.
0: So gusto mo sabihin, ang Kristyanismo, ang Kristyanismo sa Bicol, nagpuon diyan sa San Francisco Church.
3: Yan, kaya diyan nakabase si mga misyonaryong Pransiskano.
0: Okay, okay.
3: Nagpakuro ng banon, sa Nabwa, si Nabwa, naginibo niyang bisita ang Iriga, tapos later on, buhi, pakalat-kalat, arog kayan si Ginibo. Nagtanom ng una ng parang post sa sarong lugar, tapos ikaman sa Iriang ini sa nag-aaran. Si mga structures tang luma, yaraong pa, na, yan na, seminaryo, konsilyar, Holy Rosary Minor Seminary, yung katedral, Kulio ni Santa Isabel, ining mga kuana ini nakatabang sa development kang Bicol. Kadto jo ang base sa mga nabasa ko si mga naging leader sa mga burbanwaan nagklase sa seminar niyo ang mga lalaki. Si mga nagtuturok do sa mga burbanwaan tari makanuruod magbasa magkwenta makasabot ang mga ninuno ta. Mga nagklase sa Kolehiyo ni Santa Isabel. Kaya dako lang bagay ining kunya na ini. Ang sa itong mga pangaran, sa Rosa Provincia, sa itong mga pangaran. Ta iba man si mga pangaran ka ito. Kaya baga pinapili kita ni Governor General Narciso Clavería, nagduwas siya ning sarong katalogo alpabeto di apellidos. Mailing mo, pag mga taga-baaw, mga B. Mga apelyido duman. Duman sa igwang mga R, mga Ranyola, sa somewhere sa Albay.
0: Sa Albay, o.
3: Takad to, pinapirili, tangaring maaraman kung mga taga-sign ka. Tapos, ma-trace kung kisay kang kuniktaanong pamilya. At mga sindensya-sindensya. Later on. Tapos, pero ginibo kang Kastila para epektiban sa iyang tax collection. Manunong man. Iyo.
0: So gusto sabihin, ginibo niya para sa tax collection.
3: Parti kang pag-gobernar. Siyempre, pag-trace kung may mga problema, arap kung sa'yin kahanap. Sisay mga dudulukon ng mga kapamilya. Pag-manage kang si governance aspect.
0: Okay.
3: Anyway, kadakol na mga kunyan, pati sa mga pagluto ta. Igwa nga kitang ginagaramit ko niyan sa modernong panahon, raway sa Bicol, pero Espanyol.
0: Espanyol, tama.
3: Iyo baga, siguro nga, kukuhan mo yan. Anyway, pag sasalingoy lang sa mga nakaagita, parte yan kang identity ta bilang mga...
0: Alright, at yan sa lecture ni Professor Danny Rona and iba pang mga... lecture moderator.
3: Saro sa naman ma-lecture si Danny.
0: Ah, siya lang?
3: Oo, si Mr. Imperial. Moderator.
0: Moderator, okay. So, dyan ba sa pag-lecture ni Professor Danny Rona, isasabi niya ba dyan gabos?
3: Siguro mapili sa natanong, sarong orason sa naman ng lecture. baka mamatangahan kita dahil pa siya tapos. Pati ba yun yan?
0: Oo.
3: Yeah, kasi, excited ako kang tataramon niya sa atyan. Sa perming, pag pinagpataramo yan, sa perming may mga bago, may mga interesanting informasyon.
0: Mm-hmm.
3: Kaya gusto tang ang publiko.
0: Ayo. Baka kung pwede niyang sabihin, bako lang si mga magagayo na naging impluensya kang Espanyol, siguro dapat magkaigwaman ng pag-lecture si Professor Danny Runa kung ano man si mga karata na ginibuman kan mga ibang mga Espanyol sa mga Pilipino.
3: Iyo. Kundi ang aldaw na ini,
0: Friendship Day.
3: Friendship Day pa eh. Baka
0: baka maraot, baka salasano.
3: Anyway,
0: sa bagay, nasa ano man yan eh. Nasa libro man yan. Pwede man yung basahaw na lang kang iba eh.
3: Saka gabos bagang relasyon. Bako man gabos maugma.
0: Iyo, yan.
3: Ang panahon na depende sa relasyon mo nga sa kapartner mo.
0: Mm.
3: Minsan mundo sa imo. Ano? Mm. Minsan naugba man sa imo.
0: Oh, oh.
3: Parte yan ang relasyon. Mm. Bako gabos sa puti, igwaman minsan ito.
0: Mm. Dahil gabos na friendship. Friendship, ano yan? Permiso ng friendship.
3: Iyo. Minsan igwaman din. Tabi, Jo, ang basihan ka itong...
0: So, ini, ang magiging lecture at yan ni Professor Hiruna, may specific lang kung ano si naging magayon, taano ta naging nagkaigwan ni
3: magkamiguhan. Siguro si naging relasyon kang Pilipinas in general sa kang Espanya. Baka magtukar ka siya padagos ka itong international trade, itong Manila Acapulco Galion trade. Na nabiltong na dyan ang Bicol. May mga astilleros kita digdi na shipyard so na ginagigibuning galyon ng panahon.
0: Oh, kung sarong oras man lang ini-councilor, gawali putun.
3: Pipiliun niya man siya na siyempre si mga aspetong gusto niyang kwanta. Kung ikokompress niya si 333 years na pananakop ng
0: Kastila.
3: Garo dahil man kaya yan na sarong...
0: Iyo.
3: Mapurot lang siya ningin ko niyan. Mga specific na gusto niyang sabihin. Actually, di ko param. Nag-agad ako soon mapaduman sa Nueva Casa Searches Movement. Ano niya? Param na nindo kung ano ang topic sa aga niya ko ni Professor Hiruna. Until na mo ako na ko pa ang simbag. Pero somebody else, sa mong secretary, si dating Consul Baditroco, na pinaabot na sa perming kaibana ni Danny Rona, si Mading Karen Tiagum.
0: Kung ano talaga itong specific. Sa bagay, 1 hour is very short. Aram
3: ka mabisita ko digdi sa asintado. Kanya ko, taramong ko duman kung anong topic. Nga rin, sa ngunyan, kaya medyo ngunyan, medyo very broad pa ang kwenta. Dahil pa na specify. Pero ako ano eh, ang sahiling ko, interesante ang tataramo. Pero may pag inimbitaran mo, interesante ang mga madadangog mo. May mga bago. Kwan po ang publiko, imbitado sa okasyon na yan, public lecture, libre man po mamambayad sa San Francisco.
0: Pagkatapos kan misa, pwede na sinda. O, pagkatapos kan misa, may misa yan na dyan.
3: Ang misa nga ni, garo pig, ano, apod kaya.
0: Arabante.
3: Bako, itong oras na ito para sa misa, garo yun na ito ang pamisa para sa Philippine Spanish Friendship Day.
0: Okay.
3: Kaya si mag-attender dyan,
0: may misa kayo
3: pwede dyan. Ka na maghalat-halat mga
0: 5:30 ang misa dyan eh.
3: Pagkatapos kaya, pwede ka na maghalat-halat. Kumakamang kasi buo maghalat ka na kang lecture.
0: May pa-snack dyan, counselor?
3: Igwa.
0: Ay, igwa. Yan.
3: Sa hirak ng mahal na Diyos. okay. Maugmaon. Sa party man tabi, Joe Kang Kwan, ka Nueva Casares Heritage Movement, nag-ibo po nin commemorative magazine, kuya ang itsura.
0: Ah, yun na yan. Amistad. Pag,
3: sabi ko, baga,
0: pag sinabi mo...
3: Amistades.
0: Oh, amistades.
3: Amisto, amigo, amistad. Three na siya. Pangatulong beses na ninagpublish ang Nueva Casares Heritage Movement. Ining cover ka ini, nakiulay kita sa Holy Rosary Menino Seminary. Igwa pala dyan, antigong painting.
0: Yan, antigong painting na ni.
3: 120 years na yan.
0: Wow.
3: Ang taga-Naga lang ko niyan, mga Camacho.
0: Ini yung painting na ni 120 years.
3: Oo, ta,
0: so, consider na siyang ano yan. Ha?
3: Father Tordilla, Francis, digdi sa lower part, siguro pag-define nila, igwang taon na naka
0: naka-ukit. Ah, nakapinta.
3: Uh-huh. 1906.
0: 1906.
3: As in, base sa research po ninda, kang seminaryo, katong panahon na ito, igwang mag-ama na Camacho ang apelyido, na pig-commission kang simbahan para i-drawing si mga pope, sa kasi iba pang mga...
0: So, ini yung mga picture na ini, si mga pope ini?
3: Bako.
0: Sa iri sa ini.
3: Hindi ko pa maintindihan kung ano yan. Mm-hmm. Pero ini ko yan. Si
0: pero risang ano na siya, ha? Talagang antigong-antigong maray na.
3: Pig-post niya na yan sa Facebook.
0: Mm-hmm.
3: And ay saro sa mga architects na nakamiting ko. Pig-recommend na, iyan nga gamitin mo. Tegwa kaming design na ginibo sa kaitong... matibay ko sa computer.
0: Mm-hmm.
3: Ang kagayon ng kaning magazine na medyo, ta, lumis mo ang presidente kang Pilipinas, nagtaon ni Minsay.
0: Mm-hmm.
3: Mga bistadong si Bishop, si Congressman, of course, si Mayor sa Casibas, Mayor Yaon. Tapos, igwang apat na Castilaloy, ano? Si Consul General, ang Cultural Attaché, si Director kang Instituto Cervantes de Manila, pati ang honorary consul of Spain for Bicol, yaon.
0: Okay.
3: Kada ako si DOT Regional Director, ang chairman kang National Commission on Culture and the Arts, ang chairman kang National Historical Commission of the Philippines. Kaya medyo collector's item ini. And then ang mga articles na yaon digdi, igwapong halipot article si Vice Mayor Gabi Buntado, matibay ba magsurat?
0: Eyo, eyo.
3: Si, may artikulo si Bishop Rex. Pero reprint ini duman sa basis sa nainot na publication. Dangan si Paulo Kunyan, Imperial, igwaman siyang topic. Si Mr. Obias, Jose Fernando Obias, igwaman po.
0: Si Joe Obias?
3: Eyo, eyo. Matibay man para surat bagayan. Si Nathan Sirio igwaman saro.
0: Si Sayan.
3: Amigo mo gudayon. igwaman. Si sarong arkitekto babae, Casey Ninya Abalayan, matibayon si sinurot niya. Tapos si Dennis Gonzaga. So, sa publication nini, garo walong artikulo ang yaon. Highly recommended.
0: May saro kitang ano yan, Digdi. May saro kitang listener. Magayon, sabi niya. Comrade, mauman nakaisip yan Pilipino-Spanish Friendship Day. Remember more than 300 years kitang sinakop, inapi, as in inalipustak at mga Kastila. Dapat dyan sa lecture ni Professor Danny Irona, iistorya niya si mga pasakit na ginibukan mga Kastila sa tuwa si man highlight kung paano nakipaglaban ang satuyang mga bayani para maputol ang kadenas sa tuyang liog. Dakol na mga Pinay ang pinag nilupig kang mga praile as in Kastila, kaya dakol na mga mistiso na mga nagenyo arog ni Baburso. O Baba, binasa ko lang ni Baba. Ayan.
3: Anyway, ining ko niyan tabi, ang balik kita sa magazine. Ang centerfold kani sarong watercolor painting.
0: Oh wow, pwede daw. Counselor. Wow. Si siya nagibo kani.
3: Sarong pamusong kuan sa Pilipinas na ipig kan magbisita digdi ang Governor General. Narciso Clavería.
0: Gayon no.
3: Kang 1785 ata. Or 1875. Yaon diyan ang petsa sa baba.
0: Aren digdi. Ah, okay.
3: 1845. Nagbisita sa siyudad kang Naga. Si itsura kang kunyan, kumbaga yaw sa taas. Siguro para libot-libot. Tapos si pig kunyan niya.
0: Pigpinta niya.
3: In grand, kunyan, grandioso si pagbisita din. Yan ang, kumbaga, yan ang presidente kang Pilipinas sa itong panahon.
0: Pati si mga lumang ano yan, mga sketches.
3: Ayoyo.
0: Kang mapa kang nagar yaon ano, gayon.
3: Ay guwang mga piglaag diyan.
0: Oo.
3: Pero ang pinakamagayon ning centerfold.
0: Okay.
3: Ta ini jo.
0: Ini
3: may ang yan pala na Jay Hernandez na yan. River yan sa sulong
0: Gusto mo sabihin, yan gen na, igualdad dati.
3: Yung igualdad.
0: Salug yan.
3: Halit naman sa river, sa likodan.
0: Okay.
3: Tapos, sundo siya digdi sa may seminaryo. Igwa ba dyan? Pag nandyan kayo, yung picture na yan, garo may ararko, garo gate.
0: Oo.
3: Dyan sundo si Kwan.
0: Paano siya na i-convert na, paano nawara si Salug?
3: Siguro, pag modernize kang ko niyan.
0: Tinambo na na.
3: Nagparadakol ng paraistar. And yaon mo niyan sa artikulo ni Mr. Ubias.
0: Grabe pala na nabagusan haga. Ano?
3: Tapos si San, ang pinakatapit niyan, si Father Santonha. Inibagang street.
0: Yan, Santonha Street. Oo. Yan, nagbabanga kang Plaza Quezon.
3: Dahil, connecting Ilias Angeles, yung sa may in-between
0: Santonha
3: Palacio sa Kasim.
0: Ay, yun. Hindi sa ining
3: Francia, tapos kaya.
0: Ayan ang Santonha. Okay, mali ako. Ito palang sa may in between Plaza Quezon and Plaza
3: Kinastilyuhan
0: pala yun. Okay.
3: Kinastilyuhan.
0: So ang Santonha, ining in between Palacio and Universidad de Santa Isabel.
3: Iyo tabi.
0: Okay.
3: Yung topic niya dyan, kadakol man pala itong naging kontribusyon sa Naga.
0: Kaya lang, papaano niya ni Professor Danny Herona in 1 hour na lecture at yan?
3: Ito talaga sa iyang problema. Dito na yung pag-problema.
0: So, imbitaran ta na lang ang mga Taganaga counselor.
3: Batikan na.
0: Para at yan na hapon.
3: Iyo tabi.
0: Oh,
3: si mga estudyante, mga maestro, maestra. Purog na itong nagtutuglo ng ano, araling panglipunan.
0: Araling panglipunan.
3: Si mga sa history. History.
0: Oo.
3: May pigluwas naman na imbitasyon ng CPO. And pasalamat ako sa grupo ni Mr. Allen Riondanga.
0: Ako sa hiling ko mapapano yan. Yan simbahan.
3: Kaso ko niyan, assured na nindang ko niyan, garo nga 3 ports, tapig bibilang ninda, pira ang pinimakatukaw sa fuse, ito mga nakalabanan.
0: Oo.
3: Pirang nga, ano ba? Araw na nga kanya ang nag-confirm online.
0: Okay.
3: And igwa pa kitang imbitasyon. Ako niya ako, ikakaugma ko kung paano yan, so pauning tao.
0: Mas,
3: kaya tutulungan niya ko ang sound system sa kasi.
0: Mas magayon kung mapano yung tukawan, tanganing sa iling ko, kung yung mga nasa
3: multisectoral tabi yung ang kwan. And siyempre, imbitado ang media. Kung available ka, baka may mga hapot ka pa duman, may open forum, pakataram
0: udi
3: niya.
0: Pwede piga, ano ko kaya, one hour is, kung may open forum pa, pwede paano yan?
3: Ililimit man ang oras sa open forum. Tanay man pwedeng open siya na siya.
0: Okay. Sige.
3: Anyway.
0: Sige.
3: And naugma ako na igwang resolution man ang sangunian na declaring Professor Danilo Matrino na as adopted son of Naga. Pagkatapos ng lecture niya, itataon na itong
0: si
3: resolution.
0: Professor Danilo na kakiya. Baga taga-kanaman.
3: Barangay din Naga. Although, kadakol na oras niya yon sa Naga. Daon na ka nagtutukdo siya dyan sa
0: correct.
3: Ateneo, takatapos sa Kuleyo. Imbulto nga niya sa tulong cultural group sa Naga. Taga-kanaman na yan. Pero, kadakol involvement digdi. And kadakol siyang ginibo para sa Naga.
0: May kisarong. Maray na yan na Kastila ang nagsakop sa sa tuya, tamaray ang lahi.
3: Iyo.
0: Pambihira niyo. Malde-malde.
3: Siguro,
0: kung ibang at least mga tisoida.
3: Iyo. Anyway, Juan, ano ni, si mga nakadangog po kaning broadcasta, imbitado po kamo dahil na mag-alangan, tama mang bayad.
0: Iyo, may snack
3: sa
0: pa po.
3: Sa kaday kamo mauranan, tama atok na. Bako na itong Plaza Rizal.
0: Oo, may pa-snack pa po. So, makita ang problema dahil kita mauranan. Kaya ini-invite me po ni Councilor Nathan Sirio. Si Gabos, panuunta po ang San Francisco Church. Importante man ini, bayay lang Councilor, tapag ano, makaagi ako dyan aratyan sa San Francisco and makadagog man kita kang lecture ni Professor Danny Luna. Okay.
3: Importante pong masabutan ta ang istorya, ang nakaagi. Gusto mo maging proud kang Nagenyo. Gusto mo maging proud kang Pilipino. Paano mo yan iorgulyo kung dahil mo nga ni
0: Aram.
3: Aram.
0: Si Satoyang Hinalian.
3: Iyo, okay. Tabi. Yeah.
0: Sige ko. Councilor, sige na. Imbita rin na po ang Satoyang mga nagdadalan mo niyan.
3: Sa Gabos pong mga naghinanyog, imbitado po kamo sa public lecture na gigibun at yan sa San Francisco Church, 6:30 po. Pagkatapos kang Santa Misang 5:30 sa San Francisco Church, sa sentro lang kang Naga. And interesante po ang magiging topic kaya ni ang sato yung lecturer, si Professor Danilo Madrid Herona, sarong respetadong historian sa bilog na kinaban. And mas mabibisto nindo siya at yan, tako po ang mataong introduction sa iya. Tabi nyo, ako mapabisto bago siya magtaram. Siya lang ang Asyanong kabali sa sarong International Committee sa Espanya na nag-in charge kang celebration kang 500 years circumnavigation ni Magellan. Ara mo si Dr. Herona, siya sinagibuning sarong authoritative book manungod kay Ferdinand Magellan sa buhay niya sa kasi agi-agi kamali na itong pakabot niya din sa Pilipinas. Detalyado ang maray.
0: Okay. Sige, at yan, mga tugang ha, 6:30 sa San Francisco Church. Di ko maningaw. O yan po, ano yan, counselor? Piding, ano yan, piding bakalun yan? Pig, papabakal.
3: Ang asintado, igwa ka ni.
0: Ah, okay, okay.
3: Ako mismo madali.
0: Day man. Sa publiko. Igwa ang public, may gusto man mag... araw mo kayong basa-basahon yan eh.
3: Yung collector's item po yun
0: eh. Oo, collector items yan. Kaya importante yan. Oh.
3: Kunyan po, ipapaliwanag at yan kang President Timmy sa Nueva Caceres Heritage Movement. Ako, editor sa naman ka.
0: Oo.
3: In charge.
0: Baka pwedeng ibenta yan na counselor. Baka pwedeng magpagibo ka yan.
3: Pag-iisipan niya ni Presidente. Sa atya po, sa last part kang program. Okay.
0: Sige.
3: Kung si mga interested pa paano.
0: Opo. Mga tugang, atyan, hirilingan kita 6:30 San Francisco Church.
3: Salamat.
0: Ang public lecture po kan Philippine Spanish Principe Day. Inaagda kita ni City Councilor Nathan Sergio. Aratyan po, iba pang mga bareta ang tabayanan.
5: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
6: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
7: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
8: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
7: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
6: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
7: Ha? Huh? Yuda, nene?
8: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
9: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited. Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
7: Dimaduma ako.
8: Masain ka na, Nonoy.
7: Mayroon na ako. Tanaga College Foundation.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
11: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
10: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
11: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
10: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
14: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
14: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards. Hello.

0: ating mga mamamayan sa kanilang partisipasyon, sapagkat talagang ayaw na nila na sumuporta sa mga kasama natin na nasa kabundukan na gusto pang ituloy yung kanilang marahas na pamamaraan kung ano man ang kanilang ipinaglalaban. Ang ipinapakita lamang na ang resulta ng ating operation sa munisipyo ng Pamplona naging successful dahil na-neutralize po natin ang isang leader ng tinatawag natin na KG2, ang SRC1 na BRPC na nag-ooperate po dito sa area of operation ng 9IB. Ito ay sa pamamagitan po ng tulong sa atin ng mga maraming informants galing po sa mga sibilyan talagang nakikipagtulungan. Alam po natin na mahirap ito na makamtan dahil alam na natin na kukunti na lamang yung mga armadong grupo at lalo pa silang naghiwa-hiwalay para mas mahirap na mahanap ng kasundaluhan natin. At dahil sa pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan, kaya po natuntun kung nasaan po sila. Kasama na po yung mga ibang surrender natin, nakipagtulungan sa atin para humupa na talaga at patundukan na yung kaguluhan na naumpisan pa noon. Tuloy-tuloy na yung nakamtan natin ngayon na status ng insurgency dito sa ating pong nasasakupan kasama na po ang Pamplona. So ang resulta po na pagka sawit ng isang leader na si Mr. Capin.
1: Ano pong pangalan, sir? Pakiulit, Colonel. Medyo nawala po yung ano nyo, yung boses nyo. Ano ho yung pangalan nung nasawi na leader?
0: Siya po si Oscar Capin.
1: Oscar Capin.
0: Alias Justin. Ben Irano, yun po yung tatlong alias niya, na siya ang commanding officer ng Platoon 1 ng KLG2 SRC1 BRPC.
1: Oh.
0: So, talaga pong malaki po ang impact nito sa mga natitira pang grupo dahil nawalan sila ng isang leader.
1: Mm-hmm.
0: Bagamat ganun po ang nangyari, sana ayaw na nating maulit yun sa iba pang mga natitira pang mga kasama natin sa kabundukan. Kaya po, programa natin sa programa ng pamahalaan, sa pakikipagtulungan natin ng mga local government unit at ibang ahensya, nais natin na ari sana ay sumuko na sila, tumalik na sila sa ating lipunan, at sila ay ating tutulungan na makapagbagong buhay. Hindi lang naman yung inyong Philippine Army ang katulong dito, kundi yung gobyerno natin at sa iba pang mga government agencies. Pati ang media, pwede nilang i-approach para kung gusto nilang sumuko na, o kung nagtitiwala sila, halimbawa may napili silang religious sector na pwedeng yun muna ang daan nila kung alangan sila sa atin na mag-direct, ipo, para po mapasis natin, mapasilitate natin yung kanilang surrender. Ninyo pong army dito, ang 9IB, talaga wini-welcome natin yung mga surrenderees. Marami na tayong naging surrender. Naging malaya na, nakakapiling na nila ang kanilang mga pamilya. May tunay, makikita nila yan pag nag-surrender sila. Magkakaroon sila ng reunion dito sa 9IB. Kung sakasakali po na yung iba pang mga kaibigan natin sa kabundukan ay magpasya na bumaba. Para po maiwasan natin pangyayaring ganito na magkaroon pa ng encounter, mayroon pang nasasawi, maaari sana iiwasan natin yon. Pagamat yung iba ay talagang ayaw pa po nila, hindi po na natin ititigil ang ating security operation sa ating sasakupan.
1: Opo.
0: Sa ganun, masustain natin yung nakamtan natin na ang status natin na na-declare natin na stable internal peace and security status ang isang munisipyo.
1: Opo. Colonel, so commander pala ito, itong nasawi, itong si Oscar Capin, ito ang pinuno ng isang grupo ng mga CTG na nag-ooperate dito sa bayan ng Pamplona. Tama ba, Colonel?
0: Yun po sa mga nag-surrender sa atin, yun po yung sinabi nila na posisyon nila sa loob, commanding officer ng platoon.
1: Opo.
0: Dito sa mga grupo na

0: natitira pa sa area of responsibility ng NID.
1: Ilang ho silang magkakasama nung naengkwentro to ng ating tropa?
0: Ayon sa ating mga tropa, mayroon silang apat silang magkakasama. At ito nga lang si Oscar Capin ang naiwan nila na casualty.
1: Opo. E siya yung may dala nitong M16A1 rifle. Tama ba, Colonel?
0: Oh, siya po. Siya po ang may dala niyan.
1: Mm-hmm.
0: At niya na-recover natin ng isang M16 rifle at nakatakas naman yung iba pang kanyang mga kasamahan. Yun yung pinananawagan natin na kung pwede ay tumigil na po sila at bumaba para mas maganda po yung kalalabasan ng ating pagsasama. Hindi po yung nakaroon pa ulit ng ipanibagong encounter.
1: Sa inyong investigation, bakit nandito sa lugar na yan, sa may San Gabriel, itong tropang ito ni Oscar Capin? Ano ho yung activity nila dyan, Colonel?
0: Initial na interview natin sa mga kasapi nila na nasa sa atin, maaring ang aktibidad nila ay nag-recover, mga kumukuha pa ng mga panibagong contact, pinapasyalan nila, maaaring mga ganang mga activity. At isa pa yung pagtakas kasi ayaw nilang mahuli sila, so ipat sila ng mga lugar. Maaring ang naisip nila ay walang mga kasundaluhan na nakamasid doon, kaya po sila akunta sa mga lugar na yun. Kaya naman, sasalamatan natin lahat ng mga mamayan dyan na may nakikita sila na hindi normal o kahinahinalang mga tao ay talagang napating po sa himpilan ng 9ID.
1: Opo. At Colonel, yung mga kasamahan nila na nagsipag-takas ay mga tauhan no ito ni Oscar Capin, sir, mga kasamahan niya. Tama po?
0: Opo. Yung kasamahan niya at mga tauhan po.
1: Okay. Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, sir, maraming salamat sa oras na pagpaunlak nyo na pinagbigyan nyo kami na kayo ay aming mga kapanayam. Colonel.
0: Maraming salamat din po at muli ko pong pinanawagan ang amin pong taos pusong pakikiramay din po sa pamilya ni Oscar Capin. Hindi po natin maiwasan ng pangyayari. Kaya po sana ay tanggapin po nila ang aming taos pusong pakikiramay at kung may kakilala man sino man sa atin na gusto pang mag-surrender ay welcome po sila. 1903 Sandigan Battalion. Maraming salamat.
1: Colonel, may isa lang tanong. Taga saan daw po ito si Oscar Capin, sir? Taga saan?
0: Sana in Socorro, Libmanan.
1: Ah, taga Libmanan.
0: Isa pa po pala, tulungan din po natin ang kanilang pamilya. May iuwi din po yung kanyang bangkay sa kanila pong tahanan dito po sa munisipyo ng Libmanan.
1: Opo.
0: Sa pamamagitan din po ng kanilang koordinasyon sa isang official po ng LGU, kaya Gawad at Kensa, sila nga nakipag-coordinate sa 9ID, na po ma-assist natin yung kanilang pamilya na may uwi ng maayos yung kanilang maan sa buhay.
1: Colonel Mangabat, sir, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
1: Mikmar?
2: Yan, Sergio, ang makamundong bareta diyan sa Pamplona.
1: Sa inyo sa San Gabriel. Ang San Gabriel, baga along the road sa naman na Rikmar.
2: Igo kayo, Sergio, mga puwerang barangays San Gabriel. Inibagang ang agi, malagbas duman sa Pasiring
1: Pasakaw. Taray dyan, Pasakaw sa kami nalabak, di ba?
2: Oo, Sergio. Ano niya, ining pang nag-agi ka digdi sa...
1: Pasako
2: ano
1: sa San Fernando. Pasiring na yan duma sa Kustal. Tama?
2: Ay, bako na to, Sergio. Arayo na to.
1: Ah, digdi yan sa Baliw.
2: Ining ano, si Chu Biton, San Gabriel, ang lagbas ka ni, dyan lang. Dahil pa ni maabot ni ano. Kumbaga, sa inutan lang kantambo, Sergio, ang lagbas ka ni Pasiring Pasakaw.
1: Ah, okay.
2: Ang siko mo, digdi sa iriinutan lang kang market kang San Gabriel.
1: Kan San Gabriel. Oo.
2: Kung di ba na talaga dyan mga harong Sergio, dyan ako nag-aagi minsan pag napasiring akong Pasakaw.
1: Ano talaga? Ano talaga agi ka dyan?
2: Ano? Presko kaya dyan, Sergio. Kumbaga, ang view mo dyan. Pag nagdumapas na guntod.
1: Talaga.
2: Mo ang magayon na view.
1: Pero ano? Ang tinampo dyan, simentado na o daga pa?
2: Simentado na yun, Sergio. Magayon na dyan ang tinampo. Kundi, bibihira ang nag-aagi mga sasakyan.
1: Shortcut yan, Pasiring Pasakaw.
2: Dahil mo nasabing shortcut, grabe yung pasiko. Hali ka makaabot, Sergio.
1: Ah, okay, okay.
2: Mas madali mangyari
1: pero at sa least,
2: highway, kundi
1: at least,
2: ang magayon.
1: At least, kung madyang ka maagi, bagong arog sa highway, nakadakol auto.
2: Oo, yan ang kagayunan. May mga auto, buwelong marayang agyan, kaso talagang tukad tapos mga grabe ang kurubada, Sergio, dyan sa agyan na yan.
1: Okay. Mga ano yan, mga ano yan, barangay road, tama?
2: Dahil ko lang aram kung provincial yan o barangay road, Sergio. Pwedeng provincial or barangay. Dyan sa, siyempre dyan sa doang yan, Sergio.
1: Okay.
2: So yan, ang update sa nangyaring inkwentro dyan sa San Gabriel, Pamplona, nakaulita si Lieutenant Colonel Esteban Mangabat. Rick Margibara, reporting.
1: Salamat sa imo, Rickmar. Oh, si mga engineer dyan, ha? Mga abogado, doktor, nurse, teachers, o ano man pong profesyon o negosyo na naghahanap po ng self-inking stamp, pang tatak o dry seals, para sa hindi pong opisina, yaw na po ang Good Job Stamp. The number one stamp maker ng Bicol Region. Ikaw po si Daning Notarial Stamp, License Stamp, Logo Stamps, Office Stamps, Trodat, Dater, Siman, Dry Seals. Igwaman po si Daning mga baratong mga panregalo sa hindi pong mga mahal sa buhay, souvenirs sa ano man pong okasyon, corporate giveaways, token para po sa hindi pong mga bisita o awards sa anumang pong kompetisyon. Balaog souvenirs, daina kay puan pong mahal para maging espesyal, customize o personalize ang sa pong mga produkto na siguradong mapapawaw ang sisayman pong tatawan gani. Balaog souvenirs, barato na pero elegante. Good Job Stamps and Balaog souvenirs na go-preser po ng same-day delivery o kaya while you wait. Arog kayan kabilis ang sa ilang pag-ibok ang sa ilang mga produkto. Hanapon lang ang sa ilang Facebook page sa Good Job Stamps para sa mga self-inking stamp o dry seals. Balaog, Balaog gifts and souvenir shop para sa mga customized gift items. Pwede man silang pasyaran dyan sa ground floor kan Ramay de Centrum at tubangan po kang BDO Ilias Sangil Street Corner di Masalang Street, Naga City at siniguan po sila ng branch sa Rizal Street, Legazpi City o kaya mag-text o mag-apod sa 0998-976-5716. Good Job Stamps and Balaog Souvenirs ang sa indong dumanan.
3: Si Joko asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, kang nakaagi pong aldaw, na ibareta mi po iniyong video na nag-circulate sa Facebook na konsain may pangapodan ki Senador Rapi Tulpo. Ini pong mga parauma duman sa Bulacan. Ano? Duman sa Bulacan. Ini may connection po sa daga na lampas 300 hectares na kung sa inpigkiklaim po dahil ni na pagrurugaring kang pamilya ni late Camarinesur Representative Luis Villafuerte Sr. Kang nakaaging aldaw, pigreplay mi po itong pangapunan kan si mga parauma. O yan po ha, son, ano lang, pirang part lang katong ano yan, pilang part lang katong ano ni video, then babasahon ta po iniyong naibareta sa politico.com na konsain iguana po ning order ang Court of Appeals na nag-a-uphold kan finality kang CARP exemption sa lampas 300 hectares na daga na allegedly pinagkiklaim na sa derikan pamilyang Villafuerte. Nagugunta po si pangapudan katong mga parauma duman sa Bulacan.
4: Ang araw po kay Senador Rapi Tulpo. Kami po ng mga taga-sityo malapad na parang Barangay Sibul, Springs, San Miguel, Bulacan ay humihingi ng tulong sapagkat po mula pong ako na ako'y magkaisip ang lupa ang po naming ginagawa hanggang sa nagpinalaugan po kami ng titulo ay inaagaw po ng dayuhan na si Mylene Villafuerte na kanila daw po yung lupang nabanggit. Pero po ang nakalagay po sa likod ng titulo namin ay Alfredo David, hindi po Luis Villafuerte. Kaya po humihingi kami ng tulong kay Senador Rapi Tulpo Aksyon agad na tulungan kami sa mga taga, kami lahat na taga rito sa malapad na parang.
5: Magmula noong 1965 na kami magsakarian hanggang sa dumating ang panahon na dumating din sa aming lugar, si Villafuerte, inaaking pilito kami ginagawa. Kanila ro yun. Kaya kami, humingi sa inyo ng tulong o pangunawa para maintindihan niya kung bakit kami nagkakaganito. Na kung saan sa kanino pang mga may katungkulan kami humihingi ng awa na kami ay tulungan. Mula noong 1960, eh nandun na kami at nagsasaka na kami. Kami kang kauna-una ang usapan doon, buwisan kami. 60-40 ang bigay na sa aming kasama. At sagot niya lahat ang gastos, ang pagbabayad namin eh pagkaan eh. Noong 2009, dumating dyan ang mga Villafuerte na sinasabing kanila yon, meron silang hawak na titulo. Paano kami gagawin? Eh, ala naman kaming magagawa, kami mahirap lang. Kaya kami humihingi ng tulong sa inyo na kami tulungan nyo paano naman kami at ang aming pamilya.
6: Ako naman po eh, second generation na magsasaka dito. Inabutan ko na po ang tatay ko na nagsasaka rito. Hanggang sa binayaran pa nga po ng Pangulo, katunayan, binayaran po ng Pangulo ang utang ng magsasaka dito sa malapad na parang.
7: Binayaran sa bangko.
6: Binayaran sa bangko.
7: Sa land bank.
6: Sa totoo lang po, Mr. Rapitol po, kami po ay nahingi po ng tulong buhat po nung kami po ay nagkaroon po ng katunayan na kami po ay binigyan ng award ng agrarian. Kumbaga sa kuwan po, doon po dumami ang aking mga anak. At katunayan po ay doon po nabubuhay ang aming mga pamilya. Kakaprasong binigay po sa amin. Ang pinagtataka lang po namin, nung magkaroon po kami ng biyayang klowa na papel, may dumating po sa amin na kinukuha po sa amin ang mga lupa namin. Pati po yung aming mga klowa ay pekiraw. Yun lang po. Sana po ay makarating sa inyo, kami matulungan niyo po ng malwalhati po. God bless po.
3: Si Joe Usapal, asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, ini pong video ini kan mga taga malapad na parang Cebol Spring, San Miguel, Bulacan. Ninulit kang taon 1988 daa ay naawardan sinda ning Certificate of Land Ownership. Ano po? Land Ownership kan na gobyerno kang Certificate of Land Ownership hali sa gobyerno. Pero 2009, nag-abot da ang mga Villafuerte sa saindang lugar as in inaangkin ang nasa 375 na ektarya ning daga na inaward sa indakang gobyerno sa eraron po kang Comprehensive Agrarian Reform Program. Ngunyan, kang nailuwas mi po ini, sa ginibo niya mong pag-search, nagluwas po ining bareta sa politico.com na kunsain uya po ang sinasabi duman sa news sa politico.com. Sabi duman sa politico.com, Court of Appeals upholds the finality of CARP exemption for Villafuerte land in Bulacan. The Court of Appeals has ruled that the Office of the President May 2022 decision, which is upheld the agrarian reform exemption of more than 300 hectares of land in San Miguel, Bulacan, under the name of the late Camarinesor Representative Luis Villafuerte Sr., is already final and executory. The CA 7th Division denied the petition of farmers seeking to reverse the OP decision and pointed out that they had not filed a motion for reconsideration in Malacañang as required by the rules before elevating the case to the court. As it is, the assailed Office of the President decision has become final and executory with the non-filing of the required motion for reconsideration. It said in a January 24 decision penned by Associate Justice Mary Charlene Hernandez Azura. it invoked the doctrine of finality of judgment or immutability of judgment, which states that a decision that has become final may no longer be modified. Litigation must end and terminate sometime and somewhere, and it is essential to the effective and efficient administration of justice that once a judgment has become final, the winning party be not through a mere subterfuge deprived of proofs of the verdict, it said. The case involves 375 hectares of land in Bulacan, which were placed under the coverage of the Comprehensive Agrarian Reform Program, or CARP, and awarded to the beneficiaries. Villafuerte sought the land exemption from the CARP in 2003, saying that the majority of the land holdings of more than 18% is looping agriculturally underdeveloped and more suitable for agroforestry and pasture land for the assessment of government agencies. On March 2, 2029, the Regional Director of the Department of Agrarian Reform granted Villafuerte's application for exemption, except for 40 hectares established to be rice lands. It also ordered the cancellation of the Certificate of Land Ownership Awards CLOAS issued to the beneficiaries. Several beneficiaries filed motion for reconsideration, but in February 2020, the DAR Secretary ruled that the March 2009 order has become final and executory. The ruling said, among others, that the bare allegation of the beneficiaries contesting the CARP exemption do not prevail over the findings of several departments. In October 2020, the DAR issued a certificate of finality declaring the February order of the DAR Secretary final and executory after no motion for reconsideration or appeal was filed. In January 2021, a group of farmers filed a motion for reconsideration saying that the 2009 and 2020 orders were issued without their knowledge and contesting the grounds for CAP exemption. The DAR Secretary denied this in December the same year. The farmers brought the issue to the Office of the President, which denied their petition in May 11, 2022 decision. It was this decision that they contested before the CA. But according to the appellate court, the rules of court are clear. That of decision become final if no motion for reconsideration is filed within 15 days from receipt. In this case, the beneficiaries went directly to the CA to file their petition for review on July 6, 2022. It could not tolerate this maneuver, it said, underscoring the importance of procedural rules. Petitioners must be sternly reminded that procedural rules are not to be disdained as mere technicalities that may be ignored. It will suit the convenience of a party, such rules, especially those prescribing the time within which certain acts must be done, have often been held as absolute, indispensable to the prevention of needless delay and to the orderly and speedy discharge of business. So, mga tugang, hali po ini sa abogado.com, bakong politico.com, sorry. Hali po ini sa abogado.com, iniyo pong baretang ini, na pig uphold kan Court of Appeals si CARP exemption na pig-file ni Villafuerte pagkatapos po na hagadon ni late Representative Luis Villafuerte Sr. na i-exempt inipong nasa 300 plus hectares na daga ni nulita inipo daaba Bakong Rice Land, ini po na pwedeng i-convert bilang agroforestry. Kaya sinabi po kandar na pigagrant ninda ang pag-exempt sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang problema na lang, digdi nahiling ta mga tugang, mukhang too late na ining paglamag kaniyo pong mga farmers digdi sa malapad na parang dumampo sa Bulacan. Taano po ta too late? Ta may order na po ang say unless iniyo pong mga farmers makakuha ning abogado and daraw ninda ini sa Supreme Court. Hilingon kung pwede pang may lamag pasinda digdi po sa daga na ini. Ta kung maasa sinda kay Senador Rapi Tulpo, mukhang malabo na aksyonan ini ni Senador Rapi Tulpo. Ta sigurado ko na ang sasabihin ni Rapi Tulpo digdi ni Senador Rapi Tulpo ay nasa korte na yan. Dain na kami pwedeng mag-intervene diyan. Unless hagadon kaniyong mga farmers kay Senador Rapi Tulpo na providean si daning abogado and darahon sa Korte Suprema iniyo pong petisyon. Malay nindo, dangogon kan Supreme Court, ini pong agrangay kan mga farmers. And ano daw ang naging basehan kang DAR Regional Office tapig grant ninda sa exemption digdi po sa 300 plus na daga na awarded po sa mga farmers sa eraron po kang Comprehensive Agrarian Reform Program. Asin natauan po si daning Certificate of Land Ownership Award, ini pong CLOA. Natauan si daning CLOA, may kapot sindang CLOA. Ang nangyari lang, dinaog sinda, mga tugang, dinaog sinda sa DAR. Kasi ang nangyari, si DAR, grinant si petition ni Villafuerte na i-exempt ini pong 300 plus hectares na daga in favor of the Villafuertes.

Kaya ining mga paraomang inyo, inyo yan, may pumbang nadadala nindo, yan o. Yung mga taga malapad na parang dapat may lawyer, ito talagang dedicated na lawyer, itong abogado na ilalaban ninda hanggang sa Supreme Court, iniyo pong diretso kaning mga CLOA land owner. Taini po na na-award sa Sainda kan time pa ni President Ferdinand Marcos Sr. Na-award sa Sainda kan panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Ang problema, may desisyon ang CA. So kung gusto nindang mabaliktad ang desisyon kan CA, pinakamadali po kani is to go to Supreme Court. Mag-file po, maghanap sila ng lawyer, mag-file po sila ng TRO, laban po sa order kang Court of Appeals and sa order po kang DAR Regional Office, na pwede pa nila ining i-contest. Ha? May legal remedy pa po, igwapa inining bulong. Sa hiling ko po, igwapang legal remedy na natatada digdi sa mga farmers na ini. Inipong pigme-mention nindang Mylene Villafuerte, aki po ini ni dating Congressman Luis Villafuerte, tugang ni Governor Elroy Villafuerte Jr. kan probinsya kang Camarines Sur na nakaatubang man po sa kaparehong problema. Ang problema lang tadigdi sa Bulacan may order ang Court of Appeals na pinag-uphold si desisyon kan regional office na paboran ang mga Villafuerte. Digdi po sa Siruma, mga tugang, ang pamilyang Villafuerte, napatintuluhan ninda inipong lampas 1,014 hectares na daga na pagsasadiri na po kang Wanderlust Land Development Corporation. Ang Wanderlust Land Development Corporation, pagsasadiri po ninda kong Governor Elroy Villafuerte kang sa iya pong agum na si Lara asin sa iyang duwang aki, kabali po digdi iniyong sarupang niyang aking lalaki and babae. So ini ang pagkakaiba, mapapo sa korte, ining digdi sa Siruma, ini po sa indang land dispute, mapaini sa korte. Maabot pa lang sa korte kung sakaling desidiran inikan mga farmers dyan po sa San Ramon, banwaan po kang Siruma. So, duwang kaso ning land dispute between Villafuerte. Between Villafuerte. Inipong sa madlang parang sa Bulacan, mga tugang, it involves 375 hectares. Na pagsasadiri po daan ni dipuntong Congressman Luis Villafuerte Sr. And then ngunyan, inipong sa Siruma, 1,014 plus hektarya ng daga na may mga CLOA, may timberland na daga na napatituluhan man po pamilya ni Governor Elroy Villafuerte. So magkasuway na land dispute na ngunyan iyo ang subject kaniyo pong pangapudan kang mga paraoma kay Senador Rapi Tulpo. Ang hapot dangugun daw ni Senador Rapi Tulpo ang pangapudan kan mga paraomang ini. Aksyonan niya na daw, tawan daw niya ning legal na tabang ining mga farmers na ini, considering na pinag-upheld na kan CA si desisyon kang DAR Regional Office na i-exempt ining daga tanganing mapasakamot kan pamilyang Villafuerte.

0: Oh, si mga mapairahay ng aircon dyan ha. Mga tugang, Peña Francia Service Specialist Incorporated. May mga problema ba ang inyong mga aircon? Ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, ang only exclusive authorized service center and installer po ng Carrier, Kundura, Kelvinator, Asinman, Midea sa siyudad kang Naga. Camarines Sur, Daet, Asinman, Camarines Norte. Nag-o-presser man po sila ng mga following services, araw kang cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5 HP up to 30 TR, part sale and part replacement, unit and unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong mga aircon. For more inquiries, magdiyan lang po kamo sa Door 7 Masad Building, Sonto, Concepcion Grande, Naga City, and Frank and Gold Print Publishing. Contact number 0998-534-4377, 0917-857-8926, and 0966-716-5679.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, duman man po sa medyo mga ano na ang side po mga kartin, medyo luudas na ha. Ngunyan tamainit po ang panahon, siguraduhon nindo na ang sendong kartin ito pong bago na. Ang LS Habana Tire Supply nag-o-presser po ning mga kartin, arog kang kartin nano ceramic sa sedan 4000 lahang, sa SUV 6500, sa van 8500. Ang magic tint ang sedan 3000, ang SUV 4500, ang van is 5500. Ang carbon na fiber tint ang sedan 2500, ang SUV 3500, ang van 4500. Pwede man kamo magpa-change oil, under chassis repair, asiman wheel alignment. Available po sila ang Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, asinman, Aribo tires. Magkuha po ini sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City, beside Yakult, at tubangan po kang Aguila Glass. Mag-contact ka mo sa 0912-328-6723. Hanapon lang nito si Mary Jane Adonis. Bukasin da 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Anong arang ganito? Sabi kaning nag-message. Hay na to. Alata. Hay na to. Nawara na baga. Okay. Ah, nawara na. Hay na to si... Sergio, grabe po palan ang LGU Bumbon. Ano nagpapakater mga food packs, alagad makunaton magbayad. Si Sai. Sabi ni Chef Maria. Chef Maria po ini. Yan. Talaga. makunaton magbayad da ang LGU Bumbon. Sabi ni Chef Maria. Nagpapakater. Ay nako. 9:59 na po mga tugang.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Happy birthday una kay Bob De Los Santos. Bob, happy happy birthday sa imo. May you have many many more birthdays to come. Oras na para magpaaram sa tuwing programa. Salamat kang sinong pagantabay. Aradyan po, Healthy Talk with Water Doc with Dr. Renato Water Doc Paragas. Diyos mabalos, maray na aga.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit.

0: PC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radio Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Radio Gua Pito. Radio Gua.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May Balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
2: 105.5
1: Radyo Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: 105.5. Si Ram, kang tugtog. Guapito.

0: Iram kang tugtog. Kopi ito.
1: Relaxing favorites. Radyo Guapito. 105.5. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Guapito.
2: May bago! May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bago ang Best Cafe!
4: Introducing
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't sell for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: La la la la la.
8: Umadi, nata-mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
9: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL.
8: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, Madi?
9: Ayun, raman Madi!
8: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
9: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF.
8: Tapos, apat kaya malampalan?
9: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
8: Halat daw mo na, Madi.
9: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
10: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
0: 105.5 RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
14: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
15: Magandang hapon po rin sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating S-Telo para sa draw number 6265. Camarines Sur, let's play STL 3PM draw. Para sa first winning number, time ready.

Our first pulling number is 16. Wall number 16. Atin yung balik ang wall number 16 upang makasama mo din para sa pag-feed natin second pulling number. Para sa second pulling number, time already.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

0: Sam.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: Malunggay pandesal.
0: It's Payday Tuesday, mga ko-RG. Nako, medyo mahaba yung naging June natin, kaya ang haba din ng hirintay para makapagsahod na naman. Of course, tuwang-tuwa dyan yung mga nagtrabaho talaga. After ng ilang araw na itlog, pansit kanton, at pagtitipid na ko, eto na. Pwede nang kumain sa labas. One-time millionaire nga, sabi nila. Pero syempre, huwag niyo pong kalimutan magtipid-tipid ha, lalo na ngayon at mamahal ng mga bilihin dyan. Of course, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Of course, dito sa 105.5 Radyo Gapito, kasama si Tina G. Samahan niyo po ako mula alas 3 sa alas 5 ng hapon para sa mga tugtugan natin at pa-promo. Kahapon nga si Ate Janine Barbicho na taga Pamplona, Camarines Sur, ang ating lucky winner kahapon. Kaya ngayong hapon, titingnan natin. Sino nga ba makakatanggap ng 200 pesos GCash? Pero bago yan, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Usher with Ya, only here on RGFM.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 37 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Kumusta naman ang naging June ninyo? Dahil sabi nga natin kanina, medyo mahaba nga yung araw ng Hunyo. Daw, papalapit na po tayo sa July. Kaya para sa mga hindi naging maganda yung June, bawi tayo ngayong July at para sa mga naging successful naman ng June, sana tuloy-tuloy na yan sa mga susunod na buwan. Anyways, happy listening ka na kay Nix Ensenado, kay Marniela Berido at kay Lester. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon. At medyo makulimlim nga sa labas. Kaya ingat-ingat po ha, lalo na sa mga may plano mamaya dahil payday ngayon, kakain sa labas, magde-date. Kasama ang kanilang mga loved ones, family or friends. Of course, para sa ating pa-promo ngayong hapon, ito na po ang ating tugtog na huhulaan po ninyo. At kung alam niyo po yan, easy 200 pesos po. And you can call us on 0956-170-8212. But before anything else, here's Black Eyed Peas with the song I Got a Feeling, only here on 105.5 Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Gina.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: We still have more music para sa inyo mga ka-RG dito sa ating programang G na G kasama si Tina G. We still have 49 minutes for our program. Kaya naman magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na dyan sa mga chupen na mabiyahe ngayong hapon. And of course, nakaantabay sa atin dito sa ating programa sa 105.5 RG FM. Of course, happy listening kina Topher Gumisad, kay Iren Tabliso, kay Jane Palaybayon at kay Lou Lambrinto. Para sa ating papromo ngayong hapon, meron na ata tayong lucky winner or caller. Hello po.
2: Hello po.
1: Hello po. Ano pong pangalan nyo?
2: Maika.
1: Maika? Anong apelido ni Maika?
2: Bulalin.
1: Ano po?
2: Bulalin.
1: Maika Bulalin, tama po ba?
2: Yes po.
1: Okay, taga saan po si Ate Maika?
2: Minalabak po.
1: Oh, galing pa sa Minalabak. Kanina pa po ba kayo nakikinig sa ating programa?
2: Yes po.
1: Okay, so alam niyo po ba yung title ng kanta natin ngayon Tuesday?
2: Try lang po.
1: Sige, try po natin Ate Maika. Sige nga.
2: Rainy in Manila.
1: Yes, thank you so much. Sino yung mga kasama mo dyan sa bahay nyo?
2: Ako lang po.
1: Oh, saktong-sakto yung 200 pesos na ibibigay sa inyo ng RGFM. May mga gusto po ba kayong batiin?
2: Wala na po eh.
1: Ah, wala naman. Thank you so much ha sa pag-antabay. Ita-text na lang po kayo kung paano makukuha yung premium nyo po. Ano po?
2: Sige pa. Thank you.
1: Okay. Thank you so much. Kay Maika Bulalin at taga Minalabak, Camarines Sur. Siya po ang ating lucky winner ngayon Tuesday. Para sa iba po, bawi-bawi po tayo sa mga susunod na araw at sa susunod na linggo. Siyempre, hatid pa rin po sa inyo yan ng 105.5 RGFM. Dahil dyan, tuloy-tuloy lang tugtugan. Here's Sanya Lopez with the song Hot Maria Clara, only here on 105.5 RG FM.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panglisan. 40 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. At dito na nga po nagtatapos ang ating programang Gina G kasama si Tina G. Maraming maraming salamat po sa mga nagantabay ng ating programa ngayong hapon. Of course, kay Ate Maika kanina dahil siya po ang ating lucky winner ngayong Tuesday. Ingat-ingat po sa mga uuwi ngayon ha, sa mga estudyante galing sa work. Sa mga chupen na bumabiyahe dyan, ako. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Siguraduhin pong laging ligtas. Bukas, magsama-sama po muli tayo mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Dapat memorize nyo na yan ang oras natin kasama si Tina G. At syempre, bumawi na lang din yung iba na gustong manalo sa ating papromo. Ganun lang po kadali. Anyways, magpapaalam po muna tayo sa ating programa. Pero tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Sarah Geronimo with Dati Dati.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.
0: Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma!

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

coolest radio. Raggio Guapito. Raggio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ay, ano to? Raman Madi! Yung mananggad ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na Madi, kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF. Affordable quality education.

0: Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Manifest na yan.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating SL draw para sa draw number 6266. Camarines Sur, let's play!

verse 20 number is 26. Ball number 26. Ating pinabalik ang ball number 26. Pamasama muli para sa pagpili ng second winning number. Para sa second

0: Radio Guapito. Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains, gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus, iba ang laking integra.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau di Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatira dito

0: hapon.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.1 RGFM.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, ano tawa niya ko nang inaaraman, Madi? Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Pangasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kwa.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic link.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kwa.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natunungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bicol Access Health Central is the answer
3: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
5: La la la la. Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
6: Siyempre, nanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
5: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
6: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
5: O, di ba, Madi?
6: Ayun, Madi!
5: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
6: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
5: Tapos, abot kaya malampalan?
6: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
5: Halak daw mo na, Madi.
6: Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
7: NCF. Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaw na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
8: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakantabi ka mo digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan. Alas 4:05 na nin paggaga.
0: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning! Marinaga po!
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga may obligasyon, ngunyan na amay na paggagaway trabaho, mahanap buhay. Kagyari na po ang programang Asintado, Buena Mano!
2: Asintado, Buena Mano!
0: Ang Buena Manong mahatod sa indokan mga impormasyon. Ngunya na pagka-morning, maray na aga Bicolandia, maray na aga Philippines, maray na aga world. Sa gabos nakaantabay sa buong mundo. Lalo na sa ito yung mga OFW, mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad. Good morning, digdi sa Pilipinas, good evening dyan sa Indo. Maray na aga sa mga amay ta, mga parantabay, mga kapartners ta, mga mahihigos. Pag amay daan nagmamata, mahigos yan. Ta, amay naghihinguha, ha? Amay nag-iipos. Kan mga dapat na ipuson. Ha? Pero pag may klase, talagang ang mga magurang kaipuhan, lalo ang mga nanay. Baskitong ka pa, siging punga-punga, mabuhat, maluto din pamahawan. Yan po ang cycle of life, ah. Yan ang katotohanan, ang realidad. Good morning sa mga Maratana, mga kapartner ta sa ito yung programa, si Alma de los Santos Oropesa, inot-inot siyang unyan. Da shout out da sa family Oropesa and family de los Santos, Batana, diyan sa Zone 4, Veneracion, Pamplona. Good morning, Alma. And sa family Oropesa and de los Santos dyan sa Veneracion, Pamplona. Good morning! Maray na aga man kining di Diyos. Maray na aga sa gabos watching from Kuwait. Ah, nasa Kuwait palang si Ning. Kumusta dyan, Ning, sa Kuwait? Bayo ng burumbahan dyan, ha? Nakantabay sa tuya ngunyan sa Kuwait si Ning di Diyos Villarino. Tagasain ka, Ning. Sa inkadig di sa Bicol, si Wilson Diaz Fortesa Tubig, nakaantabay naman ngunyan. Galing man si Irene Villarreal, mas baray po kung may bugtak nito kung sa inka mo nakaantabay. Ano? Tanganing araw takon haing ka mong lugar. Good morning man, kibam Irene Villarreal. Saka si Ma'am Sonia Bagadjong, amay man si Ma'am Sonia. Si Lawrence Santa Maria dyan sa London. Si Ring Man, si Ray Nulian, nakantabay man. Mga amay ta mga parantabay, si Jimmy Paha Gabarda. Good morning. Bata naman ang doktora ng bayan, ang super higus na doktora na matinabang tabang sa mga kapuspalad, sa mga kinapobrehan. Doktora Lynn Albios Mabutas. Taganaga po siya. Pero ba mayor ini sa Las Piñas si Doktora Lynn. Good morning, Doktora Marinaga. And si Ashley Corporal, matanaman ngunyan. Si Berry Ann Padillo Israel, matanaman. Nakatutok na sa tuyang programa. And si Ed Dangkala, nakatabay niya sa Isidro Pili. Oh, good morning. Diyan sa Saudi Arabia, nakaantabay man sa tuyang makabagong bayani. Si Eva Domingo Pitil, nakaantabay naman ngunyan. Pabati na sa iyang pamilya diyan sa Agustin Pili. Kamsur, tagapili ni si Eva Domingo Pitil. Ano? Nasa Saudi siya nagtatrabaho. Si Malo Blue, nakaantabay naman ngunyan. Marinaga Ma'am Malo. Si Ronald Sumayaw. Good morning kay Angie Oliva, saka si Alex Bustamanting Perming, amay nagmamata diyan sa poblasyon Bula Kamsur. Ano, Lex? Nagkapi ka na lamang. Ah. Good morning, Monkey Jocelyn Taduran. Nakaantabay diyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta ka na diyan, Jocelyn? Tagasain ka nga ni Jocelyn? Nalingaw na pati ako. Good morning kay Romeo Paco, nakantabay naman ngunyan sa Kasimin Danuhara na yaon dyan sa Israel pero nagbakasyon digdi sa kamari ni Sir dahil lamang nagpahiling. Nagbalik na lamang sa Israel si Minda. Balik, trabaho na naman si Minda Nohara dyan sa Israel. Marinaga, ingat-ingat na lang. Ito yung mga kababayan. Uy! At yan po, may mga update kita ha sa rally na ginibok ang INC. Ha? Duman sa EDSA Shrine. Ano ba talaga ang pinakamotibo kang grupong ini? At yan po, himay-himayon tayan. Tadagus-dagus daan sa endang rally. Tsagkod na dai nagbababa sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos. Aber testingon. Sabi namin, Danuhara dyan sa Israel. Shout out na sa family niya. Sa family Nuhara dyan sa Siriman, sa mga taga Iriga, Siton. Saka si Alex, Alexis Matanaman ngunyan. Maray na aga. Si Jocelyn Taduran, watching from San Isidro, Pili. Okay, sige. Si John, Kagawad John, Triple Boqueo Buelya, ang satuyang legal recruiter sa Kalabanga. Good morning dyan, Kagawad John. At least bakong illegal, ha? Legal recruiter din para dangog. Dyan sa Mangiring ba ito? Mangiring? Regas da Akiroy Ranoco, nakatutok na naman sa Sintado sa radyo. Shoutout sa mga aki ko sa pamilya Buelya, asin sa pamilya Padrino sa San Pablo, Laguna. Aramon ta mga market update sa oras na ni.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin parakalon, aramon ta sa market update.
0: Dahan sa linya ang amay nagmamata, amay nagpapamarket para ipaabot sa tuya ang mga presyo kang barakalon, si Gwapitong Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Yes, Gwapitong Ed Marina Pagaga, si Kagawad John Triple Palan, Buelya.
0: Triple yan o triple?
3: Triple, triple, parehas yan.
0: Pag in-English mo kaya, triple.
3: Oo. Si Kagawad John Triple Palan, siya ang presidente kan kuyan Kalabanga Bumbun Electrician Association.
0: Okay.
3: Kuyan pangalim, matibay niya magkulikot.
0: Terang bisis naman daw na kuryente si Kagawad
3: John. Nag-ground.
0: Ha?
3: Dahil pa na.
0: Dahil pa man.
3: Dahil pa na gag-ground si Kagawad John Triple. Saka si Lito Ligarto, ayan, nagdala ko sa kasi engineer BG Abuel, ano ni ano nalingaw ko si pangalan ni kuyan ni Kagawad ay ni engineer BG nalingaw ko si Abuelito so kuyan ano nin masugid na parantabi pala na ni kan asintado sa radyo. Si kuyan, si Kagawad, ay si Kagawad, si Engineer BG Pilina. Yan, kan Kalabanga. May kuyan siya, may negosyo siya sa Cebu. Tapos, garama pa rin, tigdi sa may portion kan Bicol. Ano, gano, tigdi sa Merkado Publiko, na papagal ning market guard. Pakaka, kuyan, pakaka alawa. Ayan, pakaka sarabihi ining mga paratsinda digi sa may hagyanan pa third floor. Diagihan yan kang gwardya. Ayan ang gwardya. Kukuha nun itong mga paninda. Kan mga, kuyan ano, kan mga illegal vendors. Hindi, nagkakawara, malinigod ang hagyanan. Ngunyan, ikuan na, pagkakaari kan security, kan market guard, ikuan na naman, nagpaparalik na naman. Kaya sabi ko, talagang ang kuyan bawal, masiram, ano, Masira mabawal
0: kaya. Ano yan, Roy?
3: Mga panatinda. Mga illegal vendors.
0: Arin ang masiram na bawal.
3: Yun ang alin yan. Sabi ko, ayaw din ko yan. Imposible pag dawa bawal. Pahit ka na.
0: Ah, ano? Okay.
3: So ini, nagkakapirang business na pinagsabaykan market guard. Alagad, pabaralik-balik. Ikaw nga, digding babae na medyo sabi untang may kulang, ano, kadikit. Tapos, ay nagpaparakurahaw pag sisitar kan gwardya. Pig-uurula pa rin pa rin na dyan sa, ano, sa pasilyo. Yun yan, kaya ano, ako lang sabi kan problema mo yan kan mga market yard kung paano ma-disiplina, as in mapahali. So, sabi ka kan mga para kinadigdi sa may portion kan hagyanan, hanggang kuyan sa lamang eh kami, sir. Hanggang alas 6 din pagkaga, po niya alas 2 din magahon, nagtitinda dyan. Pero pag ito ngayon matao na, may tururog naman niya kami kayan. Pinag-uras na naman niya sa muyang tirindahan nito sa merkado publiko kan Surinilaga. Kaya siguro dapat undahaw na sila na kung magkakaigwa rin ko yan, harapagan, magkakatilisgata pa, yun ang nakulang problema kan mga market guard. Bueno, sa mga presyo kan, nalagdo mo na kita sa, ko yan, sa karning urig, yung mga nalay, de, nagbabago ang presyo dito sa may portion kan second floor kan Surinilaga, 340 to 360 ang pinakalaman, as in mas minus presyo itong kuyan ano, itong mga pawn sa ribs, sa pata, hanggang duman sa bituka, minus presyo ang sira, mas gulping niyan ang kuyan, ang sira sa tabang, ang medyo para mo makusog ang dagat, kaya siguro dikit ang mga sirangon niyan sa dagat. Tilapia, 170 ang salong kilo, may 130 sarasaladit. Ang kuyan ano, ang abu, kuyan, 180 ang salong kilo, kan labas na abu, ining hali sa may pagtikan San Miguel Bay. As in, ining iba pang mga sira, ang Lourdes Bay, yung magaray, 160 to 170 ang sarong kilo. May kwenig din, may hito na hiling kita. Mahal naman, 170 ang sarong kilo. Ang panggisyos, 120 ang laman. Ang bilog, makukuha mong sanggatos pesos ang bilog kan panggisyos rigi sa merkado publiko kan Surinilaga. Ayan sa informasyon, Roy Ranopo.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Roy Ranoco, sa mga amay na mga impormasyon halid dyan sa Market Marinaga, sa mga paratyenda. Dahil amay talaga sinda kay puhan magmata, lalo na sa mga nasa market. Amay magmata para makapagtyenda, makapaghanap buhay. Yan ang mga mahihigos. Ah. Mahihigos maghanap buhay para sa pamilya. Good morning sa mga amay nagmaratangon yan. Nakatutok sa satuyang programang Asintado Buenang Mano. Si Jingoy Pisimo Matanaman ngunyan, si Ringman, si Julieta Montero, good morning. Si Delda Oliveros, si Ringman, si Freddy Umagtang, saka si Batu Canilla, nakaantawad dyan sa Surigao del Norte sa Mindanao. Si Ed Dangkalan, sabi niya, Sir Ed, pahapot tabi kay Sir Milbin kung naihapot na tabi sa LDU Pili. Manungod tabi, Sir Ed, sa open pipe na motor ta talagang makulugon sa talinga. Ito man ang ganda, pagyaong ka nakaistal sa gilid ng tinampo, baharagi ni mga motor na riribok na kang tambotso. Eh, baan na yan ay. Di ba maintindihan mga tao niyan? Raymond Iglas, nakaantabay naman mo niyan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta ka dyan, Raymond? Sa Saudi, nakaantabay man mo niyan sa Satuya. Anong ginagamit din do? Cellphone or TV sa pag-antabay dyan sa Saudi? Kumusta, Raymond? Ingat! Alas 4.22 na po ang pag-morning at yan ang mga Draculang headlines kang Barata Salado National. Pati naman sa mga Barata Salado lokal as in international. Palugod na ng report. Halik kay Larry Javier B. Colano.
4: Asintado. Live report.
3: Ed Marinaga, si Man, si Kuya, mga parantabay. Mayo na, mayo, maski sarong barangay, Kambali 48, na barangay sa kang kabanoan ng Kalabanga, Kamarin Sur, ang sagot ko niyan, nagpapalayo yung problema, manunungod sa paglayo-layo kan mga pesting langaw, sa mga karungan, harani sa mga natan ng pulpi sa talaog kambanoan. Yan ang pag-ako sa Sintado News ni Alcalde Philip Dumalasa sa tao kan nagpapalagos pang implementasyon sa suspension ng operasyon kang mga poultry farms kung pakang bulan ng Marso ngunya na taon. Bilang resulta sa dinibong ang pag-aharampangan kang mga poultry owners sa opisina kang Alcalde, lumismo ang mga kagugari ng negosyo nagsumpa as in nagkauroyon sa tuwang kan heavy ekotibo na sa indang gigibuhon ang gawos na remedyo tanganing may bitaran ang pamimerwisyo kan langaw sa mga residentes kambanoan. Sa sinambit na telepon, pigsadol ka alkalde ang mga kagsaliling poultry na gumibo ng medyos na totalmente mawara na sa indang lugar ang pabalik na sa nang paglayo-layo kang mga pesting langaw o na kung panahon ng gurusihan. Kasabay man kaniliwat na nagpatanid ang alkalde sa mga poultry owners na sakaling magbulta ang peste, ang sayang opisina at siman ang sanggo ng bayan, mapipiritan ang ipasunod ang mas maisog na ordinansa sa kaning maprotehiran ang salud at siman ang buhay kang mga namamanoan yan sa Kalabanga, Camarines Sur. Yan ay doon sa kuyang informasyon sa laog ka na Asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
4: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Matanaman ang sa kuyang kaibanan dyan sa Irigasiton. Si Raquel Casares kang DCKI Iriga. May amay kang magbatakil ha. Pero amay kang may palakaya. Good morning, Raquel Casares sa Iriga. Broadcaster mamboy ni dyan sa DCKI. Nakanta ba sa tuya ngunyan? Bata naman si Erwin Ilagan Sambo. Ano ini? Tama ini sa luto o waiting ining number na pigbogta ko, Erwin? 18,142. Sobrang mambaga, Erwin. Ha? Ano ito? Sobrang number. Alang kawon mo yung 142. Anong bot sabihong kaining number mo, Erwin? Alas 4.25 po ng pagkaga sa headlines. Ito mga barata ngunyan na aldaw.
4: Asintado, asintado. Headlines.
0: Grupo kang Iglesia o INC dagkaigwaning surprise rally kaso udmang mag-amagawan doon sa EDSA binarahan kan mga bus nindaan EDSA mismo kaya pungot ang mga taong day nakaralaog sa trabaho day nakairiskwela tagaroda ang mga mao ang INC da pati na ang mayor na tinampo sa Kamanilaan barahan kansaindang mga bus as in ansiste bayo panin permit Unsendang Rally. Ang katuyuhan, daidada sinda kumbinsido na kasuhan ni Plander si Senador Marco Leta. Nagpara-receiving milyon-milyon na bong makasuhan. Pero ngunyan al daw, dagos da ang rally and iba na ang obheto ngunyan. Daida si Daba Purundo mag-rally kundi magbaba sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos. Ano niniyay? Ay, buhay. At yan po, hihimay-himay yun tayan. Tagarabaga, labi-labi naman ay. Pasubahon mong barahan mo ang edsanin mga bus. Gabos day na nakaralong sa trabaho, day na nakahanap buhay sa mga taxi driver, si mga nag-grab, si jeepney driver, by mga emergency, day makaagi. Pero, una mo, si Danang Gobyerno. Ha? Pero, una mo, mas halangkaw pa sila sa gobyerno. Kadakon lang tuyaw mo niyan. Ha? Ayan ang mga nangyari kasunod mo. Oh. Amay na amay, nagtiripon si mga grupo, alas dos pa sa nadaan, tiripon naman sa may EDSA, saka sa party kang White Plains, going White Plains, binaraan sa indang mga bus, kaya anggot si mga pulis, o, nagburulyada baga, anong itapig babarahan nindo ang EDSA? Matataga si payo, una ko baga, mga disiplinado, mga taong ini, ngunyan naglalataw ang tunay na kulor, o ilinga. Nagburulyada, may sinuntok na pulis, may dinaklag din sapatos, dinaklag din chinelas, ang sarong pulis na ipit pa sa taho kang bus na pigpaparaabante pa si ring sa EDSA. Kaya nauyam si pulis yan, so naipit na pulis oh. Oh. Walang yan, tindi na disgrasya. O yung mga nagkarulugada na pulis. O kaya dinarakop baga, kinurunkon sa kalabos. Mga mauunaman ni niyay. Oh. Nag-rally, lamang nihoy-nihay na permit, patago, paepasaluib na rally. Ano talaga ang pinakamayor na katuyuhan kayan? Ngunya na aga, malataw kayan ang pinakamotibo. Ang pinakamotibo, bako man itong issue kay Marco Leta na eh. Pinakamotibo, palayason sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos, asin magtukaw na si Vice President Sara Duterte. Ay, buhay! Sa iba pang headlines ito yung mga barata, ngunyan al daw, dagdag na sweldo sa mga trabahador, lalo na sa pribadong sektor doon sa Metro Manila, inaprobahan na Department of Labor. Pero doang transdayan. Yan ang magkapilasan sa headlines ng mga barata. Orat siya, iba pa mga headlines kang barata pati sa lado lokal. Pakatapos kayong hanap buhay.
4: Radyo Guapito.
5: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
6: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
7: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Saudi Arco Capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Saudi Arco Capsule, kalusugan mo garantisado.
6: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Saudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
9: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
10: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
11: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga.

0: Good morning, Honey Moonlight. Tagasain ka po. Si Christopher Senyel, Batanaman, sabi ni Ed Dangkalan, Unwanfor to the A, 10 code po yan. Ibig sabihon, salamat. Ah, okay. Kabalikat siguro ni si Erwina. 10-8, 142, reporting for duty. 10-4. Si Roger, tao pa, winis, kantabay naman dyan sa Libmanan. Kumusta ka na, Roger? Okay ka na? Ililia Santoa Piñero, watching from Urban Pakul, Naga City, sa kasipitan Jasper San Andres. Morning, sa kabos na Parandangog, sabi ni Sir Peter, Jasper San Andres. Sharing man si Sergio Ligaspi. Good morning din sa gabos sa Parandangog. Dadalan Ngunyan, watching from MCCS. Thank you. Ano po ang MCCS? Bata naman sa kuyang amigo dyan sa San Agustin, Iriga, si Randy Malaya Andales. Huwaputon ko sa mga amay nagmaratang Ngunyan. Ha? Ano ang masasabi nindo sa surprise rally kang INC kasuod mang maagumagahon dahil lamang nag-aram si mga pulis. Nagparaluya ng intelligence. Anong masabi do sa rally ninda? Na inot, pigdudupahan si Marculeta, pinagkasuhan ng plunder. Tapos, ha? Ngunyan ang pangapudan, tadagos ang sa endang rally, sangkod ngunyan aldaw, asin, dayda si Damapurundo, kunda ay magbaba sa Malacanang si Marcos. Anong masasabi nindo dyan? Sige daw. Comment daw kamo. Morning kay Armando Quinto Puntejo sa Cantabay Man sa Doña Clara Village, Concepcion Pequeña. Kasaka si Ma'am Sen. Sen Zenaida Rivero Salsal sa inyo sa dyan sa Pili. Good morning. Dahan sa linya si Melvin Machado sa dagdag na report.
1: Asintado. Live report.
0: Ben, morning.
2: Maray na pagkagas sa kabusya ito mga parantabay. Diyan sa sapot mo tabi, Ed, sa issue mo ngayon, magay na diskusyon yan talaga. Yan, pigbubukasan mong issue, mapanipid yan sa nangyari sa Metro Manila. Ngunyan na pagkakasood ma, hasta ngunyan. Ini, urulay ba gani, bako di pinag-uurulayan ang relihiyon. Sana ang posisyon digdi sa ako personal bakong relihiyon ang naikabali ang relihiyon digdi sa pag-uurulay. Kasi pag relihiyon na ibang issue na magkakaiba kita sa pagtubod, pigre-respeto baga ka ang konstitusyon yan. Halimbawa, maglaog ka ngayon sa Philippine Military Academy, kung ano ang mga bawal sa relihiyon mo, pinagre-respeto yan. Pag nasa Islam ka, igwa ka ng oras na magpangaji. Ang pangkakan mo, pigre-respeto kung ano ang bawal sa relihiyon mo.
0: Kung bawal ang buboy, bawal ang buboy.
2: Oo.
0: Bawal magkakanin buboy.
2: Bawal ang dinuguan, dahil ka pa sisirbihan ka yan. Kaya baga igwan yung mga patakaran kaya na ang ginigibos sa inda. So, buod sabihon, ginagarantiyahan ang relihiyon. Subako yan ang issue kung ano kang sekta, anong ka. Subako yan. Ang pinggihiling dyan, ining sa issue kang political, si affiliation ninda. Kasi pag ginamit mo ka itong relihiyon mo, madadamay ang maski ba kung di man kabal ang kaibahang may kasud, ma'am, kabal kapareho kang pagtubod kay itong yaon duman sa Metro Manila, may magkabing problema. Issue sa ano to. Tanay man yan, gabos, uyon sa gibo ni Nagbiro mo.
0: Eyo, totoo yan.
2: Magdamlag ka dyan, ano to.
0: May nagreklamo na nga ni nagkagurutom ta. So, sabi da papanoga tawan dating saranggatos mayo man.
2: Sabihon mo pa tawan ng 500. Masabihon pa tawan ng 500. Dahil man yan compensated sa bilog na aldaw na yaong ka dyan. Na minsan haputon mo, ang ipinaglalaban mo daw, ipinaglalaban ka man.
0: Iyo, totoo yan. O hain, so ipinaglalaban mo. Baka nagkakapi-kapi, kukuya-kuya-kuy.
2: Ibaga, ang ano to dyan, ang punto de vista ang kwento ko diyan, ipinaglalaban ta ka, pero kung ang ipinaglalaban ko ang sarong tawo, kung ang ipinaglalaban niya apektado ako, dai man

0: ng resibi kaning ano to, personal.
1: Oh, wala well, ikaw nakaguda ning 75 million tapos kayo oh. Masakripisyo.
0: O tan, hinagop ako kang 75 mo.
1: Yo.
0: Pero kung ang pinag-iiriwanan tabi dyan, Ed, ang posisyon kan sarong legislador o senador, mapadapit sa sarong lay na pwedeng aprobaran as in detrimental to the general, ang epekto detrimental to the general public, ang epekto kang sarong batas na ipapasar, na kaipuhan panindugan na maipasar, pwede na magkupa-kupa kita dyan sa tinampo. At pag ipinasaran sarong lay, apektado ka puon sa batanis hanggang hulo na pag-implementar kang lay, apektado ka ta, aprobaran. Pero ini, it's very personal ang silang posisyon sa na ipinagdalaban. Mayo man pakiarwan para hirahin yung payong sa sapatos ni Lisanaga City Public Market na kabali sa silang sekta, kung posisyon as in discussion sa issue, kung ano pinag-uurulayan, hindi man apektado. Mayo man epekto yan. So, sadam, hiling ko ninda, baga, rule of law baga, abogado, kung pingsahutan siya, di hampagon, kung bako man totoo, mama siya dapat ikatakot kung bako man totoo.
1: Patunayan niya sa korte, bako ano sarali. Yan?
0: Ang gabos na allegation baga is founded, kumbaga, sinusuportahan ng mga ebidensya, ng mga deklarasyon, ng mga pahayag, tanganing ma-substantiate, mapapapusog ang akusasyon sa imo. Pero kung ang aakusar sa imo, di man pusog, maluwas, as in maluwas, hindi yan totoo. Oh, unless may mga aruketong dinibo kay Senador Laila de Lima ni talagang dinodo-do pagkabot sa illegal na droga. Kaputindang kabos na ano do. Sagot na mapatunayan na di man palang totoo. So, dapat abogado, ang problema kaya dyan, dati na, may mga lost talks baga, mga nagkairunot na mga pahayag. Sa inda mong baghali itong tigdaram, o ako ngaya, nagtao ngaya, mga amigo ko ngayon yung nagtarao. O, tapos dahil nag-reflect sa ano to.
1: Sa anyway, susi.
0: Sa susi ninda. Pero anyway, yan, halangkaw na diskusyon na yan, opinion taman lang yan. Tahiling ta. Pero kung isasabiho na magdingdi na kamo, magsararo na kita, dahil man apiktado si nasa Luzon, dahil man apiktado kang diskusyonin do. Di ba apiktado ang buot kang mga yaon din sa ibang parte kang Pilipinas, pigibiga parandaranan lang sinda. Pagpaparadaralan sila, baka makaraot lugod sa grupo ninda. Araw pala nga kaya niyang ano to. Although, sa aping komportaksyonan nila, damo din ang makulong sa edang miyembro. O yun lang to. Di, dapat talaga, si Dama lang talaga dapat mag-ano gayan. Ta miyembro ninda. Pero, sa general public, dapat may igwasin, sa pagrarali kay Tabi, dapat igwasin din yung sadiring marshal. May marshal dapat sinda. And para makakuha sinda ng simpatiya sa publiko, dapat dahil maapiktaran si daily grind, si aruol daw na pagbuhay, kang ipinaglalaban ninda, kung talagang ipinaglalaban ninda.
1: Arong itong binarhaning kadakul-dakul labas ang EDSA, di paungot lugod si mga tao, dahil nakalong sa trabaho, dahil nakahanap buhay.
0: What if kung itong ano to, itong bihikulo, dublihon ito, bagatan man yung bihikulo kang bakunin ng kagrupo. Halimbawa, gobyerno, lagan man yung container man, kulungon man sinda duman, paano man? Iba, i-contain man sinda duman sa area, o dahil ka mo dyan magkarali. O, ano yan? Masakit yan. Pero sana, tawanin da ning ano to, ning agihan, ang in common tao, na dahil man yung pakiaram sa bakong dahil pakiaram, kundi gusto mo lang mabuhay, magtrabaho para sa silang pamilya. Eh, malamang ang kaipuha dyan. Ako naging sa parte kaya sa kuyang buhay, naging laman kita kang arong kaya na sa tinampo. May sandiri dapat silang marshal, may briefing. Sana dahil maapiktaran nga ang mga nag-aaragi para makakuha kita ng simpatiya.
1: Ang obeto na akad to, kung taano ta binarahan mismo ang kalabaan kang EDSA na pinakamayor na tinampo sa Metro Manila, tangan idang si mga taong day makakarlaog sa trabaho, day makakabiyahe si mga drivers, makisali na daa sa inda. Baani. Ay, nako.
0: Ang kilos protesta nga ni kang mga yaon sa militanteng grupo, ipinapaisi sa miyembro, as in sa general public, na magkakaigwa ning rally sa certain area. Tanganing iwasan po nindo ang ereng ini, tama abala ka mo. Dapat, kaya nga ni ang logic ang permit tabi bagayin, kaya hinahagadan si Danin permit para aram kung si siya ang nag-organisar.
1: Oo. Saka ang mga policeman, makakagibon ng rerouting kang traffic.
0: Makataoban ng advisory na magkakaigwa ng rally ang grupo ni Melvin Machado dyan sa may Plaza Rizal. Dahil ka mo mag-agi dyan, taigwa dyan, puon anong oras, sagkod anong oras anyaon dyan. Dahil ka mo mag-agi dyan. Tama, ano ka mo, matatraffic ka mo dyan. O di, ang public ay dahil kita dyan, tamay, ano dyan, may aktibidad dyan, mahanap kita. Di, pwedeng dumawag sa endo, pwede, makakuha ka mo ng simpatiya. Pero paano ka mahagading suporta sa Luzon, Visayas, Mindanao kung may apektado na may pamilya, araw kaya itong estudyante, ma-exam, ano pa man ang, ano ang, ito habang buhay itong bibit-bitong kayo itong experience na nasa parte kang sa iyong buhay, nagkaigwa kang araw kaya na incident.
1: By incident nga ang nangyari duman, Melvin Sudma, na igwang dadaraw na pasyenteng mag-ina, mga mangaki, day na nakaagi sa traffic, nagadanda, kaya pigahanap ko si follow-up report ka ni.
0: Oh, yan. Sa, yun nga yan. Dapat igway dyan yung emergency lane na pigtagama sinda. Gabos na mga pang-emerhensya, sinda ang magibo ning ano to, paagi. And talking about kang sitwasyon duman sa Metro Manila, sa follow-up niya to sa Philippine National Police, sa PNP Regional Command 5, mayo maning ano to, mayo sindang, nagpuan na pati sindang mag-monitor ng aktibidad. Mama sindang na-monitor na aktibidad, searing kang nangyari duman sa Metro Manila. Pero, ang alert status kang Philippine National Police, inot naka full alert status inda, bago pa man ining rally dahil duman sa low pressure area na pwedeng sabi kung magkusog, maging bagyong Henry. As in ining saropang LPA 95W pinagbabantayan. Naka-alert ko niya ng Philippine National Police. Pati itong sa edang Disaster Emergency Assistance Response Team, naka-alert to for LPA. And kung sakali man niya, igwaning aktibidad na siring doon sa Metro Manila, igwaman ng crowd control team ang Philippine National Police na naka-alert ko niya. Yan sa lado kang Philippine National Police Bicol sa pangkagabsan na pag-monitor as in pag-receive nila yung informasyon. As itong na-follow up man yan sa PNP Regional Command 5, nagkihumapot kita kasunma kung igwasin na ning na-monitor, kung igwasin na ning direktiba, pero ang sa endang sabi, igwasin na ning Disaster Emergency Assistance Response sa panahon kang kalabidad, igwaman sila ning crowd control just in case, igwanin mga kaparehong paghiro hindi sa Kabikulan, sa iba pa mga probinsya, Kabikul region. Pero sa kanyan, may ibang sibot sidag na mamonitor na araw kayo na aktibidad, kinakaipuan sibot, magkaipuan mamonitor hindi yan, takan di man maapektaran ang sa tuyo mga ibang sektor kang komunidad, lalo na si mga estudyante, si mga nagtatrabaho, siya sa sektor kang transportasyon, na di man yung habang magbali, o daiman kabali sa nasa bitang kilos protesta. Dahil sa itong impormasyon, sa lado kang Philippine National Police, itakod niya ito duman sa possible na baka magkaigo ng simpatiya sa ibang grupo, kung baka manarog sa grupo nila, ibang sektor man, hindi sa mga probinsya, particularmente sa Bicol region, kasumpay kang nasa bitang issue. Sa kong daglag na impormasyon, ngayon kami ng pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado Live Report.
1: Salamat Melvin Machado, alas 4:52 na po ni pagkaga marinaga kay Maxima Oliver, kay Lucy Abad Castro, amay manakantabay sa Urban Pakul, si Cheryl Barbon, Bicky Dulong, Edgar Maestrado and Christina Robles, si Ma'am Flor Decina and si Bobsy Bernardo, nakantabay naman ngun yan. Ito karun ta po ining sorpresang rally kan INC. Habo na ako po mag-mention in Kristo ta dinadamay ta pa ang pangaran kang Diyos. Taarog ka ng mga aktibidad. INC na lang, ano? Iglesia. Ha? Kasudma duman sa EDSA. EDSA Shrine. Ini po, nagpuon ang pagtitiripon. Mga alas dos pa lang mag-umagahon. Sige ng tiripon duman. And ang pinakabalala po sa rally na ni, na itong binarahan ninda ang kalabaan kang EDSA. Kansendang mga bus, bus kang INC. Tanganing day makaaragi si mga tao na mabrayahe, malawag sa trabaho, mairiskwela, gabos, manigusyo, kung ano-ano pa. Ilingan nindo, nakabara, pirang bus yan. Day binara ninda, kalabaan kang EDSA, sangkod naman sa may White Plains. Amay nag-arabutan. Day nag-aaram ang Philippine National Police kan sinambit ng rally. Tinago talaga ninda, taigwa siguro ning katuyuhan o igwang grand plan para silambit ng rally. Nagluluwas, sa bit-bit ninda mga placard, ipinagdidinunsyar ninda ang pagsangat kan ombudsman in kaso, ten pinag-announce ni Ombudsman Rimulya na ngunyan na siya man ay kaso ng plunder saka iba pang kaso nga atubangon, si Senador Marcoleta. Ang sabi kang INC, sa paagi kasi ng tagapagtaram na si Mr. Zabala, na daida sa uyon, kinukontra ninda ang pagsangat nin kaso kontra kay Marcoleta. Ta inida pagbaliko kang lay, sabi niya. Samantalang si Marcoleta daa, iyo ang nagbubulgar kan mga anomalia kan gobyerno sa flood control kan ini magkapot bilang chairman kan Blue Ribbon Committee sa Senado sa halipot na panahon. Sa totoo lang po, si Marcoleta kaya nakasuhan nin plunder, takasala ni Marcoleta. Tano takasala ni Marcoleta? Siya mismo ang nagbulgar bako inihinanap kang gobyerno. Si Marcoleta mismo ang nagbulgar sa television interview na sabi niya, igwa talaga ngayon ni nag-donor sa kuya ning 75 million pesos bilang campaign donation, inako ko ngayon. And dahil ko ngayon ni pinag-report, na obligado ba mga kandidato sa mag-report ka sa COMELEC na statement of contributions, o itong susi kan mga kandidato. Ano guraanon sa imong ginastos si mga nagdonar kani? Nakalusot siya kaya sa COMELEC kundi sa ombudsman na hiling na bawal sa sarong public official arog kang congressman magresibi ng 75 million pesos. Sarong plunder na po ini. Dawa pa yan bakong government or public fund. Plunder yan na makukonsider base sa batas. Kaya siya nakasuhan yung plunder. Na siya man siya na nagbulgar na tinuyo ko ngayang day ibugtak sa kuyang statement of assets, liabilities, and net worth and contribution na nareceive niyang 75 million. O dinakaguda siya, naka 75 million. Pero itinago niya. Nag-receive siya bilang public official, bilang congressman kay ito, hinagop siya kang plunder law. O, bakong siya ang may kasalan? Tapos ngunyan, dinudupahan siya kan kinakabalihan niyang sekta na INC. Ginagamit ang mga miyembro, mag-rally, maagaho, nagsakripisyo, nagpauran, nagralakaw. Ang iba, duwang oras nagralakaw pa, tamatrapiko na. O, tanganing ikurahaw na daida pagkasuhan si Marcoleta. O ano ni? Masalanggaw pa kamo sa gobyerno. Di da pagkasuhan. Ano, ang mga INC exempted pa lang kung mag-ibon ng kalukuhan sa gobyerno. Iyan ang sindang kurahaw sa primero. Uyam ang mga tao na nagka-perirwisyo, dahil nakalog sa trabaho, dahil naka-iriskwela, grabing traffic, halabaon, dahil na maaaraman kung sa'yo na maaragi ang mga bihikulo, na binarahan na. Una mo, sinda ng gobyerno, sinda ng mao. And, napag-araman, mayo din pagrespeto sa batas. Ang sabi nila, irespeto na ang batas. Pero sinda mismo, dahil nagrespeto kang batas. Ikadaw, barahon mo ang main highway sa Metro Manila, ang EDSA. Milyon-milyon na napirwisyo. Kadakol ng mga drivers ang day nakakayod maghapon. Day nakahanap buhay gutom. Kadakol ang day nakaeskwela. So mga emergency, day nakaaragi. Nakipagburol yadahan pa sa mga pulis. Nagturubang sa mga pulis. May pulis na sinuntok. May inapunanin sapatos. Inapunanin tsinelas. May pigmuruda. Anong klase ni? Kento baga naging disiplinado ka mo. Ngunyan baga garo naglalataw na sinong tunay na kolor. Ansisti po kay ni mga tugang. Tagaro baga sinda na ang gobyerno habang pakasuhan si Marcolita. Kinukontradaanin din ita. Binabaliko na kang gobyerno ang lay. Ngunyan na aga, naghahagad na siya ng rally. Permit sa rally. And naglataw na ang katotohanan na ang sendang rally may katuyuhan talaga na pababaon sa Malacanang si Marcos. Dahil da si Damat mapundo sa kararali. Sagkod na dahil nagbababa sa Malacanang si Marcos sa kapatukawon si Vice President Sara Duterte sa Malacanang. O si nahiling na nindo ang objective, kung ano talaga, ang grand plan. Kung ang INC, gusto kang transparency, gusto kang accountability, tama yan. Dapat igong transparency sa accountability, tama yan. Pero, anhapot, hain ka mo kang panahon ni Digong Duterte bilang presidente kang Pilipinas. Nakadakul-dakul, 13,000 ang nagkagaradan sa war on drugs, dahil lamang ka mo naggiltok. 74 billion pesos ang ginastos sa mga COVID vaccines. Pinagmaniubra kang formally ang transaksyon. Kasabwat mismo ang mga opisyal kang gobyerno. May naggiltok ba ng mga taga-INC para sa transparency and accountability? Naghahapot lang po. Oratyan, antabayan ang mga detalyes kansa tuya mga barata.
2: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang-mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Gum,
4: Brownout na naman sa weekend. Sa indo mo rin magpalipot-lipot.
5: Dahil paradit, Gong. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malinig, asinwelo.
4: Ha? Sa'yin man.
5: Ako nang bahala, Gong. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Sa'yin ba yan, Gong?
5: Sa papatantan na patil, Gong.
4: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gong. Sa papatantan.
6: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
14: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
15: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
16: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
15: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
14: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM ng Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
15: Huh? Yuda, nene?
16: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
17: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
15: Di madumana ako.
16: Masain ka na, Nonoy.
15: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
18: Gusto mo ng best student life?
19: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
18: De kalidad na edukasyon?
19: Check!
18: Makabagong learning modalities at modern facilities?
19: Double check!
18: Expert teachers?
19: Check!
18: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
19: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
18: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
19: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
18: Kaya huwag nang mag-hesitate.
19: When it comes to your future, UNC is your best bet.
18: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
20: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
21: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
22: Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na.
21: Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
23: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
24: On the move.
23: Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
25: Tara na!
26: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
1: Tabang oras ngunit yan, alas 5.12 din paggaga.
27: Alas 5 na!
26: ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Bareta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Bareta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
1: Barinaga, mga tugang Aldaw na Miyerkules na kitangunyan, petsa uno na kanbulan na Hulyo 2026. Sa gari kami po, Ansen Dong, mga amay na parbarita.
0: Yung po si Roy San Ramon.
1: Yung po si Ed Bandol. Kaya ba nito yung mga reporters, matun si Endo kan mga darakulang barata, lokal, nasyonal, as in international, ngunyan Aldaw.
2: Asintado, asintado, headline.
1: Enot sa headlines, kasi yung barata-barata sa lado lokal. Mga konsumidores ng kuryente sa Caso Rico 2, nagre-reklamo. Uli sa haros na doble ang sendang bill, ngunya na bula na Hunyo.
0: Sa iba pang headlines, kan mga barata sa lado lokal, Naga City Election Officer Attorney Mike Julia nagkumpirmar, mapasiring sinda sa Metro Manila, ngunya na simana. Katakod sa Comelec main office para sa epigtutulod na plebisitos para sa highly urbanized city kan Ciudad de Naga.
1: Eba pang headlines kang barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Mga parauma sa palibot kan ginigibong bagong Kapitolyo nagmumundo ngunyan. Pagkatapos na magpaluwas ang Regional Trial Court nin order na dapat garabauna ang sendang mga harong.
0: Mientras tanto, ipigtutulod na Kamsor Uptown with 54 hectares golf course kan gobyerno provincial sa dagakan mga parauma sa Pili Kamara ng Sur kadakul-dakul pang prosesong aargihan susog ki Congressman Ligason. Ligason ang sertong iibahan ng mga parauma sa public hearing sa nasambit ng isyo.
1: Dahilan sa pag kakarera sa kalye, kanduang bus, nagbaralintong ini sa partikan si Pukot, asin igwang nagkaerido, asin may naipit pang sarong auto.
0: Headlines ka mga bareta, sa lado nasyonal, estudyante enterong naghihibi pagkatapos na maka-exam huli sa matinding traffic sa rally kasudmakan Iglesia ni Cristo.
1: INC ipinagdinunsyar ang rally na Mayo nin permit. Asin dagos da ang rally ngunyan sagkod idadagos hindi sa mga maabot pang Aldaw. Asin may obheto na bako lang dupahan si Marcoleta kundi dapat na bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos asin magtukaw si Sara Duterte.
0: Sa kinabalin karawat, World Champion Germany tanggal sa 2026 FIFA World Cup.
1: Yan ang headlines ito mga barata. Ito tontangon niyan ang details kang barata sa lado nasyonal. Ipig-anunsyar kan Department of Labor and Employment ang dagdag na 85 pesos na dagdag sahod o dagdag sweldo para sa mga minimum wage earners duman sa National Capital Region dahil linalauma na makinabang digdi at maabot sa 1.1 million na mga obrero sa kahiwasan kan Metro Manila. Sa pahayag kasudma ni Labor Secretary Francis Tolentino, ipapasunod ang sinambitang dagda sweldo bilang kasimbagan sa kahagadaan o direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na dapat ilangkaw ang sweldo kan mga obreros. Sigon sa Sekretaryo kan Department of Labor, ang kabilugan na 85 pesos na dagdag na sweldo ipapasunod sa duwang parte o duwang tranche. Enot, 60 pesos na aumento poon ngunya na Hulyo 19, 2026, asin ang kadagdagan na 25 pesos man sa Enero 2027. Inida ang pinakahalangkaw na sweldo sa pribadong sektor, da 85 pesos sa historikang paghagad ng dagdag sweldo kan mga obreros sa Kamanilaan. Uy, ang pahayag niyan ni Labor Secretary Francis Tolentino.
3: Tinataas po natin ang sweldo. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng magkagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kasaysayan 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa magkagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang hulog. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027. Kapag ganap nang naipatupad ang lahat ng hulog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day.
1: Mientras tanto, tinuyaw man kan grupo kan mga obreros ang sinambit ng budol daa asin sampaling sa senda da dagdag kunwari sa sweldo da kulang man maray din ulta pinaghagad din da dagdag na 200 pesos da aldawa na sweldo. Uy, ang pahayag na yan ni Luke Espiritu kan labor sector.
4: Para sa amin sa labor movement, hindi namin tinatanggap at yan ay barya-barya, at yan ay insulto, at yan ay sampal. Dapat tuloy ang legislated wage increase. So itong 85 pesos ng Regional Wage Board na hulugan, maliwanag na gagamitin ito ng employers group para sabihin na dapat wala ng legislated wage increase.
0: Balikan tayo ba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nagdara ni matitinding maray na perwiso sa publiko urug na sa mga motorista, mga marlaw sa trabaho sin eskwela ang ginibong rally kasuod bang Martes kan mga miyembros kan Iglesia ni Cristo Duman sa People Power Monument na pahibian sarong information technology student matapos sa makaabot sa sayang eskwelahan duman sa San Marcelino Street sa Maynila para sa nakatalaan kutang para sa sayang examinations. Iyan pagkatapos na isaraan na mga tinampo, huli man kanasambit ng rally kan Iglesia ni Cristo. Susog sa babaeng estudyante, paikot-ikot na siya sa lugar alagad sarado ang mga tinampo, pasiring kung sa ingigibon kutana ang sa iyang exam. Mga bandang alauna na ninhapon o mga bandang alauna ninhapon ang sa iyang examinations alagad na isa makaabot. Huli man sa nasa kadakul-dakul na mga bagat pati na ang mga buskan Iglesia ni Cristo. Temporaryong isinaraan pirang tinampo harani sa Maracanang kasi iba pang partikan Maynila. Kasuod ba miyantas na nag-rally ang mga miyembros kan Iglesia ni Cristo naman sa EDSA, partikular harani sa People Power Monument tanganing ipahiling ang sa indang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahampang sa kasong plunder. Nagkausa manin matinding bulos in trapiko ang pagkabala kan biyahe kan ribu-ribong mga motorista, mga obrero asin mga estudyante sa pagsasara kan sinambit ng tinampo.
1: Alas 5:21 sa iba pang barata sa lado lokal, babae na may walong kasong kinakaatubang dakop kan mga pulis sa Laogan siyudad ni Naga. Ang detalye sa halik Roy Ranoco.
5: Asintado Live Report.
6: Pinanginutan na ang pagdakop ni Police Major Louis Ordonez kan Police Station 6 sa sarong babae na may pinag-atubang walong kasong BP-22 alas 12:15 nina hapon na kasugma. Ultimong bulan kan na Hunyo sa Zona 2, Barangay Kararayan, Naga City. Pinagbistoan na akusadong sa alias na Marie, 30 anyos ang edad, residente kan si Ken Central Tagaytay City Cavite ang warrant bares pinagpaluwas kan Municipal Trial Court sa Banuan kan Pili Camarines Sur kanag talikod na Hunyo 17 taon na presente asin may piyansa piyansang 18,000 pesos ang kada sarong kaso 144,000 pesos ang didisponeron kang nasambitan ng akusado asin ngunyan nasa kustudiya kan Police Station 6 Saraga City Police Office para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
5: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang barata sa Lado Nasional, andam na ang Senado para sa pagbubukas kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Pinag-inspeksyonan ni Senate President Sherwin Gatchelian ang sinambitang pagigibuhan kang impeachment trial. Asin sinabi niya na preparado na sa ng intero digdi. Asin pati naman ang nasa Lado kan mga senador, na mga serbing mga senator judges, nakatutok naman ang pag-andam sa pinagtalaan na impeachment calendar kang Senate Impeachment Court, sigon kay si Senate Secretary Renato Bantog. Si Bantog ang matindog bilang Clerk of Court kan Impeachment Court. Sigon sa iya, by katuyahan sa pre-trial conference, na gibuhon na mas malinaw ang mga legal na issue asin baparikas ang proseso sa oras na magpuuna ang trial. Kaipuhan mandang ihanda kan Senado ang pre-trial order na isusumitir muna sa presiding officer bago iluwas ang sa mga partido. Sigun kay Attorney Bantog, nakapalaman sa impeachment calendar na dapat mailuwas ang pre-trial order pag-abot kan Hunyo, kanagtalikod na Hunyo 25, alagad ini na atraso. Sa pre-trial conference, lilinawon man ang mga issue manungod sa mga ipipresentar na mga testigos kang ambos lado, sharing man ang mga dokumento bilang ebidensya. Uyang pahayag niyan ni Senate President Sherwin Gatchelian sa isyong ini.
7: We're very prepared. Handa na tayo. In fact, today will be the physical inspection. Oh, and then we'll continue to improve as we go. On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin. Naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
1: Sa iba pang barata sa Lado Lokal, 27 gayong padis din mga mag-aragom ikinasal sa kasalang bayan sa San Jose, Camarines Sur. Mga bagong kasal day pinapasanin bagas bilang regalo sa henda. Ang detalye sa halik, Eric Mar Guevara.
5: Asintado Live Report.
8: Bagong kasal na may paasanin sarong sakong bagas. Ini ang madalas nahihiling niyato sa ginigibong kasalang bayan kan nagkapirang mga banuaan. Alagad sa banuan ni San Jose Partido Camarines Sur, iba ang ginigibong paagi kan LGU San Jose sa pirang taon na nindang ginigibong kasalang bayan. Imbis na kaya itaw ang sarong kaba na bagas sa mga newlywed. Pagkatapos nindang maikasal, itinataon ninda ang sarong sakong bagas sarong aldaw bago ang okasyon. Kaya mayo na sindang aalasaw na iba kundi ang sa indang agum na sana. Apera, kanitinataong bagas, sinabayan naman ini dagos ning karning manok. Sigun kay Mayor Gerald Peña, garo kaya subuot, makanus na paghilingon na nakasulot mangkuta nimpormadong barong, alagad papabak o papabaktutun man sana anin ti sararong kaman na bagas. Kaya sa indang pinagmarahay na itaw asin ihatod na lang ninda ang regalo bago ang kasal tanganing pwede pang magamit na panghanda sa indang importanteng okasyon. Dugang pa kan alkalde, gabos na kaipuan na requirement, sagot kan LGU, igwapang prenup, reception, igwang bridal car, asin regalo personal hali kay Mayor Gerald, asin sa sayang agom na si Yeng Peña. Uni ang pahayag ni Mayor Gerald Peña.
9: Ito pong box na nakabox na wooden box na gift hali po ko sa room ko. So, ang mga personal gifts nito. Plus, the same day edit po. Ayan, personal na regalo po man sa inda. Mahiling inda na garo man lang sinda dahil nagbali sa kasal ng bayan. So, yun man lang. Ang behind the scene objective ko pa yan, pag-relipas siya kang panahon, matatadaan man lang sa memorya. So, picture, so video, pag hiniling yan kang ibang taon, ngayon, so, memorable siya ito. Kaya, tinataon ko po yung importance sa yun.
8: Ang kasalan na ini na naihunaw na kasalang bayan ang nasa ikalamang o ikalamang taon ng ginigibo. Ninhuli ta ini pigpunan sa inot na termino bilang ama kanbanwa ni Mayor Gerald Peña. Asing unya na taon, 27 padis ang kinasal, 19 ang katoliko as na kinasal sa simbahan, asin 8 padis man ang non-catholic na kinasal kan alkalde. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
10: Asintado Live Report.
0: Naina ma-access sa Pilipinas ang video game na Goribox o Gorbox sa Google Play Store sin man Steam. Miyantras na unresponsive naman ini sa pirang mga devices kung sa o mga device kung sain dati na ining naka-install. Susog sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC. Ini pagkatapos paunrahan kan Google ang naging kahurutan kan gobyerno na higpitan ang access na sambit ng video games o kawat na inot ng nakipaghampangan ang DICT asin man si ICC sa mga representantes kan Google Philippines sin man Google LLC tanganing huruton ang temporaryong paghigpit sa Gorbox miyantras o tanganing o sagod nang masyertong daini madaling ma-access kan mga minor de edad. Antes kaini, temporaryo man na pig-restrict kan Steam ang access sa kawat sa nasyon bilang kasimbagan sa kahagadan kan gobyerno. Ang lakdang kasunod sa investigasyon sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School Dubans, Tacloban City Consain, nagluwas saro sa duwang minor de edad na sospek parati na ang nagpaparakawat nin R18 Games na Gorbox.
1: Iba pang baratan nasyonal, ipinahayag kan Department of Justice daliwat nindang riripasuhon ang mga kaso kontra kay Senador Joel Villanueva katukod kan sa buot kickback ka ini sa mga flood control projects. Ini pagkatapos na sabihon kang ombudsman na kulang pada ang mga ebidensya tangani magsampa ning kaso kontra sa senador. Batatandaan na ipinagpahayag ni Justice Secretary Frederick Bida na patagos din ang magipagtabangan sa ombudsman tanganin makumpleto ang mga kinakaipuhan na ebidensya. Uy ang pahayag na yan kanda Secretary kan Department of Justice na si Secretary Frederick Bida.
11: At the end of the day, we want people accountable. Diba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable. Well, we need to defer to the office of the ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the ombudsman and we respect yung kanilang evaluation of the pieces of evidence related to them by the DOJ. Again, we will work together. Secretary Bonoan technically has no case with the...
1: Dientras tanto, ipinagpahayag man ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapadagos ang case build-up dahilan sa daipadaa sufisyente ang ebidensya kontra kay Senador Villanueva. Baskin na nga na inutin niyang sinabi na andam na ang reklamo na daron sa korte. Sigon kay Remulla, dapat pusog ang mga ebidensya tanganing daima-dismiss ang kasong plunder as in malversation na pinagsaangat man kontra kay Villanueva tanganing masiguro na ini talagang daimakakaluwas sa kulungan. Uy, ang pahayag na yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
12: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them.
1: Sa iba pang barata, salado nasyonal, dating DPW Secretary Manuel Bunuan, iudaan mismong mabuy-buy kung sa i-reside ng mga senador at mga congressman ang nag-resignin darakulang kickback hali sa mga flood control projects mantang ralikan sektang INC. Dagos ngunyan al daw asin may kahagadan na dapat lumayas na da sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos asin tumukaw na si Vice President Sara Duterte. Ang details kayo na tiyan sa samuyang pagbabalik.
13: Radyo Guapito.
14: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
16: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
17: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini ang RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ganyan, alas 5:39 na. Ganyan sa detalyes pa kang darakulang barata sa lado nasyonal. Pinagkompirmar kan Office of the Ombudsman na inako na nindaan alok ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na maging state witness. Sigun sa mga report, gagamiton ang sa iyang testimonya o testimonya ni Bunuan tanganin lalo pang papusugon ang kasong plunder as in graph na may katakod na inikatakod man kan multi-billion pesong iskandalo sa flood control kung sa'yin ang ipinagtutok dong mastermind yos mismo si dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, basakit ang sinambitang naging desisyon kay puan kan an sarong insider arog kay Bunuan na mismong sekretaryo dati kan DPWH tanganing bakua an mga testimonya kaini as in dokumento pa kung sa irisay talaga ang mga imbuelto sa korupsyon. Inulita si Bunuan ang mismong kaulay kan mga senador pati naman kan mga congressman in connection kan mga kickback hali sa mga flood control projects. Hahagadon man subuot tinda sa Sandigan Bayan dahalion si Bunuan sa listahan kan mga akusado tanganing dagos na siyang makapagtistigo kontra sa iba pang imbuelto sa flood control projects o yung pahayag na yan ni Clavano.
2: We are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget. We would rather go for the bigger case than have him rot in jail for how many years? Dahil meron talaga siyang maibubuga. Dahil he was in the room. Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. Once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
1: Beatrice Tanto, pinagpahayag mismo ni dating Sekretary kan DPWH Manuel Bunuan na siya mismo ang nagsurat sa ombudsman tangani makipagtabangan as in ibuyagyag ang siya mga naaraman sa mga korupsyon sa flood control projects dahil man pinaglinaw kumbaga ibabalik ni Bunuan ang pirang milyon o kaya billion pesos na partikan sa inda mga delensya sa mga flood control projects.
3: Sa iba pang mga nagbabagang mga barita, nag-aabanti na ang divorce bill duman sa Kamara de Representantes sa taho kan matinding pagkontradikti kan mga religious group, partikular na kan Simbahang Katolika. Inikasabay kan liwat na pag-apila ni Gabriela Partilis Congressman Arlene Bosa sa Kongreso na tulos ipasar ang sinambitang prosupuesto o prosupuestong lay tanganing protihiran o maprotihiran ng mga kababaihan asin mga kakian sa pang-abuso sa laog kan sa indang mga harong. Ginibukan dating kongresista ang apila sa tao kan padagos na deliberasyon kan technical working group sa ilarom kan House Committee on Population and Family Relations sa nasambit ng prosupuesto.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, sangguni ang panlunsod kan Naga may obligasyon mangyaray sa pagpili ng city administration.

0: Administrator Kanaga. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
1: Asintado. Live report.
2: Buong pagpili ni na maging city administrator na nakaangkla sa trust and confidence kang alkalde. May poder pa man grare isubot ang sanggod ang paglusod kang naga sa proseso kang pagtukaw ka magiging city administrator. Sa paliwanag ni City Councilor Elmer Baldemoro na dati man City Administrator, sinabi kayo ni i-confirm ang graray kang sagod ang paglunsod kung naabot kayo ang mga qualifications. Papadrama subutin surat sa sagod ang paglunsod ang opisina kang ang opisina para man sa pag-confirmar sa bagong matukaw na City Administrator. Uyan ang pahayag asim paliwanag ni City Councilor Elmer Baldemoro sa isyong ini.
3: Iko-confirm po, once na pig-appoint bilang city administrator, isasubmit yan sa sanggunian panglungsod for confirmation. So, ang sanggunian panglungsod po, ilimun man lang kung siya qualify, kung mamimet niya itong requirements as city administrator. Kung mamimet niya po si requirements, ang sanggunian po, iko-confirm ang tulos siya.
2: Ang term of office kang city administrator ang natatapos kasabay man kang term of office kang alkalde. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, suyang baray ang mga baralaog sa trabaho, mga estudyante asin iba pang mga napirwisyo kasunma kan maggibonin rally ang grupo kan Iglesia o INC duman sa kalabaan kang EDSA, partikular na sa EDSA Shrine. Alas dos pala ni Magaho nagtiripo na ang grupo kan sinambit ng sekta asin ang mga pulis ang interong nataraka kan biglang may mag-arabutan na kadakol ng mga membro kan sektang INC asin ibinalandra ang limang gayo mga bus da pagsasadiri kan INC sa kalabaan kang EDSA sa Gunda Pasiring duman sa White Plains. Da bigla ang mga pulis kan sinambit ang pagtitripo na pasaluib na pinagibo asin ikinauyam kan mga pulis din hulita mayo lamang din permit na pinagkuha ang INC maski na sa Quezon City o kundi man sa Arimana Party nagtataon din permiso sa mga rally. Uyam ang mga biyaheros din hulita pirang oras sindang nakatambay dahil nakaaragi na din hulita barado na nga ni ang EDSA sa sinambit ng lugar. Ipinagsabi kan na tagapagdataram kan INC na si Edwin Zabala na naggibo na asindakan sinambit ng rally ninulita dahil sinda kumbinsido sa pahayag ni Ombudsman Rimulya na kakasuhan in plunder ang sa indang miyembro kang INC na si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi pa man ni Zabala na pinagbabaliko subuot kang gobyerno ang batas asin sinabi pa man niya da si Marcoleta subuot ang nagbubulgar kan mga anomalya sa flood control kan inibagtukaw sa lipot na panahon bilang Blue Ribbon Chairman sa Senado. Uyang pahayag ni Zabala.
4: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap.
0: Bientras tanto, ipinagpahayag man kang Palasyo Malacañang na kaipuhan at ubangon ni Senador Marcoleta ang kaso. Ninulita siya man saan may sala. Si Marcoleta saan may sala kung taano taday niya pinagdeklara sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth 175 milyones pesos na naresibi niyang campaign donation. Inisarong pagbabalga sa lay as in ini na sa iraromkan kasong plunder. Uyang pahayag na yan ni Jose Claire Castro kan Palacio Malacanang.
5: Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa pagpapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na susug ng INC na kahit sino pa ang makasuhan, miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC.
6: Balikan tayo, di ba, pang mga nagbabaga mga pareta sa lado nasyonal, mismo ang may kagpadrino kan House Bill 4781 o Absolute Divorce Act na si Gabriela Congressman Sara Ilago ang chairperson kan Technical Working Group. Sinabi ni Brosas, importanteng maipasar tulos ang sinambit ng propestong lay in huli tabas subot sa datos poon sa Emergency 911 National Office. 2,533 kaso na ang may koneksyon sa pangulog, pang-abusong sexual, psychological, asin man economic abuse ang nareceive nindang reklamo poon kan January 2025 hastang February 2026. Nagpa-record man subot ang Emergency 911 National Office ng 214 kaso na wife battery, 209 na kasong pangmamaltrato, asin 173 na kasong child abuse, 106 na incident rape, na sinyales kan padagos na nahampang sa peligro ang mga kababaihan asin mga kaakian sa laogkan sa indang mangharong. Tiklaro pa kan dating kongresista na ang divorce bill dahil subot nagraraot sa pamilya kundi sa karingisan asin pang-aabuso sa mga kababaihan na dahil makadulag sa indang mga pang-aabusong mga agom. Tinawan doon pa kayo na itinutulod na propostong lay na ini mataong pagkakataon sa mga biktima na makapagpuon kan sa indang pagbuhay.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, public lecture dapit sa Philippine-Spanish Friendship Day. Inatindiran as in dinagogang ginatos na jóvenes as in estudyante. Ang detalye sa liki Joel Solina.
1: Asintado, live report.
7: Inatindiran kang ginatos na mga estudyante, mga obilis. Kabali ang mga paratubo, limbaduman, asin mga pangpubliko, mga representante ka mga pagtaraid na munisabalidad, asin probinsya sa Rio, da, mga opisyal sa lokal kang siyudad, sa panginginat ni Mayor Lenny Robredo, asin isang ganyan pangmunsod, presiding officer, vice mayor Gabi Bortado, asin ang mga city councilors, asin ginibudindi, ang sa ginibong public lecture na ni Professor Danilo Girona tapit sa Philippine-Spanish Friendship Day na pinag-gibo sa loob kang simbahan kang San Francisco parte kang mga nakalinyad ng aktibidad asin mga events kang 78th Charter Anniversary kang Siyudad Dinaga pinanginutan din kang opisina kang City Event Protocol and Public Information Office na binamayan ni Mr. Anen Berdaga kung sa'yin naging niya tambok ang istorya, asing kultura ka mga Pilipino, Espanyol, partikular ka mga Nagenyo kung sa pigsaysay asing ipinaluwanag ni Professor Herona ang importansyang o importanteng kamtang ang istorya na naging parte ng kultura asing pagbuhay ka mga Pinoy asing presenteng panahon. Tinanang doon ni Professor Herona urog na sa mga Obenesa asing mga estudyante na ang istorya kang nasyon urog na kang Siyudad Dinaga na Sarong Highly Historical City. Ini ang pundasyon kang identity kang Sarong Nagenyo na dapat na mapreserba kabali na ang mga indigenous as in colonial heritage na pinuunan kang pag-uswag kang siyudad. konsideradong working holiday, pinagsilibrar ito yung Junyo 30, ang Philippine Friendship Day o Dia de la Amistad Hispano-Pilipina sa tataramong Espanyol o kung sa Bicol, kung napagkatuod ka mga Espanyol at mga Pinoy, katuwang mangkang gobyerno lokal sa pagpilog kang aktibidad, ang Democracy Heritage Movement Incorporated as in ang Honorary Consulate of Spain sa Bicol. Para sa Asintado News, Joel Celina.
1: Asintado Live Report.
0: Dahilan sa biglaan na rally kasunod mang mag-umagahon kan grupong INC as in inabot pang maghapon sa gudang abuto nin Uran, day nag-ka-attendir si Presidente Bongbong Marcos sa mga importanteng appointment kaini sa Manila. As in pinag-cancelar na lang ang sa iyang mga appointment as in nagdalan ang Presidente sa ginigibong rally. Ini mismo ang pinag-ako ni Jose Claire Castro sa entrevista kang media duman sa Malacanang. Sigun kay Jose Claire Castro, pinag-monitor kang Presidente kung ano ang magiging perwisyo kaini sa mga biyahero, sa mga malaog sa trabaho, sa mga estudyante, as in lalo na kung panahon ng emergency, dahil lamang makaagi ang mga ambulansya ni Nulita. Binarahan nga ni kan mga grupo kang INC ni limang bus ang kalabaan kang EDSA. Nagkaigwa pa ning gurubot kung sa'y nagkaigwang suruntukan. Ninulita ang sarong pulis, binatunin sapatos, ang saro nasuntok. Mantang igwa pa naipit sa duwang bus na pinagpipirit na gayo na ibara sa kalabaan kang EDSA kung kaya day na nakaagi ang mga biyaheros na nagagamit kang kalabaan kang EDSA. Ang apat dinarakop na mga pasaway na release asin ikinunko na sa kalabos. Sigon kayo si Claire Castro, tama ang pangapudan kang INC na transparency asin accountability. Alagad, gangalas lang sinda kung taano sa kaintong panahon ni Digong Duterte, nakadakol man in mga dumanagpoon ang anomalya sa mga flood control projects, dahi malamang naggirong-girong kaito ang grupo kang INC kang panahon ni Digong Duterte. Uyang pahayag na yan yung si Claire Castro.
5: So na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Ang pag-sabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donors. So doon lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person.
0: Yan ang pahayag niyo si Claire Castro kan kaso na kinakatubang ngunyan ni Marcoleta na pinagdudupahan man kan sa iyang mga kamiyembro sa kan INC. Ngunyan na aga, dagos pagyari ang rally, alagad daghagad na nimpermit ang INC. Ang ibang kurahaw ninda ngunyan, bako ng pagdupa kay Marcoleta, kundi gusto ninda na bumaba na sa Palasyo Balacanang si Presidente Bongbong Marcos asin daida asin da mauntok sa kunday naglalaya sa Malacanang si Marcos asin gusto nilang patukawan na bilang Presidente si Vice President Sara Duterte.
6: Nagpaluwas na ang Department of Energy ng Sukos Order laban sa 175 power generation companies sa interong nasyon uliman sa day subot pag-sumiter ng kinakaipuang self-assessment forms. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, parte ini kan lakdang kanahin sa tanganing masimbagan ang sapiritang shutdown o force outages asin haloy ng pag huros sa kapasidad kan mga planta na nakaapektar sa supply ng kuryente sa mga konsumidor. Sinabi kan opisyal na kabali sa mga paglapas anday pagsunod sa inaapod na minimum fuel stock requirements na importante tanganing sertuhon ang dagos-dagos ng serbisyo sa publiko. Tinawan doon pa kan ahensya na dahil na ang hulugang nagkasala na ang mga kumpanya huli tatatawan pa man sila ng pagkakataong magpaliwanag. Alagad ko dahil makakapagtaonin na maninigong klarifikasyon o paliwanag, pwede sindang patawanin padusa. Kabali ang kansilasyon sa indang permit to operate. Sa presente, nasa irarom na o nasa irarom pagiraray nin yellow as in man red alert and Visayas grid nin huli sa sapiritang pagpupundo sa operasyon kan pirang planta nin kuryente.
0: Liwat na naman na nagpatutsada kasuod ba si Senador Amy Marcos kontra sa administrasyon as in kontra sa iyang tugang ni si Presidente Bongbong Marcos sa Rallycan INC sa EDSA White Plains kasuod ba. Sa sayang pagtaram, sinabi ni Senador Marcos na ang presenteng gobyerno, sa gobyerno na ang tusmag o turog asong buot sigun sa iya burat sa puder asin sarong gobyernong bangag. Sinabi niya na kasuklam-suklam daan gobyernong manhid asin mayo da ang pakiaram sa pagtitios kan mga parauma, mga parasira asin mga sektor na nagpapakakan sa mga Pilipino. An mga nag-obserbar an nagtuyaw man nagaroda nasaniba na naman in maraot na espiritu an tugang ni Presidente Bongbong Marcos na si Amy Marcos sa mga patutsada na naman kasuod ba sa Rallycan INC. Oratyan sa mga barata sa lado lokal, mga miyembros konsumidores ng Caso Ricodos, nataraka kan biglang marisibi ang bill para sa bulan na hunyo na halangkawon haros doble. Caso Rico nagpaliwanag kung ano ang dahilan. Bantang korte sa pili, nagpaluwas na ng desisyon na dapat garabaon na daan mga harong kan mga parauma na apektado sa pagbubugtak kan Camarinesur Uptown project ni Gobernador Elry Villaforte. Ang detalyes kanin sila ba pang barata oratyan sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: From its humble beginning in 1997, TRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRT Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
10: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black,
13: may balak.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
15: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 6:08 na din pagkaga. Udyan sa rangkada kan mga barata sa lado lokal. Interong natarka ang magkapira mga miyembros konsumidores kan Caso Rico 2 pagkatapos na marisibi ang sendang bill para sa bulan na Hunyo na grabe palabaw halangkawon ang bill na resibi na haros magdubli ang datindang konsumo sa kuryente. Magkapirang mga konsumidor ang nakaulay kan asintado sa radyo asin nagangalas kung tano taarong kaini ang taripangunyan kang Caso Rico na naglangkaw nin bigla para sa bulan na Hunyo na dati-dati bakuman arong kaini ang sendang bill para sa mga konsumidor. Caso Banggi, nakaulay kan asintado sa radyo si Renier Bukay ang tagapagtaram kan Caso Rico 2. Asin pinagpaliwanag niya na totoo umananggad na naglangkaw ang bilgo niya na nagtelikod na bulan na Hunyo. Yan inhuli nga ni sa pagnipis daakan supply kang kuryente digdi sa Kabikulan asin iba pang parte kang Pilipinas asin naging mahal man ang pagtasar sa inda kan mga power suppliers na naging dahilan kan paglangkaw kan taripa kang kuryente sa Caso Rico 2. Uyang pahayag na yan ni Renier Bukay.
2: Kung matatandaan ka po, ang sa tuyang rate ng mga nakaaging bulan, halos kita po si number one ano, na may pinakahababang taripa sa enterong nasyon ng Pilipinas ano, sa roket sa may pinakahababa.
3: Mm-hmm.
2: Kaya lang, naapektaran po kita kang kaaging bulan, which is ito na po nga nang nagkaigo kita ng pagnitis as in kakapusan sa supply ng kuryente na nagresulta duman sa mga manual load dropping o itong mga almost 2 to 3 hours na pagwara ng kuryente dahil nagkulang-kulang po ang supply sa Luzon and Visayas grid. Epekto po yan kasi halangkaw na demand kang sa tuyang mga member consumer owners dahil sa init ng panahon. And nag-ego po magaling mga force outage itong mga 16 to 18 na power plants hindi sa Luzon and Visayas na naka-apekto po duman sa presyo kang kuryenteng binabakalta lalong-lalo na hindi sa wholesale electricity spot market. Kung kang mga nakaagi pong bulan na nakakabakal kita ng 2 pesos or 3 pesos hanggang 4 pesos. Ngunyan po, nag-average ang generation mixta ning nasa 7 pesos. Kaya yun po yan, sinaka-apektar kung tano po ta naglangkaw ning nasa 12 pesos labi ang satuyang effective rate for the month of...
1: Bien, tras tanto ipinagpaliwanag ba na rin niya Bukay ang kadakul-dakul ng mga charges na nakabugtak sa bill kan lambang konsumidor. Sigon sa iya, bako man ini kapretsyo mismo kang Caso Rico 2, kundi ini si pinagsusunod sa namaninda ang mga panundon hali sa Energy Regulatory Board, as in iba pang mahihisas kang gobyerno na pinapakuliktaman sana sa INDA ang mga dagdag na mga charges. Uy, ang pahayag na yan o paliwanag ni Renier Bukay kan Kasorikodos.
2: Value-added tax, ang reklamo nga ni kang sa to yung mga member consumer orders, halos nakulong po ng mga VAT na may hiling duman sa to yung bill, which is mayo man po kaya na mayo po ang kitang kabutan kaya kundi tigsusugo sana po kita na mag-collecta kayo ni and ini po inire-remit na sana sa mga agencies kang gobyerno. Na kung sa in may hiling ka po talaga na taga-collecta lang ang mga distribution utilities, mga electric cooperatives. As in, sabi ko nga ni, tigre-remit po ini. Hello? Tigre-remit po ini sa mga agencies kang gobyerno, araw ka ni mga taxes. As in, yung mga subsidy program, mga programa kang gobyerno kung nakaipuhan punduhan, kabali na po dyan ining mga renewable source of energy. Igwa kitang inaakod na Jaya All, Fit All, yan. Na kayo po ini si ginagamit ang gobyerno para mapunduhan itong mga programa pag-abot igdi sa renewable. Ano, kabali na po ang solar, wind, kasi di ba pa pong technology para makatabang.
3: Sa iba pang mga baretang unyan sa lado lokal, ang pagkakaigwa o kadakol ng mga impluensang ipigwalat kan mga Espanyol sa Pilipinas, urug na digdi sa Surinaga, iyo ang dahilan kung taano ta dapat rumdumon o i-observar ang Philippine-Spanish Friendship Day na nakapalaman sa Republic Act 9187 na ginibo kasudma. Inan bagay na ipinahayag ni Consul Nathan Serio, ang chairman ka na Committee on Culture and Arts sa Sangguniang Panlunsod, Kanaga. Sa entrevista ka nasintado sa radyo, sinabi ni Serio na saro ang Surinaga sa mga royal city kan na Espanya kan 15th century. Ginibo o kasudma, ginibo kan historia na si Professor Danny Hirona ang lecture dapit sa mga istorya sa naging relasyon kan duwang nasyon. Ipinaliwanag pa ni Serio na saro sa mga pangilot na ipigwalat na impluensya kan Espanya sa nasyon, iyo ang Kristyanismo. Sa katunayan, sa San Francisco Church, pinuunan subot kan mga Espanyol ang pagpapakalat kan Kristyanismo digdi sa Rion Bicol. Kabali man subot digdi ang paggugubernan, pati pagluto, pangaran, pag-uugali, lingwahe, asin kadakol pang iba. Mahiling pasubot ang mga ebidensya o gira kan dinarang impluensya kan Spain kan mga enot na panahon na kabali sa mga nakatabang sa development digdi sa Rion. Uya si Consul Serio.
4: Susog sa sarong Akta Republika 9187. At ano sa Tanaga, nag-obserbar kita kayan. Opo. Dahil ang Naga, saro sa mga royal cities kang Espanya. Taano ta, kay pantanggirum dumon ining kwa na ini. Kadakol ng mga influences ang Spain sa satuya. Ang satuyang reliyon, Kristyanismo, ayan sa ina. Ginigibuta ang kunyan sa sarong historic na lugar, San Francisco, yung lecture, public lecture ni ang San Francisco Church, yan po si diyan nagpuon ang pagbariwas kang Kristyanismo sa Camarines Sur, sa ibang probinsya. Yan kaya diyan nakabase si mga missionary yung Franciscano. Si mga structures tang luma, yara umpa na yan na seminaryo, konsilyar, Holy Rosary Minor Seminary, yung katedral, Kulio ni Santa Isabel. Ining mga kuana ini, nakatabang sa development kang Bicol. Ang sa itong mga pangaran, sa Rosan Provincia, sa itong mga pangaran, pati sa mga pagluto ta, yung pagsasalingoy lang sa mga nakaagi ta, parte yan kang identity ta bilang mga...
5: Alright, at yan sa lecture.
3: Parte kan mga naging paliwanag kasudma ni Consul Nathan Serio.
1: Sa iba pang barata sa lado, local city veterinary office kan iriga, dagdadakol ni mga butas na ido sa sinabitang syudad. Arabon niya itong detalye sa report ni Melvin Machado.
6: Asintado, live report. Nagkundusi rin pagdakop ni mga stray dog o butas na mga ido ang Iriga City Veterinary Office sa Iriga Central Terminal as in Iriga Public Market. Ang mga nagkadakop na ido ang dinara sa City Veterinary Office na yon sa New Government Center sa Barangay Santa Cruz, Iriga City para matubos ang sa indang mga ataman. Basado sa City Ordinance No. 2021-28, may babayadan na 200 pesos na impounding fee kadaldaw ang may sadiri kang nadakop na ido. Sa mga primerong nadakop panin ido, papadarahanin surat bilang reprimand. Sa second offense, may penalidad na 2,000 pesos, 5,000 pesos man sa third offense. Padagos man, pagapudan kang City Veterinary Office kang Iriga sa mga may ataman ni ido na maging responsable sa pag-ataman. Gakudan, pakakanunin tultol, asin mantiniron, yaon sa silang kanya-kanyang natad o harong. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
7: Asintado Live Report.
3: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa Ladrucal, kumpirmadong nakatala ang mag-iribahan. Sa maabot na July 6, Sinda Naga City Election Officer Attorney Mike Julia, Provincial Election Officer Attorney Noriel Bajola, asin Alcalde Kanaga, duman sa COMELEC Central Office sa Intramuros, Manila, tanganing urlayan ang planong pagsabay kan plebisito para sa highly urbanized city Kanaga sa padangadang na barangay SK election sa November 2 ngunyar taon. Sa entrevista kan media kay Attorney Julia Kasudma, sinabi kay ni na kaipuang pag-urulayan sa central office ang mga detalyes kan gigibong preparasyon, proseso asin makahama na subot ang COMELEC nin resolusyon para sa pagbugtak nin mga rules and regulations sa pagsagibo kan sinambit ng plebisito. Sinabi pa ni Attorney Julia na kabali pa sa tutukaroon, iyon na kunsisay ang dapat magsagot sa iba pang magagastusan ang lokal na gobyerno Kanaga ba o ang COMELEC. Posible na kayang magkaigwanin suway na balota sa barangay SK election ang plebisito nin hulita nakapag-imprinta na ang COMELEC ng mga balotang gagamiton sa nasambit ng eleksyon. Nagtutubod pa si Atty. Julia na igwapang panahon para sa preparasyon nin hulita base sa lay, 120 dias sa naman ang talaan na panahon para sa pagkukundusir nin plebisito. Uya si Atty. Mike Julia.
8: Sa July 6 po, madaman po ako, tapos si Provincial Supervisor Mr. Tarbajola, tapos si Mayor Lenny, madaman po kami sa COMELEC Main Office. Tamay invitation the chairman na maurulay po katong sa plebisito. Siyempre po, ang pag-uulayan po daman, itong isasabay na ang plebisito, ano ba yung highly urbanized Naga City, daman sa Barangay SK election, which is to be held on November 2, 2026. Tapos po siyempre sa mga kabos na mga preliminary questions, details po ang pagkandag plebisito, siyempre pag-urulayin po daman. Siyempre pagkatapos po pag-urulay sa plebisit, para maka-formulate na po ang COMELEC ng resolution para sa kandag ang plebisit na mapalasang resolution ng COMELEC yan, itong rules and regulation. Tapos po siyempre sa mga procedure. Di ko pa talaga sure kung saan po ang kung anong gastos sa kung sa LGU o sa COMELEC, ano, siyempre kung sa COMELEC yan, ma-appropriate ng budget. Sa ilang ko, sarap mapag-uulayan po yan. Sa ilang ko po, separate ballot po yan. Ano, siyempre, ang COMELEC yan, naka-imprinta na ng balota sa ano, barangay SK election. Duman sa barangay, siyempre, barangay ballot. Sa mga barangay position, duman sa SK ballot, SK position. Tapos sa plebiscite ballot man po, ito man po duman sa yes or no man po.
3: Parte kan mga naging paliwanag kasudma ni Attorney Mike Julia.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, ang kawaranin disiplina kang driver asin pakikipagkarira kay ni saro pang bus ang naging kausa kang pagbaralintong kansarong pampasayrong bus sa parte kang sipukot asin nada tugan pa ang sarong auto na nagkausaman sa pagkairido kan magkapirang pasayro asin kan bus asin man kang nadatugan na auto. Susog sa Philippine National Police na pag-araman inda na nag-overtake ang duwang nagkakarirang bus sa sarong truck. Alagad pag-abot sa parte kang palungsot kan na tinampo, biglang may nakasabatan ni kang kaya nagkabig ang driver sa tuo asin naging kausa ini kan pagbaralintong kan bus asin nada tugan ang saropang auto na nagresulta sa pagkairido kan mga pasahero. ang iba din nagkaigwa sa naman ng minor injuries, mantang ang iba nagkaigwa o dinara sa ospital.
3: Yantras tanto, nagtutubod si Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, ang commanding officer ka 9th Infantry Battalion Philippine Army, na dakula ang negatibong impact na dadarahon sa mga rebelding NPA o Communist Terrorist Group, CTG, ang pagkaragas kan sa Roosendang Halangkaw na leader sa Camarines Sur. Iyan pagkatapos mga kaengkwentro kan mga ini o kan mga rebelde ang saya mga tauhan sa 9th Infantry Sandigan Battalion mientras nagkukundusin ng security operations sa bukid na parte kan Barangay San Gabriel dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Sa entrevista kan asintado sa Radyo Kasudma, Lieutenant Colonel Mangabat sinabi kay ini na ang nalagas sa nasambit ng bakbakan iyo ang pigtutubod ang commanding officer kan Platoon 1 KLG 2 SRC 1 BRPC na si Oscar Capin, na nagagamit subot ng mga alias na Justin, minsan Ben, asin man Serrano. Tulo subot nagdurlagan ang apat na mga pag-iriba ni Capin sa nasambit ng bakbakan na nagresulta sa pagkakarecover kana mga armas. Kabali na ang M16 na rifle na gamit subot kana tudas na leader. Sinabi pa ni Colonel Mangabat na posibleng nagpapaipli sa nasambit ng lugar ang nasambit ng grupo kan mga rebelde na nagpapalipat-lipat ni na mga lugar kan machimpuan kan sayang mga tauhan na nagpapatrolya. Ang sinambit ng operasyon parte subot kan pagpapakusog sa kampanya kontra terorismo sa nasyon. Katakot gani, liwat na ngapudan si Lieutenant Colonel Mangabat sa iba pang miyembros kan mga rebeldeng NPA na mag-surrender o magbalik loob na sa gobyerno asin ibaba na ang sendang armas. Abo man subot nindang mangyari sa iba pang mga pagiriba ang nangyari sa grupo ni Capin. Siniguro pa ni Mangabat na tatabangan na magbagong buhay ang mga mabalik loob. Siniguro pa kan opisyal na daisin na mauntok sa kampanya o operasyon tanganing sustineran ang deklarasyon na internal peace and security status sa sanong lugar o kaya man munisipyo.
9: Gamat ganun po ang nangyari. Sana ayaw na nating maulit yun sa iba pang mga natitira pang mga kasama natin sa kabunduhan. Kaya po, programa natin sa programa ng pamahalaan, sa pakikipagtulungan natin ng mga local government unit at ibang ahensya, nais natin na ari sana ay sumuko na sila, tumalik natin sila sa ating lipunan, at sila ay ating tutulungan na makapagbagong buhay. Hindi lang naman yung inyong Philippine Army ang katulong dito, kundi yung gobyerno natin at sa iba pang mga government agencies. Pati ang media, pwede nilang i-approach para kung gusto nilang sumuko na, o kung nagtitiwala sila, halimbawa may napili silang religious sector.
3: Parte kan mga naging pahayag kasudma ni Lieutenant Colonel Mangabat kan Philippine Army. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal Paman Giraray, apuera sa public scoping na ipinapod kan DNR dahil parang nahaloy, igwapang mga aargiyang proseso ang ipigtutulod na pagpapatugdok ni Camarines Sur up-down with golf course kan Kapitolyo Provincial sa maiwaso na daga kan pa kan mga parauma sa tulong mga barangay dyan sa Banuaan kan Pili, Camarines Sur. Ini ang pigtawan doon ni Congressman Nelson Ligacion. Sa entrevista kan Asintado News, sinabi ni Ligacion na pagkatapos kan ginibong public scoping kan nakaaging simana, maagi pasubot sa public hearing ang sinambit ng proyekto tanganing haputon. Ang mga paraumang may sariling daga at siribapang mga naka-restar sa 54 hektaryas na tutugdukan ng golf course as in 134 hektaryang for future development kan gobyerno provinsyal kung tugot sinda sa nasambit ng proyekto. Katakot gani, igasigurar pa ni Congressman Ligacion na liwat siyang maatindir sa nasambit ng public hearing. Sa presente, dahi pa madeterminaran kung ano ang naging kasimbagan kan Kapitolyo Provincial sa dagmang na mga nagburutuang agrangay, sentimiento, pahayag asin kaurutan kan mga parauma sa nainot ng ginibong expropriation kini sa nasambit ng maiwason na lote.
10: Obligasyon po kan DNR bago aprobahan na magkondusir nin public scoping among others. So may mga aagihan pa po yan na stages. In fact, igwa pa pong sarong public hearing. So ma-attender naman po kita daman sa public hearing. Ta nangako man po si Kapitolyo na si mga concerns na ipinaabot, including si mga kahaputan, masisimbagan. O kaya sisimbagan po ninda. Ta ang ginibo po kan facilitator na taga DNR, ipinasa po ki Ma'am Chi Bermejo si mga concerns na dapat masimbagan. Taano nga yata, nagpatugdok na nin iconic building, taano nga yata, dahil na nga yata kami nakakapagtanong, pero yaon pa lang kita sa stage na ini, public scoping pa lang.
3: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligacion. Tungon yan, huring bareta ngon yan, bareta na sa Kinabanin Karawat, ang bareta sa sports, atun sa Indokan NCF Tigers.

sa Kinabanin Karawa, totoo talaga na bilugan bola. Yan pagkatapos na interong madismaya ang four-time world champion na Germany pagkatapos pataubon sindakan maluyang team na Paraguay sa paagikan na makangalas na penalty shootout duman sa Boston Stadium. Enot na nakapuntos ang South American team sa ika-42 minutos antes mag-halftime matapos ilaog ni Julio Inciso ang sarong matinding header hali sa cross ni Matias Galarza. Natapos ang halftime, napugol kan Paraguay ang bintahe. Tulos man nag-risback ang Team Germany sa second half. Asin sa ika-54 minutos na itablakan na Germany ang sinambit ng kawat. Huli sa parehong maigpit na depensa, napuri sa 30-minute extra time ang kawat. Iriliga pang manggana kan Germany alagad na disallow ang VAR kan goal na inilaog kan striker na si Jonathan Tah huli man sa foul sa goalkeeper. Dumana dinaog ang Germany asin intero ining naglulugulugong nagluwas sa court.

0: Yan, nasa ito yung mga baratang unyanal daw. Salamat sa mga nagtutok live sa mga bagotang parantabay, si Kikoy Amaro, si Maribik Puyo, kabase Francisco, si Nel Sumayaw, Manil Bilardo Inguero, asin man si Ami San Juan Calayo and Gerald Reales, and siring man at mga bapang mga parantabay tan si Helen Mulyasco Abad, de Rosemary Corpos, mga bagotang parantabay sa programa si Amaria Averos sa Valenzuela, and kadakol pang iba. Sa YouTube, salamat sa mga tutog ko niyan live sa TV saka sa cellphone. 224 ang nakatutok sa pangon niyan. Sa Facebook, sa nasa 140. As in, siring man sa mga natabi sa radyo, salamat po sa sendo. Sa control, kay Banyan, si Stel de Verdejo, Angie Salcedo, siring man si Jimson Brinya, kay Banan ang CSPC OGT Halisa na Buwa. Sa engineering, si Engineer John Robin Florese, kami po ang sendong mga parbarita.
1: Hindi po si Ares.
0: Apo si Ed Bandol, Diyos mabalas po. Tansi daw pagkantabay.
2: Sa endong niya ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na po ang alas 6.35 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dala po sa tuya kang SRJ Hardware Plus. Ngunyan na July na po, mga tugang, first day of July, July 1. Ngunyan pong bulan kang July, iyo po ang anniversary celebration o anniversary month celebration kang SRJ Hardware Plus. Sa maabot pong July 8, 2026, igwa si Danning free gift para po sa first 100 customer. And ang month of July, iyo po ni ang anniversary sale kang SRJ Hardware Plus. Kaya up to 40% off on selected items. Kaya gusto nindo ning mga discounted na presyo ning mga hardware, construction, electrical, and mga plumbing materials. Mga gamit po sa harong, mga tugang, available po dyan sa SRJ Hardware Plus. Puan po sa mga furnitures, mga mattress, asin iba pa. Mga office equipment available man po sa inda, mga tugang. Naka 40% na off sida sa mga selected items, kaya gusto ninyong mag-avail, magpasyar na po sa SRJ Hardware Plus. Sa tungod po lang yan kang Shell Station, Concepcion na Pequeña Harani sa Holy Rosary Major Seminary. Daraman po ang oras na idara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery nasa ika-60 taon na po kan sa indang anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic po igwa ka na ning raffle ticket at baka ka igwa ka na ning chance na manggana ning MacBook Air sa sa nagigibuhon na raffle draw sa September and sa sa pong grand raffle duwang brand new motorsiklo ang sa indang ipapanao.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Ini po ang Asintado sa East 30.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang primero pong arangkada, kan sa toyong mga bareta, bareta po sa panahon, weather update po kita. Sa pagi po ni Ariel Samudyo, kan DOST Pag-asa, dyan sa siyudad nga ni Gaspi Aramunta po, ang magiging kamugtakan kan panahon, naisain na po ining LPA na nag-agi sa may Bicol Region. Ariel, good morning. Ano ang latest?
2: Good morning po. Para po sa tuyang latest weather update ngayon na aldaw ng Merkules, ang low pressure area na nasa may sulnupan na parte kang Bataan na develop naman ni si Sarong Bagyo, as in, yun nga ni, yung local name na Henry. Ang tropical depression na Henry, huring namataan man sa distansyang 115 kilometers west-southwest kang Abukay, Bataan. Sa ngunyan, iguain ko sa Mindoros na

0: kahapon, nataya na nasa 25 to 32 degrees Celsius. Saldang nagsirang, alas 5.22 ngunyan in aga, masulno pa dyan na nasa skin scene in hapon. Ano din sa Diyos di pag-asa, Ariel Samu.
1: Salamat sa imo, Ariel Samudyo. Ang baratang panahon, mga tugang, dara po yan sa Tuya Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asimang po kang LTO Pamplona. Gusto to po ning kaskas na mag-renew kan sa Tuya po mga rehistro para sa mga auto. Hindi na po kita mga tugang sa LTO Pamplona. Katabang po kayan ang Naga Star Prince, tanganing parikason, pagianon, asin maging madili para sa Tuya ang renewal kan sa Tuya pong mga rehistro. Sa auto, motorsiklo, asin iba pang mga darakulang bihikulo. Gabos po ini yaon sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Ang mga mainit na mga baratang nasyonal, dara po ni sa Tuya mga tugang kang GLE Driving Academy asimang po kang Win-Win Hotel and Resort. Inatindiran ninda dating Senate President Alan Peter Cayetano, mas pistaro sa apod na EPC, maging ni Senador Aimee Marcos. Congressman Leandro Libeste, asin iba pang mga personalidad, ang biglaan na rally kang kadakli mga iglesia ni Cristo Kasudma duman sa EDSA Monument. Nakunsain nagparalisa haros kang nabulis kang trapiko sa nasabit ng lugar, huli man kang kawaraning permit daa, kang nasabit ng grupo kang INC sa ginibunidang mahiwas na rally duman sa EDSA. Nasibot ang mga tauhan kan MMDA, Philippine National Police, sa pagmanehar kan trapiko. Huli man ta may mga nagbalandrang mga bus, mga auto na pinagsakayan, kan dakol na mga nagpartisipar kaso udma. Sa rally, nagataram sina Senador Alan Peter Cayetano, asiman Senador Aimee Marcos, asin liwat na binatikos ang presenting administrasyon na gustong i-conceal asin portihiran ang sa idang mga kaalyado na imbolto da sa flood control project. Mientras tanto, ang rally idinipensaman kang Iglesia ni Cristo sa paagi kang sa indang spokesman na kunsay nagpahayag na sinda kontra sa pagbaliktad o pagsuhi kan katotohanan, dapat na maaraman kan mga Pilipino ang tunay na katotohanan sa likod kang mga iskandalo sa flood control scandal. Idinepensa man ninda ang nangyari kay Senador Rodante Marcoleta na parte lang danikan na panggigipit. Tangani isubot na balok tutun ang tunay na nangyari sa pinakadakulang korupsyon sa gobyerno kan Pilipinas. Madagos manggiraray si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa saiya pong biyahe pasiring sa Canada para sa apat na aldaw na working visit duman sa Canada. Ini ang pinag-anunsyo kasudma kan Palacio Malacañang pagkatapos na suspindihon una ni Presidente Marcos ang pag-atindir sa pira sa mga importanteng kalakawan kani kasudma kan biglang mag-tripon ang mayoriya kan mga taga-Iglesia ni Cristo na nag-rally duman sa EDSA Monument. Personal na pinaghiling asiman pinagdalan pinag-aram kan na Presidente kan Pilipinas ang sitwasyon asin pinagbaray kaning dainang unang magatindir sa mga importanteng kalakawan kan presidente. Pinag-assist kang presidente ang sitwasyon kung ano ang dadaraw na perwisyo kanin sa tao. Ibinugtakman sa alert status ang pwersa kang Philippine National Police duman sa National Capital Region, maging ang mga regional offices kan na Philippine National Police nationwide, asin man ang Armed Forces of the Philippines, particular ang mga nakabase duman sa National Capital Region.

0: Sunad sa Korte Suprema, sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Jingo Estrada, Senador Rodante Marcoleta at sa iba pang mga petitioner tanganing hagadon na ipawarang bisa ang pinag-ibong sesyon kang Senado kang nakaaging June 3, 2026. Sa sendang pinagsunod na petisyon, hinagad kan mga senador sa Korte Suprema na aramon ang legalidad kang nasabit ng sesyon asin magluwas, magpaluwas ng sendang desisyon kasumpay kang isyo. Mayo pang ipigluluwas na pahayag ang Korte Suprema sa hinahagad na petisyon kan mga nasa minoriyang senador ngunyan. Mga tugang ang mga baratang sendong nahinanyog, darapoyan sa tuya kang GLA Driving Academy. Asiman po kang Win-Win Hotel and Resort, gabus po ini, yaon dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Ang GLA Driving Academy, igwa po ning branch, igdi po sa panganiban, sa tungod lang po kang Cocina Conchita. Aratyan mga tugang ang sa tuya pong prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: La la la la la.
2: Umadi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ay, Madi, humananggad ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo, at apating magagaya ng facilities nyo sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: because everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 6:50 po ning pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare. Ang programa pong prarangkahan mga tugang, dara po ni sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome. Mga tugang, bida ang ating mga tatay sa panahon ng Father's Day. Kaya dapat alagaan natin ang ating mga tatay sa pagtataguyod at walang sawang pagsusumika para sa ating pamilya. Oras naman para alagaan natin, unahin ang kalusugan ng ating tatay sa Bicol Access Health Syndrome. Narito po ang kumpletong mga serbisyo para sa kanyang kalusugan, mula po sa laboratory test, diagnostic procedures, executive check-ups, hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran, ang kapanatagan at mas mahabang panahong makakasama ang ating pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare.
4: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Uya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa radyo.

0: Makatugang Diyos Maray na aga, ngunyan po aldaw na... anong aldaw ngunyan? Miyerkules. Petsa uno. Tama ba? July? July 1. Aldaw na Miyerkules. Tama ba? Quarterday? Miyerkules. Aldaw na Miyerkules, mag-iribanan po kita sa satuyang halipot na programang prarangkahan. Dala po ini sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Hospital ang maasahan ta po sa kalusugan ng ating mga tatay. Mga tugang, biglaan po si naging rally kang mga tugang ta sa Iglesia ni Cristo. Duman sa EDSA Monument na kunsain nagparalisa kan nabulos kan trapiko kasudma hanggat ngunyan ta may second day pang rally ang mga tugang niya tong mga taga INC majority mga taga Iglesia ni Cristo and iba po hakot kan mga politiko. Sabi sa bareta, base po sa nahilingta sa mga footages sa tuya pong mga pag-iribang media sa Metro Manila, ini po majority kan mga nag-iriba sa rally, mga member kang Iglesia ni Cristo. May mga kairiba man po si mga politiko, as in, ang katuyuhan kan rally iyon na hagadon. Ang pagpapanagot sa mga involved sa korupsyon. Mga tugang ang programang ini, kita, kabali kita, party kita sa pangapuna na yan. Alagad makamurumundo lang na sa pangapuna na ini na papanagutunta si mga imbolto sa korupsyon. Dakul mang kitang kababayan na nagkapirirwisyo. Si mga mapuruli, si mga maralaog sa trabaho, si mga negosyo, lalong-lalo na po sa pinakang, saro sa pinaka traffic na maray na lugar sa Manila, inipong EDSA. May pigharambalang na mga truck, may mga auto na illegally pinagpark, without any permits sa mga otoridad. Tandaan ta po mga tugang, bakong absolute ang freedom na kita po makapag-rally. Dahil absolute na kita mag-voice out kan sa tuya pong mga grievances against the government. Igwa po kita ng mga proseso. Primero, dapat na ikita makapirwisyo sa kapwa ta. Tama. Maging ako, asin ang programang ini, kaibahan kang mga tugang ta sa Iglesia ni Cristo na papanimbagon si mga imbolto sa korupsyon. Lalong-lalo na po digdi sa sobra sa sarong trilyon na flood control fund na data na aram kung sa ina po ini nagdaralagan. Imagine si Undersecretary Bernardo nag-offer na mapuli siya ning 1 billion na kwarta sa gobyerno in exchange kang pag state witness. Kaya baga siya ngunyan ang major state witness kan gobyerno dahil nag-offer na ibabalik niya ang sarong bilyon karibay kang ipagkaso sa iya. Totoo, may punto po ang mga tugang ta sa iglesia. Nakadakol pa ang daipa nasasampahan ng kaso ngunyan. The likes of Ferdinand Martin Romualdez, ang dating House Speaker. Si mga pinagngaranan duman sa mga inot na mga investigasyon. Si mga persona na imbolto hanggat ngunyan mga congressman na daipa po napapailan ng kaso. si mga binimensyon duman sa Cabral files. Ah? And itong mga pigbulgar ni Orly Gotesa. Nasagod mo niyan si Orly Gotesa, dai pa po nagbubutwa poon kan siya magtaram sa investigasyon kan Senado. Di ba obligasyon kang Estado, kang gobyerno na hanapon si Orly Gotesa and panindugan in court si sa iyang mga naging revelasyon laban po sa mga harlangkaw na opisyal kang gobyerno. Iyan ang dai pa po ginigibo. Ako nakikipagsimpatya sa stand kan Iglesia ni Cristo na dapat bakong selective ang pagtaupo ng justice digdi sa flood control. Alagad na mumundo lang kita na ining sa inlang biglaan na rally nagkausa ning perwisyo sa mga kababayan ta na maman ginibo sa to ning mandata alagad pinerwisyo ta. Pwede tang ilaban, pwede kitang manindugan, pwede kitang mga pudan, pwede kitang mag-gather, mag-assembly. Pero pakiulay ta lang, dai man kita makaperwisyo sa ibang mga kababayan ta. Perwisyo si negosyo, perwisyo si trapiko, si mga personal na may mga lakaw, na perwisyo. Dapat nagsikmo na si daning permit and naabisuhan si taho tanganing nakapag-ready man si iba na dahil po nagka-repeat sa trapiko, lalong-lalo na si mga estudyanteng mapurli, mga estudyanteng nagkabarasa, mga estudyanteng naipit sa trapiko, nahali po sa mga eskwilahan. Grabe, caught flat-footed si mga pulis, kasudma, huli kan biglaan pong ginibong ini duman sa EDSA. And ako nagtutubod na dapat ang gobyerno papanimbagon kung sisay po ang otor kang nangyari kasudma. Kay puhan igwapo ning manimbag sa biglaan na pagtiripon na mayo man lamang po ning abiso. Ang katuyuhan ninda bako sa naman pong pagkurahaw kansa indang diretso. Kundi makapirwisyo tanganing makuha ninda ang atensyon kan gobyerno. Bako pong tama ini. Igwa kita ning proper venue to air our grievances against the government. Igwa kita ning procedure na susunod dun. Tanganing may boses ta ang sa toya pong sentimiento. Dahil man kita pigbabawalan. Alagad tandaan ta po ang right to assemble, ang right for freedom, freedom to speak, ta ini absolute. Dapat dai kita makaperwisyo sa iba, dai kita makadanyar. Paanong paagi? Mag-arabiso man lamang kita. Tanganing si mga mapipirwisyo sa traffic, dai man po sinda magkaarabala. Hilinga po sinangyari kasudma. Liwat, ang satuyang programa isinasabi ta. We join our brothers and sisters in Iglesia ni Cristo to condemn ini pong selective justice na naiiling ta. Taano po ta nakakasabi kita kani? Dahil kung maintindihan kung anong naglaog sa isip kan sa tuya pong mga nasa ombudsman, nagibuhon pong state witness si Secretary Manuel Bunuan ang head kang agency na kunsain nangyari ang nasa lampas sarong trilyon na flood control scandal. Si siya ang sunod na magiging state witness, si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kung ang Secretary kan DPWH magiging ang state witness, sisay na palang sinaghabon si mga district engineer, si mga regional director, si mga kontraktor. Ang pigpapara i-repeat nindo si mga kontraktor, si mga district engineer, regional director, na samantalang da imahiriro ini kun mayong basbas ang congressman o senador o kun sisay pang halangkaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno. Do you think mayong aram digdi si Secretary Bunuan tao operanta siya na maging state witness? Ini po display kang kaluyahan kan sa tuyang gobyerno. As in, di ita mababasol ang ibang mga tugang ta sa Iglesia ni Cristo kun magkurahaw sinda ning inaapod na selective justice. And di ita lang talaga gusto sa nangyari kasudma. Iyon na bigla sinda nagtiripon na mayo ning abiso. Si mga sibilyan, si mga kababayan ta na daiman po kabali. As in, maning pagkaaram sa harapunan na nangyaring ini sa gobyerno, iyo ang pigpirwisyo ta. Dapat ang pipirwisyuhon ta si mga nasa gobyerno na hanggat ngunyan dai nag-aamin kan sa indang paghabon kan taxpayers money. Dapat sin ang pirwisyuhon ta. Bako si mga kababayan ta. Bako si mga yaon sa tinampo na legal na naghahanap buhay, nagkikipaglaban sa masakit na pagbuhay ngunyan na panahon. Nakakamundo. As in, dapat na ikutaan nangyari. Tabako man sinda ang kalaban kan mga nagkukurahaw na papanimbagon si mga nasa likod gani. Kada ako lang inararanan duman sa mga previous investigation o abot na sana duman. Ini pong nangyari sa Senado, baka ini mo sarong deliberate na act tangani pong maobligar na daisy na magpara-irimbestiga. Baka ini yung mga nangyaring ini, party lang ini kang mga works ni nga mga PR, tangani pong may rason na mauntok ang pag-iimbestiga. Tandaan ta po, kadakol nginararanan kan mga panahon na daita pigahuhuna na may imbolto din di sa iskandalo. Pero hanggat ngunyan, ang napipreso, pipirapasa na. Totoo may sarong senador, si Jingo Estrada, may dating senador, Ramon Revilla. Pero aramtang kadakol, aramtang dakol. Pero mayo ni sarupa sa mga congressman ngunyan ang nakukulong na samantalang kung babasehan ta si mga previous na mga news as in man mga investigation, kadakol ang dapat manimbag. Pero taano, tahanggat mo niyan mayo. Kaya, hindi taman mabiblima ang iba kung may inaapod na selective justice. Selective justice, ta si mga hinihiling, pigmamatik ang iba, na si mga daika kaalyado kan presenting administrasyon. Mayo po kitang kinakampihan digdi gabos, including si mga taong nasa Office of the President should be answerable sa gabos na mga allegation ning corruption sa flood control. Kundi paulit-ulit ini ang masaklap. Paulit-ulit, rally digdi, rally duman, mayo ning kaabtan, mayo ning solusyon, mayo ning maray na direksyon. Sisay po talaga baga ang dapat manimbag gani. Totoo, gabos pa ini pwedeng i-considered na mga innocent until proven otherwise in a proper court. Pero paano sinda mapapatunayan kung guilty o dai hanggat dai po sinda nasasampahan ng kaso sa korte in papanimbagon kang pinakadakulang korupsyon na nangyari sa satuya pong nasyon.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Gum, Brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
4: Da iparadit gong. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig. Asin buwelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala gong. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
3: Saan ba yan gong?
4: Sa Papatantan Apartment gong.
3: Wow! Sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo gong. Sa Papatantan.
5: Papatantan Apartment. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

0: Mariano.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Baudiar ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Baudiar ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Baudiar ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 7, Jesnin pagkaaga. Ana oras na ni, dara po sa tuyakan na Bimeg Feeds.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
4: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kasi ito ay katama na origasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
6: Kuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa Asintado, Bareta alas 7.
4: Mga tugang yan, Diyos Maray na aga, ini po ang Asintado Bareta alas 7. July 1, mag-iribanan po kita sa pinakang mainit na mga bareta kan Aldaw. Ngunyan pong Hulyo 1, Aldaw ng Miyerkules, taon na 2026. Sa headlines, kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, Abogado Mike Julia kinumpirmar na ang kinumpirmar na mag-uururay na si Dakan Detalye kang pagkakondusir ng plebisito para sa SOC Saraga sa maabot na July 6. Kaibaan si Attorney Noriel Bajola, ang Provincial Election Officer kan Camarinesur. Abogada Norina San Luis, mapuuna kan sa iyang trabaho bilang City Administrator kan Naga Ngunyan Aldaw. San Francisco Church napano kasubanggi kang mga nagaratindir para man sa ginibong public lecture mapadapit sa Philippine Spanish Friendship Day. Councilor Nathan Serio nagpahayag ning kaugmahan sa pagrespondi kan mga Nagenyo. Saraw na naman na persona dakop sa drug bypass operation kan mga awtoridad sa Nabwa. Pagkarira kang duwang bus, iyo ang sinasabing rason kung taano ta may nangyari naman na road crash dyan sa Paliko asiman parusog na porsyon kan na Barangay Manangli sa Banuan po kang Sipungot kan nakaaging banggi.
7: Asintado headlines.
4: Sa Baratang Sports, mga tugang, Alex Yala, nakaabante na sa second round kang Wimbledon. Yan ang headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya kang Essinger Hardware Plus. Asin man po kang Atlantic Bakery. Ngunyan pong July 1, nagpupuna po ang anniversary celebration kang Essinger Hardware Plus. Sa maabot pong July 8, igwasida ng free gift para sa first 100 customers. Asin man ang month of July, iyo po ang anniversary sale kang SNG Hardware Plus up to 40% off on selected items. Si mga mami, mga mama, mga nanay, mga ate na gusto na pong magbakal ng mga bagong furnitures, mga mattress, asin iba pang gamit sa toya pong mga harong, duman kita sa second floor kang SNG Hardware Plus. Mayong problema, ninulit na may elevator sinda. Naraman po ini sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery. Nagseselebrar kan sa edag ika-60 taon ng anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ni Tinapay, worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo. May chance kamong mangganang duwang branyong motorsiklo.
7: Sintado! Sintado! Bareta alas 7!
4: Aneno tarang kada kan sa tuya nga mga bareta, mga tugang, darapoyan sa tuya kan na Best Cafe Day. Every day with Best Cafe. Mga tugang sa detalyas kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, inutun tapuan mga bareta sa lado lokal. Kinumpirmar na po kasunman ni Attorney Mike Cujulia, ang election officer kang Naga City, na ididetalye na talaga ninda sa maabot na July 6 sa pag-ipag-ulay kang mga inis sa central office kan COMELEC, kay bahan sinda Attorney Noriel Bajola, ang provincial election officer kan Camarinesur, asiman ni Alcaldesa Lene Robredo. Ang meeting gigibuhon sa COMELEC Central Office tanganing duman i-detali pag-urulayan ang pagkondisir kan plebisito sa Naga sa deklarasyon kan Malacañang bilang highly urbanized city. Ang plebisito konfirmado ng isasabay sa barangay and SK election sa maabot na November 2 ngunyan na taon. Sigun kay Attorney Mike Cujulia na ang mga detalyes iniansay ng pag-urulayan duman sa Central Office. Sigun pa kay Attorney Cujulia, kabali sa tututukan iyo si Consisay ang dapat magsagot sa ibang gastuson ang LGU Naga o ang COMELEC. Posible da kayang magkaigwaning suway na balota ang BSKA asinman ang plebisito. Ninulit na nakaimprenta na ang COMELEC kan mga balotang gagamiton sa maabot na barangay and SK election. Uya si Attorney Mike Cujulia.
0: Sa July 6 po, madaman po ako, tapos si Provincial Supervisor Mr. Bajola, tapos si Mayor Lenny, madaman po kami sa COMELEC Main Office. Tamay invitation the chairman na maurulay po katong sa plebisito. Siyempre po, ang pag-uulayan po daman, itong isasabay na ang plebisito, na ba yung highly urbanized sa Naga City, daman sa Barangay SK election, which is to be held on November 2, 2026. Tapos po siyempre sa mga kabos na mga preliminary questions, details po ang pagkandag plebisito, siyempre pag-urulayan po duman. Siyempre pagkatapos po pag-urulayan sa plebisit para maka-formulate na po ang COMELEC ni resolution para sa kandag ang plebisit na mapalas ang resolution ng COMELEC and itong rules and regulation. Tapos
4: mientras tanto, inaasahan na po na ma-report ng Unyan Aldao sa City Hall Kanaga si Attorney Noreen San Luis. Matatanda na kasunma, pig-anunsyo na ni Mayor Lene Robredo na inaasahan niya na ma-report ng Unyan Aldao si Attorney Noreen para man mag-function bilang bagong City Administrator Kanaga. Ninulit na napagkahamanan naman daaninda ang gabos ng mga bagay-bagay, kabali po digdi ang sinasabing appointment kay Attorney Noreen asinman ang magiging honorarium kani o sweldo kani bilang bagong City Administrator. Ninuli man ta mas halangkaw ang sweldo ni San Luis duman sa NLEX kumpara sa pagiging empleyado o opisyal kan City Government Kanaga. Apwera kayan ang pagiging City Administrator bakong permanenteng trabaho sa City Hall. Ninulita ko terminus ini kan na nagtutukaw na alkalde. Ngunyan na daw, iyo ang pinagdatalaan na pagpuon kan sa iyong trabaho bilang bagong City Administrator Kanaga. Uya po sinaging pahayag ni Mayor Lene Robredo sa interview ni Melvin Machado.
2: Big offer ta sa AYA. Sabi niya pag-iisipan niya, di kami gaya nakaulay, pero a few days ago, nagpadara na siya ng application. So we take it as a decision already. Nakiulay lang siya, nakadakol pa siyang loose ends na kaipuhan, gibuhin duman. Pero dahil July 1 na sa AGRA, baka mag-abot na siya. So pag mag-abot na siya, i-request na sa HR na gibuhin na si appointment.
8: So matrabaho na siya?
2: Hopefully. Siguro.
4: Mientras tanto, rinuso ning mga estudyante, mga jóvenes, mga paratugto sa pribado asiman sa publiko mga representative kan maiba-ibang nga mga munisipyo as in probinsya sa Bicol Region, mga opisales kang Siyudad Ganaga. Ang nangyaring public lecture mapadapit sa Philippine Spanish Friendship Day na ginibo dyan sa San Francisco Church sa Siyudad kang Naga. Ini katagod kang mga aktibidades pa sa nakalinyada sa 78th Charter Anniversary kang Siyudad. Pinanginutan mismo kang City Event sa Protocol and Public Information Office sa pamamayon ni Mr. Allen Rendanga ang pag-preparar sa pag-kundusir kang nasa bitang istorya kang kultura kang mga Pilipino asiman Espanyol, partikular kang mga Naguenyo na kunsain na pigsaysay asin pinagpaliwanag ni Professor Dan Helona ang importansya kabtan kang istorya na naging parte kang kultura asiman pagbuhay kang ng mga Pilipino. Paano si pagkundusir o pagpalakop kang Kristyanismo sa Bicol Region na pinagpunan dyan sa San Francisco Church? Ang San Francisco Church, iyo ang naging istaran kana mga prailing Espanyola kadto na iyo ang nagwarak kang Kristyanismo sa bilog na Bicol Region. Sinabi ni City Councilor Nathan Sirio na nakakaugma ang pagdagsakan dakol na tao asin naintindihan kung ano ang naging pundasyon asin man identity kan sarong Naguenyo na ma-preserbar huli man ka na mayaman na colonial heritage na pinagpunan ka na kan mga Pilipino asin man kan mga Espanyol na iyo man ang pinagpunan kan pagiging sarong siyudad kang Naga City. Konsideradong working holiday, pinagsiselebrate kada Hunyo 30 ang Philippine Friendship Day o Dia de la Amistad Hispano-Pilipina sa tataramong Espanyol. Katabang man kang City Events Protocol, ang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated asiman Honorary Consulate kang Spain sa Bicol Region. Mga tugang ang mga baretang sendong nga nahin na nyo, gadara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo na kita pagmakape, dapat naka-herbal copy kita, nagibo po sa anum na mga medicinal plants, arog kang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, asiman, stevia. Ini po, may mga ingredients na clinically nagtatabang para ma-prevent asin ma-manage saan sa tuya mga hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, high cholesterol as in dakol pang iba. Tandaan po nindo ang Best Cafe awarded the best organic coffee kan taon 2019. Golden Globe awardee po ini as in FDA approved. Kaya kung kita po makape, dapat naka Best Cafe kita.

Mga tugang, ang iba pang mga nagbabagang mga breta, dadarahon man po sa tuya kan Bicol Petroleum, dadarahon man po sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, asin man kan Jack Mart sa Prosin Foods. Nagkakarera ang duwang bus kang mangyari po ang road crash dyan sa Barangay Mananglay, Sipukot, Kamarinisur. Kang nakaaging banggi, naging dalan tanganing pito ang magsapo ning mga minor injury pagkatapos na mapadarinas ang sarong bus asin madatugan pa ang sarong van na kasabatan kani pagkatapos na magkarera asin man magprobar na mag-overtake sa sarong truck ang nagkakarirang bus na naging rason kang pagtilaob kang A kang Alps bus dyan po sa parikudong parte kan Mananglay, Sipukot, Kamarinisur sa Anday Highway. Nakapag-respondi man ang tawhan kang MDRMO Lupi Asiman Sipukot kay Banang Philippine National Police Bureau of Fire Protection. Tanganing gibuhon pa ang pag-rescue asiman na siguraduhon ang maidras sa ospital ang mga pasahero. Sa ginibong pag-iimbestiga kan na PNP Sipukot, napag-araman na sa may accident-prone area kang Anday Highway sa may matarik na pababa asin man na pakurbadang porsyon, nagkaigwaning aksidente ang mga ini. Nakaabot naman sa karaman kan Land Transportation Office ang report na nagkakarera ang duwang bus nagpapainutan, naging rason tanganing inipo maghalnas asin man na makadanyar sa sarong kasabatan na bihikulo. Mapaluwas po ning show cause order ang Land Transportation Office laban sa Alps bus asin sa iba pang imbaltong mga bihikulo.

0: Samantala, mga tugang, sa Banuan po kang nabwa. Sarong persona na naman digdi ang nadakop sa pagpapabakal ng illegal na droga. Alas 6:30 ning pag-aagasod ma sa Barangay La Opinion Nabwa kan magkondisir po ning bypass operation. Ang mga operatiba kang Nabwa PMP nagresulta sa pagkakadakop kang suspect na si alias Migoy, 57 anyos, residente sa lugar. Sa operasyon na kumpiskar kan mga pulis sa suspect ang tulong pidaso ng transparent plastic sachet na may daog ng pinagtutubunin shabu na nagkakadid at 14,960. Sa ngunya ng suspect, nasa custody na kan Nabwa PNP. Asiman inihahanda na kan mga otoridad ang isasampa na kaso. Ang mga baratang sendong na hinanyog, dala po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller po kang Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, 28 na po ang sendang gas station sa bilog na Bicol Region na makukuha po sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay, asin Sorsogon. Mga tugang, daraman po ini sa tuwekan Jack Mart sa Prosin Foods, ang bida sa hapagkainan ng pamilya. Tocino, longganisa, ham, bologna at iba pa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jack Mart sa Prosin Foods, makukuha po yan sa Mulabi Street, Jacob Extension, Naga City. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Tandaan po nindo mga tugang kung kita po ngunya na panahon. Kada ako nagre-reklamo sa social media ha, particular sa Facebook. Kada ako lang nagre-reklamo ta ano ta araw ta mahalon po daan sa idang bayadan sa kuryente sa Kasurekutu. O yan na po ang solusyon. Tanganing dai kita magpara-reklamo, maglaag kita ning backup. Ang pag-install ng solar energy. Pag-solar energy ang sa tuyang hinahanap, mga tugang nire-recommendar po kasi doong lingkod ang Bicol Smart Save Solar. Mga tugang, tandaan po nindo, quality, durability, saka halawig na lifespan kang sa indo pong solar ang iginagarantiya kan Bicol Smart Save Solar. Bako lang pong basta maiilawang kamo. Dapat sigurado ang quality, pusog ang pagkagibo, ito pong may inaapod na typhoon resistant na ilalagyan sa satuyang mga atop. Kaya mag-jana kita, magbisita po sa Bicol Smart Save Solar. Hanapon lang po nindo si Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0998-688-4865. Ang senda pong warehouse si Aon sa Sonwan, Karuyruyan, Pili, Kamsur. Halawig po ang sendang warranty. Nasa 12 years ang warranty. Saka ang lifespan kan sa tuya kang senda pong mga solar, inaabot po ning 25 taon. Tanganing sulit, maray po ang quality kan sa tuya pong solar na ikakabit sa tuyang harong para makatipid. May backup kita. Pwede po ning hybrid solar. Pwede pong on-grid. Diyan po yan sa Bicol Smart Save Solar. Ang bodega po ninda nasa tungod lang kang Bukana, kang iconic building sa Karuyruyan, Pili, Kamsur. Babalikan tapuan mga nagbabaga pang mga bareta at yan.
1: Radyo Guwa.

0: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Ha? Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bago ang Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
9: Oras ng ganyan, mga tugang, alas 7.35 na po ng pag-aaga. Mga tugang, ang oras pong ini dara po sa tuya kan 3N Bakery. Tandaan po ninyo, mga tugang, kung kita po naghahanap ning tinapay, yan, hanap ta po siupaw, nako. Tatakyan kang 3N Bakery ang masiram, barato, managom na toasted siupaw. Kabos po yan available sa 3N Bakery, mga tugang. Toasted siupaw, as in ansaydang masiram na steam siupaw. Mga tinapay na barato, na swak sa satuyang merienda, as in man snack. Naghahanap pong kita ng perming bagong sugok, dyan na kita sa 3N Bakery, mga tugang. Pirmi pong bago, fresh ang sa inang mga pigbebentang sugok. Lakop na po sa ibang party kan Bicol Region ang 3N Bakery. Pinakalatest po na branch po nila, yaon dyan sa may Mabulo, harani lang po sa may Mabulo Elementary School. Kaya si mga hararani sa lugar kaya, naghahanap ka muna ng 3N Bakery. 3N Bakery Mabulo, bukas na! Mga tugang, sa iba pang details kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, balikan ta po ang mga bareta sa lado lokal. Kinumpirmar po ni Attorney Luningning Carios sa phone interview kang asintado sa radyo na igwaman ang ganda ning pinag-sumiter na ning verified counter affidavit ang gobernador kan Kamari Resor sa isinampa kaning duwang kaso duman sa ombudsman. Alagad nagsayuman na nga magpa-interview live on air ang abogada ni Julita, ongoing na ang proseso kang kaso. Sinabi ni Attorney Luningning Carios na nakakuha naman siya ng kopya kan verified counter affidavit ni Gobernador L. Ray Villafuerte na konsain na pinagsasabi kani na daiman da siya nakikiaram sa affairs kan Kapitolyo Provincial. Ang denial na simbag ni Villafuerte, sigon kay Attorney Luningning Carios, iyan sa isa ng pinagingiritan ni Nuli, tasarong dating halangkaw na opisyal kan Kapitolyo, department head, ang nag-executing affidavit tanganing patunayan na ang gobernador kan Camarinesur iyo ang direktang nagmamanihar kan Kapitulyo dawa kan panahon na ini congressman kan ikaduwang distrito kan Camarinesur asin ang nakatukaw na gobernador iyo ang sa iyang aki. Sigon kay Attorney Carlos, kadakol siyang mga ebidensya, documentary evidence na pinagsumitir bilang supplemental evidence laban sa pigasangat na reklamo niya kay Gobernador El Rey Villaforte. Ang sa iyang affidavit na nakapalaman digdi ang mga dakol na mga ebidensya na nagpapatotoo na ini ang nagkakaman kan Kapitulyo asin ang pigsumitir niya pang supplemental evidence na pirmado kan sarong dating halangkaw o department head kan Kapitulyo na nag-resign naman sa iyang trabaho huli sa grabbing pressure ang nag-execute man ng affidavit a pabor para sa iya. Sinabi ni Carlos na igwa na totoo ini kinokumpirmar niya alagad na nagsayuma ining magtao ning anuman na kopya kang mga dokumento na nakakaputan niya. Kinumpirmar pa ni Carlos

Patugang sa iba pang details kan mga bareta, magiging matiwasay na ang pag-iisip ni Mayor Bobit Prades kan banuan po kan tinambak iyan pagkatapos na dagos-dagos na pong ibasura kan na korte ang pig file na kaso o pig file na protesta kang sa iyang nadaog na kandidato pagka-mayor duman sa banuan kan tinambak na si Ruby Tuy, agom ni dating Mayor Ruel Tuy kan na tinambak. Sa pagkipagulay po kang media ki Mayor Bobit Prades, ang pagbabasura kang korte sa ipigfile na protesta laban sa iya, magpapatuninong na asin magpapadagos-dagos na kan sa iyang pag-perform bilang mayor kang sa Indang Banuan na mayuning ano man na pinag-iisip na protesta laban sa iya. Sinabi ni Mayor Bobit Prades na ang desisyon kang korte pagpapatotoo na mayuning ano man na irregularidad na nangyari sa eleksyon sa Banuan kan tinambak base sa naging aligasyon kan kampo ni Tuy. Ang kopya kang nasabit ng desisyon o baretang ini mismong pig-publish kan page kan alkalde sa iya pong Facebook account. Mga tugang, ngunyan pong taon, mapupo na ang pinagpromesang hospital duman sa Banuaan kan Calabanga. Ini ang kinumpirmar naman ni Mayor Philip Dumalasa kan Banuaan kan Tinambak. Pagkatapos na kumpirmaron niya na ang pagbibisita ni Congressman Legasyon kan nakaaging Domingo duman sa Banuaan kan Tinambak, parte na ini kan ginibo nilang ocular inspection sa sindang na konsigir na 1.5 hectares na daga na bubugtakan kang pinakapermerong hospital sa Banuaan kan Calabanga. Initialmente 75 million pesos na pundo gikan sa opisina ni Congressman Nelson Legasyon kan ikatulong distrito kang Kamsur na nakapalaman po sa General Appropriation Act ang gagastuson sa pagpapatugdok kang mga building para sa Calabanga Infirmary. Iinuton mo nang maging infirmary ini bago ma-convert bilang level 1 hospital. Sunod ang na taon sa 2027, may nakatagaman na naman digding sobra sa sanggatos mil o sanggatos milyon na pesos para sa pagpapatugdog pa ng abang mga building asin man na mga equipment na dadarahon sa Banuaan kan Calabanga. Papadalaganon po kan Department of Health ang Calabanga Infirmary bago maging may convert ini bilang level 1 hospital para sa kapakanan kan mga taga Calabanga. Kabali kay ini sa epeg promesa ni Congressman Legasyon na sa iyang gigibuhon pagkatapos kan eleksyon. Ang mga baretang sendong nga nahinanyog, mga tugang, dara po iyan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakingenot na hotel sa Naga, na yaon po sa Laog Kang Mall. Yaon po iyan sa Yashano Mall, along Roas Avenue, Diversion Road, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan 3JX Solution. Pababakalanta po ni man iba-ibang mga appliances po sa refrigerator, TV, washing machine, dryer, toaster, oven toaster. Asin kung ano-ano pang mga kagamitan sa harong, mga office equipment, arog kang printer, photocopying machine, mga gadget poon sa cellphone, abot sa computer, laptop, available po yan. May generator man po sila, video okay, mga gamit na mga sa pag-gibo po ni mga sound system, and syempre, ang 3GX solar aircon. Gusto nindo maging malipot, kaaya-aya, asin man convenient ang sa toya pong pagturog pagbanggi, na dai kita nasasakitan o dai kita nag-worry about sa bayad sa kuryente, magpa-install na po ning 3GX solar aircon. Ang 40,000 pesos na 3GX solar aircon, pwede na po nindo yan hulugan sa pagi po ning home credit, Skyro o 3GX hulugan. Darama po yan sa tuya kan na Grandmaster Mall. Barato pong school supplies sa second floor kan Grandmaster Mall. Diyan po yan sa Angena, ang anum na pidasong school supply, konsiderado na po

Baratang Sports. Dara po sa tuya kan Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions. Mga tugang nakaabanti na sa second round kang Wimbledon o 2026 Wimbledon Championship matapos na daugon ni Alex Yala si Renata Sarazua sa first round sa score na 6-1, 6-2. Kasod ma. Nangibabaw si Yala sa kabilugan kang laban, tanganing isilyo ang kapangganahan. Dahil naging masakit kay Yala ang pag-dispatsa kay Renata Sarazua sa prestigyosong Grand Slam Tournament. Ang kapangganahan ni Yala nagpapatunay na talagang nag-improve na ang kawat kan Pilipina tennis star sa grass court season. Asin man, tatargito na kani ang second round, tanganing makaabante sa sunod pang round. Magiging magabat na mga laban ni Yala sa masunod na round. Huni man kan na mga nakalinyadang makakalaban kani sa Wimbledon. Mientras tanto, si AJ Obiana ang nagbukas kansayang outdoor season sa paagi kan na kapangganahan sa gold medal sa Seslo Cybulski Memorial na pinag-ibo duman sa Poznan. Tanganing ganahon kan two-time Olympian na ang kompetisyon matapos ma-record gani ang 5.72 na paglukso. Dinaog ni Obiana sinda Owen Hurd kan Great Britain asin man Matteo Oliveri kang Italy na kapwa nag-record ning 5.60 metro. Nakuha man ni Hurd ang silver medal sa counterback mantang bronze medal man ang napasiring ko Oliveri. Sa sayang social media po sinabi ni Obiana na maugma siya sa saiyang ipinahiling na improvement. Sa dai magayon na resulta kan na laban niya duman sa Doha kang nakaaging bulan. Ang Baratang Sports, mga natugang, dara po yan sa tuya kan

0: Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sentado Bareta alas 7. Ang mga bareta ang sa Indungnaan Tambayanan. Dara po yan sa tuwekan James Marketing. Ang dealer po kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Michael Motor Parts na tindahan. Sila matok to asiman masupport sa tuya all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sila nagsiservi sa motorcycle riding public sa Naga. Dumanan po ang silang main office sa Jameson, Tabuco. Mga tugang, HGP Pawn Shop ang kadamay ta sa panahon ng kagipitan. Halangkaw po ang silang pagkilatis, madaling kaulay. Halaba po ang terms, pwede pong i-renew hababa ang interest rate asiman ang pawn shop na may puso. Mga tugang, tandaan po nito, pwede po nidong pwede ka mong mag-renew sa inda. May extended months, tanganing matubos o ma-renew ang sa inyo pong naiprenda. Pwede po nindong i-collateral ang mga mobile, smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asiniba pa. Pito po ang mga branches kang HGB Phone Shop. Ang ikapitong branch nasa May B112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Mga tugang, HGP Phone Shop. Si mga naubusan po ng LPG, pwede na kong magpa-deliver ng LPG sa good alas 10 ng bagi. Tandaan po nindo ang Nation Gas, nagdi-deliver po ng LPG sa good 10 o'clock ng bagi. Kontakon lang po nindo si Kirk, 0961-42673, 0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor Kanmanta Building, PNA Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sutoy ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sentado Bareta alas 7. Ako po ang sa Indong naging para bareta si Joe Sabal, Diyos Mabalos Marayna Aga.
1: Sa Indong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Sentado Bareta alas 7.
2: Radyo Guwa.